chase me thing. Aye. Mati ika haas da tra. Nuna ting nasats ki nga. Ots ka hol ko da papa ki. Asi kao pa. Habet ki kumus da isti kuwa mi hai kain. Kami sida hai kain. Si ore ave hadi kain kutsi. Tis ki kere ka kain piro ti kutsi. Si hol ko da tap ai ki amak. Kam sanga babu. Sasoro pira kore se kutsi. Na hare ki netira mi. Dani out of the Hallelujah.

Ti koen ka tudi ke I. Ti ais ma ke kam kam sen. O po se ngang ngang han han. A, ka o si o po se. A e kwe da a se tida ti tanu. Koe I ha ka se u ue sa. Kam ngara tina ta sinye tide. O tani ka ti e taratimi. O ke khabe ke se po ngaha tsi mira ho ho a kire di se pio ho ba kam kam sa sa an u a pa ho ye a kire di u e e ke ho ko se po na ko ma tsi na u na se pio ka mo e pa ke ka ma ni a psa ka ho e I ba tsi sa ka I tsu ba Mui tani ai papa, ti ai sai kama. Ata huka kui munin ai re, sa se kamoi pai ma pata. A I kausa, se man ai papa, a snake kaisa, ita mui ai.

Kaingwas ncam sabade yaqa ngasado. Ari dasada tiqwanqo abasathwathwa. Elo qhu qwa pchinqa ngakapdi ngonsna. Amen. Ari dasada dikhwa ngqhisa neqwasa imayinqa ku khwamayesa sekolo senqindi camqintana nqasa. Hakasa taus. Haka ngqaw sikoro ngxithira. Ne sadake koi khare sadu taing habura kwa khuncha kova danti de serami badu sorosi se daga chai khave daga gasna sadu cha tanya kaura se sadu taing haus nga tidu abusa se koms kristu madu muas nga ha khaisha ne kwa kada ke tlhaba kaikanye tsira mibai koi khare ke sado kaeng habura ngwa khonka sada dikuru au sada di unwe di khoda na au bahu unwa wa madia maga qom sada ke zu kristu pna unwa skini khong avoda of magaita ipna da unwa qom skini sada khwa sibama ipna da rakom tsin ipi kai krisna da ha khisa ne ra kai nga buda ka o khui maskere yo khui da maskere yo ma se ba main asa om sada jesu kristu pna um aske sada ha nga ma se ku khara tlwa ntuye o re ke ne tlwa kara mi bai tas nga asa sadu ka ire kai nga vudu ran kwa khum ke uka khweda amaka sada nga ikuni ha Khabe tai e satanin apusa se mwa. Yesu Kristu pna tsumwa. Tomskini. Tai hausat mwa sa. Abon abos aroma musa. Ne ai dagenga nga san wa tsiyo. Oske Yesu Kristu pna tsumwa tsa ibani wa khatla. Itstan wa khwe khare ga ska khabe. Ipdi ta ba go ube. Soro si se da ga tsai khabe dege ga ga se se sa du ka di ge apostle Paul bara ning hawan ane na khwa ba ha ta a tida ng an qhaiske elop mwap dida ne qhaisa gura ng khwa ga ip sa du ka qhaisa dira in le apostle si ba mai kon ge nge kon ge apostle si ba ta ta di dira mi bai tai ne tse ne qwa tska ne umsa khum wow a hus kamin khwa khu yof di khu itina sa tsa khristu pna tsu nwa man apostle sa ho nga kaima In wa tsing boiba meba pom skristu pna da umwa tsada ke dance tsada ke boiba meba dan tsada a tsi aus kaming wa go itina op elo mwa ba dida tsa amaga dida ngove ngove wa ngang wa tsipna da umwa tsom tsadi kai mare di tando ida tswa se ngoboiba meba tsa tarida tsi taida kristu pna ra tsa o kgesa Neske polup da netwaga fil kolesin in kap kere mi kamisa da ta amisa. Tai hui khare sa da. Ip di toms na hasa hu. Ngove ngove. As ne sadang unwa tomsa kubiba dan. Naske taika is netwaga eloba unwa sadang unwa kusa. Ngaha kiri da gore kutse uidare. Ida da ngis kami hui khaska habe. Sa isa hu ube kare. Sats te ba da gira ha kao kutse. Huye uida ida taip nga. Sats nga da unha tomsa nobe ta tauka. Neske sida di tomasi kansa. Kain inhwa. Tia kain onsa atikaruma. Amen.

kira ngqaye wa kira ngqaye dira mi aro kuge wa kira ngqaye thi ngamfo uthi thina hadi kira mi khabe zwa bna sna lido ili thina qhaya thi mudla ukathi kasise ni magare khabe tsakwani ba bel roti oka cwi cwi ngharuba tagisira aqa out maske yora string inu ba du qao ngali sne ibndo khwa ha ngan thi mo season don hina ha sina dira bndo khwa nira ha mise mo khuye kemare kemare kemare qwa ko qwa ske ngixo ye qwa lile ne chapti ngai ko sinqala ke qala ka qa ti ha kwami qala ka qa ti la ke ne chapti ngai ko sina kwami thi ye ni sise qwanqwa sa thi tude ni sise ke la ne chapta to wa qonkona o la ke hoe sao tisira mi ngaba khuda ke sira awu ku khap timithi trali khap mithi singqunga isep mithi o qayep mithi wasore timithi la camwa lithi cam disinqali ncanqe kuri bye bye tira mise ngaske camwa thi cam disinqanqe kuri ngasi ngasiqala uma sayike ayi giyachayi ayi giyachayi thi teswa ke qhalu sta qhalula thi munqabro khamap ke ayi bara qhowe thi ayi bara ke qhoma wa khuyike muthi ne tes ngasina cwi cam ngona corona sisene ho qhasa deke dokhra qom ngicoca ngona khona thi dokh munne tesisene ni ho khayimathin kanet ngaxwa ayi nibacana obancwane bacana obancane owalikela diro owasinqaxa seyicoku aha cha seyisa sathi ke qomskuzani lethi kamxwa seyini liqomuri yami nebgore samiyo odake diara khayimane yawo ayi khayindra tiara anathi nebahuni liqomaro qomaro tigeta nesto snaqana obacathi diro thathi kuyihani ibali ayi qomdra cwicam ngona khona mutni nethe kuyiha ibali qhayisa thi sisene ni ho qhayisa dira dokhoba melen sikamxwa sna aromathin qosa se ira nemi qhayiske lesise ije go taung qari go gene sisa ne audondi waiberan chinza go taba tamaska ione na belfi tsangwe dana rodi chingene sisa go nuda dai go se go ne sisa xa o nxo go ya qhaisa thi igene ma qa o qhaina parking le dami qhai go xa go tshin orisha sine go ba sin qhaisa se qhaisa se thi itske nqanqwila kho ukuthi nathi ke horo ka ma o je ngqora sa ngakho ukuthi na dadokho ba ko qarore nga u dona ranqwi bada ukuthi na $1 $2 nqanwa kho kuke kanikandira mika habets ka mad magra yop ngakho ba kwanqwi ba thit mara yotski satha egathi kuziya kiyo ni bayigidai uzwa ni bayigidai chayidira mise so nqanthini ke khona kho ukuthi sula skethi kho ukuthi sise nike o ngakho ukuthi na do one xa ikoqa se dokho ba hare dida mile sei ke na dira xa usinqalo enqixo ayike xa wathi sei thi mana thi kamxwa yidira mise sike ngkhulu nje kwa nqa yidike nqa yame idinga ngusike nqa yidini sida ka full of nqa has san ayi nqa ka has khabes thinara okay etima alarms are out of admire okay tige ngusa nqa dige nqa yidi ngusike dige kuru twas ne sisa tige yaqomro sivelove nathi ka khaya thadi ayi daye ku nqe u yedi sina tsanqa nqaeka sei ngkhulu nje kwa sike didi asike tadi cha ngkure didla mibasa dira ke dana usiqini wa khaze didla mibasa iqhishki ngasa se ida ke dokhali sa tadi sa kubunga lethi kamqwa qalo makwa qamqasi qamqam sen dida kro ngiswa e alpha ska inqa inqa ska kro nqa ibe se qamqam sen ego chida qamqam sen dida mire boya dawke kahuda oba sidawu yikwa ncame ngumathi madikile mikhulu kaba kudawuba obda qungura qung atha bi one dimina kunqa bi one asingine baqhala uthi siyangola kunqa usiqhathi nqa pasi nora qhoqhala usedawu ke seyike dawuba qungura uba wa qung thi khayisa ila si thi khayisa khu khayisa gala qhala usey qalike ha se huri ayi bi khabe dawu tina gqoyo huri nqa sine dawuba gqoyo xa udira nqa rinqa seyiba ibu nqa lim dawuba ibara xa usense ibmoyo dira gene mise game se ida ke ndithi kamqwa sinqalo ma qanqwa sinqwa sicuya la mise ke team qwas qwas continue khanya dinda mise waqinqabike ngcondo ngchari ka bana btara mise la tinje kwa khayi ne qwas 80 qwas na dinqa no 16 dami khayida ko a khayida ko a dira ha mise skene sa thi qanqwas in khayida jiko khwekha khothe ores isa blow manda qwas dira mi qwas qwas na dasa wira qwas qwas qwas na dasa ngwiras ke di dok kromi ye frusa ausiro dongsa sinje ubesi ngawo ba khololo qanqwas sila neqwas emithi qhas thinge neba velma valerie sebestinda sila thingo qhayi dira ha mise thi ke musap ai kensli qana khu gore khap damin khaba khula ni sap ai usulo arin ngarisna qhayda go a dira ha mine qwas na qalo ma thing awala thinge qhayba dira mi fast rice awala thinge qhayba dira mi fast rice khu
qhiya ngobukelela miba nisize nxa fast rest cha bi ncadira ha bensionare tshika uthi nqalo nqaske nqalo udikira mi nqa kamske bensionare tsa nqalo ma xwa gat man asa dira mi se swa nqaske ne sakai khoda nqalo ma wi wi qai ku tshi qhobi qai ku tshi nqalo ma saske ne nqasa qa ni mangaita khoda nqalo ma dira mi se swa ba iskene sa di sale close stinge qhaida kwadi nqusa kosa khura mi thi ila ni kosa xa xa ka ri se sim khana sa khuqa nqwa stira ne qwa nqalo ma ra ha mi thi ma e fasting qhaida ha holo lo stira mi berse ba sa khuske ne sa thi more stevane stinge sira tinje ko qhaine qwa sa dira mi thi nqala zebe nqa ibe sinqhayida ha dira mi qwa ske ne sa ni tika mqwa sa nqaqaro ma ske ne sa nibara ka kosi ke swap nga snap ke mr rena sipchina ro eposa ho qain qwa stira ha mi thi a pedisin qho ba tinge sike tinje kwa qhai dira ha mi se ge ne tika mqwa sa ethini kosi ke swap nga thi yololos sira ye qhai ko ostekla so nqabe star ande sa ho ne qwa sa qaro ma qain qwa stira ha mi se swap ethi o sia leji qhause stinge qhai ro wa khabe da ko qhai dira mi thi qaza sjiki kwa mo stinge ne swap e o choba ho qhai da ha hololos qhai da ko a dira ne qwa sa qaro ma ra ha mi se thi ge el sabi ingari stinge o sona vele tsa khura mi tinje go tsai tsai sa beke dira ha mise skene sa tsirige di bopchin oganja barga go kan kwa smoro moro dira ha mise iswa ba iskene sa tim ida ga koso ap ga snap ye okay mani tsina ra me kwa mtume pti go bugulen sa go si sen kung garuda ha beda wa tsai dira mise ti elden ave man ani elden kam ka be tinge o da visa go sige tinje kai ha be nonga sa kai ro dira ha mise game kuda ga swap nga sna ske konza solastika kharu kha sna khaira je go dira ne twas amt expected lesa twa go se stinge khaya e khabeda go dog a khai e khabeda go khai dira ne twas ida ha mise ge team da ni goska manfred house team kain twas dira ha mise et ida ga kharu swap nga sna ge ne swap aim oba fredre go se thinking ang am sa khum khaira go a khaira go a kain twas dira ha mim ne swap ida ni mise ge swap nga sna ske o si evelyn sna khaira je go moro dira mi tv lenfred thinge go khai William Fritz Tinje go Kai Dig in Swab Idaha me say gay team. Bandap Tingi Ferhanuksa Hurami in Kaida Guan Lakorin Abi Kai Chitra and Swab E Scott Guan Tingo Kai Kiske and Swab E Kumdra Sati Kairo Anungasa Didaha me say swab is kin sam. No Hobaraga Kosega Swab Nasnep Gabit and the African Ritina Kangwas Moro Dirami team and Swab E Magan House of Tingi Sida Tinjo go Kai Dirami team. Ominosi Tingi Kaida Hadi Dolamers Nan Kaido Wana Dira. Swap ida ha mi si swap iski ni sam kwa sab Daniel bro bazuka lamo tinge khaida ha dira mi khaida ge ha dira de kwas e mi si skina ti usi khada ni kawanga sinje kho khola disin ngona sa kho kain kwas dira ha mi ti oba Johannes kali se tinge ngai khai ti kho sra mama go bugulen sna holo los dira ha mi si swap ngaski ni sam Andres Coke Fanta Orange Coca Cola tinge ni swap e khaida go adi e ba go ngan khuba khura mi holo los dira mi se ti mai ne tinge khai ba dira nga swap ida mi si ngaski ni swap e ba sa khusa maine tin khai ba dira me se swap nas kene sa team ida ga ko swap ne ge moro moro dira ge khai ko out of the am skoli khwa aus on ge ko khai ti qonqa on tina do khai de dira ha misses kene sa Gavin Josobi Tindaming Lutuasa, who Kaiji go rest it, Kangumdum, Nundum, Brenda, Town is Graver, Stingy, Moro, Moro, Tida, Netwas, in only to Sebahura Messi game. Tido Watsa goes up, snap gate, Kunas of Dan, Glass of Tinas, get Tinja go Kai, or his man, Kankwas, Hololos, Tidaha, Messi, Geko Tingin is a fruit that Kai, Digida Gosen say, Dida Dohova meeting, Labahuran County goes against Wapna snap to the Goroniba, and Kuans up, Wonder Bar, Urli, is a Tinga. Gana sa khu khaida kwa dira mithi haya sa testira mi khabe nonga sa khairo dira ha mi se ithi ngami khan wa han ngudi khan wa an an khoi ba khura mi se skene sa digine bara mi ko sa julia gen gostin ge sira tinjo go khaine twas e dira ha mi se ge im ti me fro abo se tin ge do khoba ne tsen ga itam ir khaina dira mi mardi alisari bahura khaida go tsame dira mithi iske qenqwa strengwa stiqido khurane twa aromara ha mise ge tin qaza smona fabela ka badi stinge khaida go a dira ha mine tika mqwas itika koso ap iske the team e ausel na stinge qenqwa blomanda ga khabeda go doga khai dira ha mise ske nesa le tika mqwas aroma dira doga ba ha mire kola ni sike iso ap nga snake skol kudi khwa qadi ge go nhanu sise nganqane sisa qam owa di sithi qam di sihunqanqa kuri ti khwa qadi aroma ke
lesitsa qanam sendi adiye kha ma qobidi nqaro masale sa ditlami swa bneke ga qa op di qobisa khum tikhra tu istina sei gene barami sei gene sabe okegas am qona kaptinge hanu se sela an lesisa ngali e khwa qadi ko anqanqa sei qhayis nqa sa thi leli skole ne batike suko qani ka tutla sqa to lamit bara ho sei thi tike ngaba sei thi si sa qanam se sichabelo ba desi lwa ro kuqa madare nqa sa ke tani nqa sa se qane di gyamisa hanu ke na sa qha kho ke no tse skole inspedir na mi kama ige nqa disi lwa kuqa tse na madare thi tike qwaro idi qwaro nqa

hanapti rabordi ngaba khusne jikwa rabodro gara ngaba tsungora ngai khakharo de ibira ho titkim ngali i ngoliro ku ngaku tsanila si dikrami ya me team itske tui ngali tsinga sa tsihwa qao sa nqa isiqhabe tsam passport fotora i ti tsam tsinga sa tsam nqa isiqhabe khadira nqa nimi ngakhathini tsanila si si Tige, twang, gratuit, nani, hangouts, yo dam, or the tip dam, this is a good end in a nice. Tinida dam, or tip dam, this is whom I'm a good bit of whom good has a ticket as a name. Tip out of Kobe's plan, it at twang, hangouts, go dam, or tip dam, this is whom I'm a good in a nice. Tip dam, or tip dam, this whom I'm a good in a money good has a digay. Never a me, say, who get Labadovasi. It is seeing like the names and aroma dogs, one as you hold by the twana tea. That go how good you see, mama, till that you got my Uber, gulp, my hickey, hickey, hickey, go hoko, go hakaka, hookaka, hakaka, hakaka, ma. Madi da ma guriba ba sada mudni kaisin si madi yo kira di cha ne guriba ti ne si si gua kanu si se kabam di gua kwa gasin de kuye ay ay si na di si dula roga unui iti ngas from roba u ti tuan ay kwa ka ti si ma ka i tuan ang skoli ga chwa chwa o ti skol gu china jagi gora kum skol gu kira ngai October kahani ra ngai guriga ma wa ha ura jigo tuan di otske ngai skol tuan di skol saran china si ang amadu at kati ki tuan is skol wa iga chwa ti si kring ka o ti ngum ra si ra skoli sa tuas ka kung tuas ka kwa tuan da skol gu ina tuan ang ang ma ne sim ki skol wa kabadi ma ma ni i di ba da ni i i da si di ba so ai di ra mis na re ki tuan di kwa pia ha pa unga sna ha pna ra tabu tabu as na gore khugira netero di nego mie di nga soaro e guru sanghon khoe dok mi bam in going aroma de gedon ngisini khose rgu nga kha of disir guni nga kha mi chare i khabe ba si hoida khabe ba ngwang na chuka tin hon khon ji ga mam dip ma gen on is a mabatra cha cha o rea ti inspector and gandor sa mabaha ti ti director and sinje kwa cha with ma ha ti lagi nga nga khwa ho na pe tha di da dok ba mirin ko ha guri ba de gra ekdom ngadin ho ai mudni thai khisa Tomdagra, she's called good cinnamon, I think I've been around the Ramas, it plays a tea. Who got to Miss Zarago? Damn, this is what it's king. Eggs called good cinnamon, like a nation doing. Damn, this is what it's unhard, Maskeo. I got this is what it's unhard, do you honor? Can I'm just canning a man? Tain Aroma. Twin that's what it did, it came up. Eggs, I got woo. Otkira tam kai DC kanam se thibigan khini gara man ui maris ke gaka go forum gujin namay go habet ke an nasko li ngap ke an tunda swaro li dude mungal khaisa tam DC swaro li dude habra tu honders ko se ha an suk forum gaman ui gaw gaw ko bis kaw dai ngaruma tadi go kanam se tsu khadi de di tsan an hina dai ngaruma tsan tadi go khabe ga man ui That's not a school good in a gore. As a belief. Ha, as what you go and turn the money man, you. Tingin a connect dams and go, do I? I was asked why then is Ada like Tom Kansip Taha, who got Tau Kasa Hun when that's my gow. Two and Muha, two Hun Bun Hanu. Who ye damn this is what I do, got school gagra, one damn this is capable to gaman, Udi. Idan is a. Tam disi so adi tu dihaina honder khnik a ta ganam se khabega mang uchi tun gano te sia din yo uga jiga la te du gya ge u didasi mi an ngai da gwa sita ngai tam disi so adi tu de unga ti ge ga duru u ge khona ngana go so ana ho didami bale ta khona si din da mo ta ngai ge duru u khun ngaro ma go jiga so adi ge aidi khabe ti ne go sin uni se khona a forum go jiga to wa ngaba na ni di go forum go gara jiga ngai di mi ban wa That's not school ka kore. Tida dagun dunia kabisa mari kwa basi tina. Kanzati zatu mwangu swadi ni forum gadi. Tida ngaza forum gadi. Kwece gamdi si swadi mwangu gamdi si korong forum gani diri. Nego jana msinza di bag mwangu ngi ngazi sid magreo ngaza gamdi si korong asko sera si ngaza wasari blaster. Kura gira do under swa forum gama ngi tida gamdi si mwangu dunia ni usi ngaza do under forum gama ngi. Tain aroma.
ngantsin je khona ngantsin ke khonina ngase ina dipira do khoba mire sei ke ngadira xa usen sei tanga do sei iske usimunika hana ngare se singira mesi la thinge xa yang uwe stinga ba khuske nesa thi xwa squa thi dana xa xa xa xa be thinge xa ke kwa dira me thi wa khona nto xa ile ne xwa sei di hara mesi is wa ngaske nesa sei ke xwa sa kwa xwa thi xa sa bopi xa xa ba sen xa se thinge ara ndes xa sa khuske thinge ko xa yi xa o se kira mama tira hamisi ngaba dira anina ne sin uma.

20 16 20 kian to hanguria 20 7 20 ko madi madi ma khun khati dai sat ko cha sat ko cha ni madi uing ma cha khun inga tsa kai ka khai ka kong man ma kha dai chi ai ma bai chi chi sa cha khao ha chi khao ha chi ko e sao tu sa hi khabe si ma chi kharun ngat ma si ai ni ko ka dai ki hasn de nao chi Gauci, dai che ha sao un gauci sa cha un ci ul weltskrach na ma ba ki isana ci ti dai che ne para mai sensi ti dai che ne ba hung ne ne ne kha ba hu dai ki da ne kha uni se dai ki da ne tam kha kha nga dai ki da ne da ma ba hu ma para si ma ne ku rip nga dai ki da ne da ma ba hu ne dai ki cho cho ba hu ma para si ma dai e ge ha u cha cha kai kai tsukos ti sa tsukon ha so ru ta Cesat ko sisin ko tisis na hu wa. Kore ne ne ne sang ut ngara an khan hu yek thai net na na thai u sisin ko. Tame a de ba taro di hu hu yek thai sang ut ngai ge u yi di turai di twai di u yi i ge thai u yi ba ta hu yek thai u yi ge thai sa nga ha sen re u yi ba ka nga sen re mu re thai ya hu na mu re thai ya hu na to ri tu ba re thai ya hu na ha bo re khu e ba re hu na mai ba sen re hu na mai chi hu na khu e ba re twa ska twa u yi ba cha hu e tu ba re ni te sna da ni mar ugas ko chesa ko ta mar ni ngu sore ta chi ha sore ka chi de ba mar om ai ai de ba mar si ai ai o ta mar si jen ku chi amo dui rutine season ku wa season ku wa tap kan onyo ta ba season to amo chen ama sai groi chi o chan ama sai groi chi dai ron dar tai ron karin kun ama a kombo ros tu jan ama chi ba khu sa to ai ko de ba ai tai tai ka tai ka tai ka tai ka sa wi ne ne ne ne sa wi ba ne ne ne uch ma ya ne ne star nir chi ne ma ke ba ma ba ya ta khu ma ma di mang ai ka sa wi ba is kara ku how de ki hello hello sat kare gan ba sat cha sat cha sat cha sat ni ni ni ni ma a khura a cha sat cha sat cha sat ma te ire nga cha sat cha sat ma stop stop ma cha sat cha ni kharum nga ma sat ka kare hello sat ni ni khain ka ma chi go ran sat kare gan ba tai e tai e tai e ne u in u ba ts ke ya ta khu ni ko ka de ki hasin hasin aroma e ha kwas ka kwa u aroma e ha tes nat sta di ba kai ba ts kong aroma e kai ba ts kong aroma e tes nat sta di khuna khurona mai bas ni khurona ko ba khuna khwe ba tai ta shon u ye ne ki kai sai he kai kai ong kwe ku kai kai ong kai kai si sen ku wa ki tai khu khu yan khan ma khu yan khan ta ma halo ti chu wing wa tse sa khabis kira ais ka kong sa u ti tai Ma, sip ki mau ma ma ma ma ma. Di dalam was na ma ma kong rahu cai an kan rahu cai. Hasan, Hasan, Hasan. Ibsa umi pcina aish ka kong. Tumas kau amosin lagi sih ni ma tu aku ki. Tats ngabat semaya tu cium bau dohri. Hui iya yang online. Anjis, izatis, kahatis.

Tsamdisi Tsamdisi yakancane ke nesila maqa uneske hungwe enqasa cita kore ngela nje kuromi dizi koronqasa ke netesa so dizi koronqasa khaqada ke chara khuna uba sinxa qhayipsi tsamithi qwaphtinqa nokuthini emncalo bihada ngqhawase ke iswa apnqa oyikilani ba qhikom sa mine nira qhivunstartes the captain ngqona ngqithes dramis Glass a ye Haipa Aira Kaiba Tink Wahanaba Huasat the one called as Iba Napkeran Ubasene Kam Kabagas Tink a good thing up Tinna Sadagin a good thing other. Glass gave boom such as a tigay. I didn't look one a gari hand gari auntina. Glass aida hohonain. Tadi kau orang ngai kayip ngah hati kira hami segi. Nizis ke disi korong gas ke nisa nizis kau tengah kira kuna kain ngai kuma tua tua. Labai kira kain ngai kuma tua tua. Kau nampi aja nak apa kira kalasin angka tinira karasa kausa se taras karip ngah kau ngaku ngah nira. Kami bang anu tinira tamsam tadi ing waros nak karakan ngaku adi ngah nira kau kasem. Urus tap ek karasin angka tinira karasa kapi tua sen kaip ngah urusan nira kuse. Karasa kaisan ngah wapke kabagasi kama ing kosa kau nira kabagasi kamurus kau nira komsi. Urip di kau ekop ke komen tams ini di angosa. Tam di sin konang aingal tem tua si kuse sa kuman wa onira ngomsam khabes nira di sien gama kau necikam karang aip di haka irsha onira tausa khabin oes ngas nira di sien ngalin ahain gama kau di si irsha onira ngomsa se soreske aip ngams nga tam di si kosen ahain guru tam di si kosen ahain gahun irsha kuman oa onira kaitim di si korong ahain gama kau ngani irsha kuan nira kam am cik tabin ngobay aran sa di si tuin aip tam di si tam aran usa di si tam di si agan am arwa ba koro di si kesan a ngadi gira tatuasin ausa hung DC present one da besa DC tam DC agan agen over kwese tam DC ngunan hindi spaisa DC DC ngalin ngomsoro sahaga DC ngalin nedra meo da gime busa teza hum mines kukhani nguwa tatua ila yenga yuko mi kadima mololo sa DC tam DC ngalin ngotua esa ngalin tam DC kori khasin sa DC ngunan tam DC present ngobay gira iro Rabe kausa nganin, tam disin ngonan a. Tarakhe beza, tam disi agan a. Kayi a, ngamin nguske disin, tam disi, disi ti, disi kaisan a. Ti ike nuwar uwersa, disi kwasin a. Oka karara sa disi, tam disi korong ogo goyo sa disi,

Camdisi korong a tikodi camsa cosem, camdisi running on dangwasa DC, camdisi cosem a obuosa disimulan a camdisi hun am, Arib Ama DC, disin running a Oshakadisa disituin a camdisi hun am, Ochirangosa DC, camdisi korong a Ochoba DC, camdisi korong an anesa kaisam, camdisi korong a rundusa kaisa, camdisi running am, running osa DC agan a mona disi chokobamsa cose, disi hun a tres basa disituin a disi hun am, Chumgosa disituin a camdisi korong a tumeba disituin a camdisi korong. I comment comes a question. This is present acting items at the city. Come DC, come a digra, thousand ladigay, emotarudra, monsense, taup wasa. Yeah, Nange, Kaiti, Tamitin, or Tin, Manutin, the emotarudra, monsense, taup, Aragacon, Dahuna, thousense, taup, but it a dohova million. Nisigira tamdisi na mangau neske niswap I hungish in asa. Tidagi Madisa disagupna nohba amgasna netigam glasna aromaske nesa ti ida korori. El Salvato. Lavasna jira sal makabi gyoragase terene kenku kenku. Tiguda korami. Kugunagu china orakase tai tu yaga hutwa tin usa koroka is in asa. Kesi duko guji. Neske bo torbi bo torbi drami ang usa ko sin asna arigam suna chikam karang ap igingalin ay hubip naba goro hon ay si dige ne bara mi si khabita yugo ning hubiban aroma khaiske dai khagun aroma bet khaiske am usa digra mihim ko daga swap ke usa ko skip ma ein adi tau khiba uwa in bisit kontra kon ge o khabe ein adi auga ungat ma the resident said usagos has a fire brigade station but no firefighters oh ngabasko sele ngala ngasi kone ngwana ein adi tau khib ke ha khabe ke ein adi auga a khai tigra mi ese game e tige neswap e man ayba huma khaisa disiguigo ayamay khaiba dichi khabara dinsen o in ayngari yawe chai dichi khabara dinsen so ngan ge khuna ri khon dang wa khabatske sa china dinsen ngang wadi kon ayba ma khaiba dai na ko ngobusi in of dai na ngwa ingao isen de khib ma khabe sisin aw na kaiba in oba maris masika tamaske dai na ngan ge khun na tsakotsa wan khaisi angao se ina kuda noko ba karuti kore ne so ba iske saladin khuptin unste president kwenza ne dumpo nanti ndedo astin game namibia hun ina ko akan in wan ai ngang hau tora tsa kuti kwanga ko tsa ka khuda ba sen ti wan ai cui cui cui ba mang ai ti ngobi kha ngo saladin khupti wa digra mi se game abas ko ne so ba I saladin khuptin unste president ngasa heron ngupna kai ka hai bandrin akasi ko so apna ti hero khaisa khai ti ngari akhasip nga siguro thau swap ka skin ngari ko bang isa gro ma se swap iske nesa gunene kharisi abe mangal singe hanusi an ngide kwa di capital foundations here obos class ba dam dis khaisa as they have this ai nira ngari I harasan an tsoga nira ding u se se I dige ne bara ha mi se ngaba in gro ne swap ai ngona kai disin owa disu dollar ko maris ngasan hanusi se gro an u swap class ke ne sa dige ne bang waro nga harami Tidak nak coba kerut siko, bapa senang kan? Mana ha? Di dalam ini swap nga, idani kos sega I swap iske nesa. Yebo. Ya, kue bada honge. Madiga, ucikom, cikari. Kabeh cikini, aisa kuici aista ko.

xaba yigonxa ibonqala inqaha uridoida corolla uruzabicido apna okanjotus daba fridatis ay a qhubusa skhawqa skinis fridatis kamqoshna abana ngukirami ne nqali ya ubukiniswa ay oshikango sahum undangwa skakarwithi ne diyo rusaqhoma ihon quality skin ne urusa qhubusa ngqhayisa digirami hem ngqali ya ubuchicam ngqali saw auntin nge ngqali thwena nje usaqa onanjoke ayixoka ke angqwe we nengqali ya ubuke xa ubona singqalisi singqali iqhiniso osingqalisi ayisinako ronqori qhaye digirami hem Ninga iqhesineke athi inqalisti ngoyithina kolongqoluye nesikengqoxwaye sinqasam. Ngaba yiko Volvo V40 sidan audio inqaye kunqali inqali yawo inqaye sadratis iqhosi sinqakara ngqaye ekuro uwese isam. Ngaba ibukondeswa SUV audio inqaye canxa stop staba qangukushkhawqa skenesam. Aba ngqamukukirami nenqali yabo nqali inqwadi ngqhake yedinqa siyise yizo abathi ngqwadi ngqhasike kwa blow blow blow blow blow blow blow blow blow blow blow blow blow blow blow blow blow blow blow blow okay tirami ese es que a blow blow blow blow blow blow blow blow blah blah blah blah blah digi mami awi kuma tige abana mgalami nenqali yawo ke cha inqako ma cha isa disikho senqa waba ke yang ha sedi wara ma sa konke cha inqako ma ngona disihun asika girani ra nqa sa tirami ese isa Tipke nidi ingari aup neba ngas ngas tina ngari kinis kasna gihad maha iti kira mihim. Tipke nidi ngari aup Volvo doi ngari ngaba. Ati ngaris, kawo nasi ngaris, sin aroma kausis ngakuru uwe. Hit and run drunk, hit and run drunk driving and far across ma deadly weekend on road tigrami kaise go tang uchin ngari bedi je go ne ko khalu sang ai pna go thoro i tirami ese so apna ske nesa abanqam ku kino go ba ngadi i wa ngali tsang aga umkhwa ka sti ho ithi ngoro ngoro yeso apna ske nesa any spice tin as na tam na go khala ka nqa go nqa i tsadi nqa sne go ngwa ka aga si gu nqa ka qhoqa ha se thi ngari tsau ku thi khalu tsa ku nqa ming qiba sin tsau ku thi na nqa qam sti ga bang of the holy spirit nqa go ho ai sisin obe khan go nqa ba ngona ka i di tsi khosa di sun an wa di lo go nqa ha maris nqa sa go wa nqa se so apna abanqam ku di khaba di ngolu ta qa u xoi ke nqansa ma kho ku kene so ap ai handy spice nqa ma o nqa qwa nqa ro ma si sa dratis e khwa nqa thi bekhaqam kae tiphesa disinqali nqanqo wa disi tiyaka ke disilwa kuchasi nqa khona ke anqali digene barami he abanqam kurami wayigene la nqisa ekho kunqa kuke munqinda usinqa kuke khwathi ke qam ti sine swap in hunkwen achayiswa nqa nedi inqali desigyati nqinqa iphesinqarami esiyen aqam stivana heda nqan khu nqa sina tare khwes nqa sane swap in hun disin qadi tikoroga tiphesa disikoro a sibena khaisin fefo ne femita takna metlo kuchasi nqa ha khun a marist nasa ke nas marisa ke askeme digrami kare qise den khwasa nguri nga digose da gra kha duwedo tida gra hi tata tu odu jogo bele tid marisa go tan si go dai ba titai ba titai ba titai ba khawet sat unsang an komedi si tnatskin nguru du maha isa tit stai aro maritsin utsko i khu dan si go dimi ba tigma nga marisa marigi tonga ba this is devil Today, ans asat kata komedi sinatsko thaut ma hanyo ma bele tsapi sang unigan sima nomora bogart e mara madre ti sap odibisa hekeke tidanda jikmago yong he danda jikmago hato ziega gege sa account na go marisa ncwa ba kwa chi apna chi mabatsatswa marisa go e khaguru sa mariske Kwebha guruza mariske. Na, 7,000, 5,500 dollars. Who disin, Vana Heda resident area, a woman allegedly lost $70,585 in a scam after receiving a phone call from a person claiming to be a bank official. And Gihangana, Hunanya, did I already like Kadu Hungi?

Ngaba nje khonqa kho sike bangistisi sinawe hudikira mimi. Tisike ngxisi xa ucha khonwana ke amasi. Ninqaqeshikile icamlise naxo asididi sisa khuma inqatshisa lethe ngqoka kule ise. Nebara mi ese ke abana ngona mi sqwa yikinela nqinisa ekho inqaye nidimarisa sike yaqa inqwi. Kho yiki khosi sinqa uwe ma, maris tinge ho wide magi. Yo, seven dachte isen. Yo. IDM sisa ke bunqama lesa cyaye mabangisa ke munqathi siyacaye. Khabe khoku ke ba. Uda malikura operator. Ikuqhuku ke ncane malikura operator. Lesi ku ore ba account ina 20,000 lo yanqaqa o barabel khoku ke. Madiku ancandi account ina madiku ne zero balance ina ha khona kwa bel ma. Khakhuna tsikotsela dinisen. Maba khoku ne khoka debe da ho. Tipo ni si ore of the pension rosa uri gaung. Obki ore ba rabele. Taimna roma. Ayi go Nelson dia made go bele dmai. Khu yine ba ibes tai ro ba le dmai. Ne ba ike khu di da raf. Khani ro khu yine. Ba ndi ara dinsen scheme. Madi yo ke si joga bele dmai siro balance ra ha ke ngi. Di na nemiri. Eh. Bele de tiku mundia ga sani charo ye ke ma gre ma sa o ma. Madi yo ke bele madi yo da nga khu da bele dmai. Benson dan kon din dag nas na nya wi tinje benson sa boyne gebele khawe ji gaida aw benson sa ngando athi ke aw mari ge qu di ami ni dukuri na chawu ba ina ma bele aw ba ke aw bala mi ay di kote ta di tsangulu ngusukuse ne tsama unga khu ne di magemi so ngan ge khuna ngike ikhon ge yaqhayisa bas no ngikoda ge nga qhayisa kha anqo buro bay mani is the devil. Mariya tin ngamzi ga yuzo so ngadi i khongira i ngqadura ne mari se duya sevena te sinza maba khuku kon an nakho za account ne ngadi ko mari ya dibiti kema tira bela hamira ne khunam ama sin u ya ko kema ti bela ngwa skuze ihabe madi u ngad ma kona bela edma of komodisi ho yin edma. Una kwen gosi na jigebele. Una kwen kha. Edo ni ora jigebele. Awo ora ti jigwa. Kokop di bensus nang ay go ka. Tis bensus a ka do ati bang se a ka u duwa o. Op jibang kokop ba matai gari khoi. Ma ti tae ba ti bang sako ma pele. Ti tae ba tae ba da geosi. Bang sba bang nga ka iskusa di nisi da gira ditumi. Ogo nwaza adwa. Kanya I see that doni. Nga bora yene kha khosa lutgadi nga da idea na uthini sidi kimi qiwa phone na tidi sida di kon khiske tan tske go dimi baiza ogo ora ga khuna ngabi nau akan no mor tipen no mor anlan sni mas kose ne dan di go dimi baiza nga mi ro san nga uske kai sia gumro ogo ora ga khuna ngabi thwatwa. When this Hayan an near Gombadis Nas Nagy Cloud may of Nadi Huin, Ruth Hartman Christina, of Nati, Gihau and listen is a call me requested good that since it graded Nang was a place of Habak of Mata and Goldiami by noted doing a graded DJ, Madigo dying Aromago, Commodities like Tigu to go take a ticket, Nahuna, Ma, or Godiva, Marisa, and Duba, I mean, Horaga Pen no more and TOTP, Gutitae, Guagama, Tiang. I got to go, Yahoo, actually. Ni kere seven that is in Guya Mariskin is a grave marit maskin. Maybe that's not a me as a snake of Angop the Hurist, last nun, Abam got one lady grand Aha. Abas nigger, Hanutman Topna, trying nuisance. I cast a village Punjas Taris, last Nagoro Quay, Malisi, ne quat of Quay, Sigurum, Magadi Grammy. Tam this question asked, Ogoro Club is a hoodie sit some as next club, this thing I go play game. Nali e ne koma ne ko tabati koma ege magre koma ege rung amahu tiki koma ebten amahu dia tain uisen tayi kagone koma nchi kungwa unasko ba nikoja yes es nako na ukula ni geti abki aki oje ngoba siji koi abda belu moske pestan ma dirami oke kuma. Trali di tu depan ngau bayang, uli gak kau. Yar, kau suara, kanam kau kulani geng.

0: polio xhaxha dike la e kuno go ba xhaxha dike no go ba go di tsona xhaxha ke lelo xhaxha ke di tsona Kwese ronda manwa ti idani sadaza kubunga karolo sengxoro wengxaxa ti ngabahu next magxisa stars tabasiro ti ko tainhasa ayin ubipti masi kukene sisa xaisa sigira honxayin neke xaisa tuze onxwa ke cicwaba kasinambo kasinambo pti qaro qasiqusi sinike ayingqobi bakonga i akoro beke ngala je kuri khas thap isine kuri ngali ayingqobi bakuru mie qhayi kuri ho nqasi ine nje xaba nqusa qhos isina ngati i ayingqobi ngabara mie se game e nesija kokwa nqinqa sarustombi dile ncama inqwe ulodego tira xa kwishiqho ti ora kase tayiro nma hasi qhayis nasa dagore nibayge asa tayiqo yana goro nqhuimaye ti ige tayin qaro magoro nqhuimaye didrandi oka oda gene dirami Hari kute di kute tembelingam naba kutum kaka di kum daga tana tana era nae ya kuda koro ni kumas na tati koro ni nabi ge huru koro mu hukani dan ansi ge ne koro karu sang aipna ike mirado momentums ay kharuguru bekepna ngadi e a ngasi kai twidi ngadi di house siko ha i ti ke didi house ko si ha isu apna tina ngadi in hwidi ngade siguro di he ngadi in hwidi goro di ye ti ke nen ki tain hona wan ki kwa ha i don wan ki ha sku sei e ngathi kuthi kuthi ngona nasina sicayini sida kunthi ngana oyigirami ongwe divas chi kwanda bes chindi aqhomoya aqhomoya sinami amu tenus chi wana bes aqhomoya elven karisip tinge asa sekwan wimeye president tinga kanqwa president se tai di se association of local authorities in namibia didramise skinsa alans dira qiye se iswapnga neswapnga kuye nedinqakha sikwe swapnga nedingqurika kuro ntwaha numbers ke ngaba siko ha i
1: votes were counted for honorable Naomi Amutena. For the Vice President. Honorable Elvin Garisep, 49.
0: Go! Thank you. Thank you. Alans di president nga kanqwa president ngasike ngqangasi xaqwe di khale ngoku local authorities di drama di nga a committee thing council down council di thing khung khung nga nga khale ngoku ba nege tu yi hamdi nga di ge hung kai di sithi ha kanqwa di sinama lokho nga siyebe hone le isendi ke di gram ya mse bonet le isendi dollar ku igi ha idenderske adi hamdi ngale ngqamqa sna western abici dapho western by basinqa skinisa ngala uphinala ne prosperity siqaba huqa ngqa ayi igene barami eseyike okay

Mona le sitam a gurira coptin gay. We bagurun wana. Ochivarangos, eh? Hagadis yagan a gurira coprake, cell falling aroma. A tang an essay. Negging an unyepke, sifute, shekuka, dian answer. Tigagadis yagan a gurira cova, cautious magro, ultianes aroma di game. Neswap ila, me essay game. Okay, we see that next but where's that snack Nazi Karutiko Taina Honhina Ha se ina next month is a star season fives Kadra and Hwaswap is key. Nisa Kidan Universe Nagere, Maro Tochtain Ninghore Clipping and Diro, Kida Coronas, Nazi Shinkain, and Nokovako Hosigi. Snakoro Toto. Aba gukomba ga adikomba ga chana chana iranga e. Ya dra koro ige. Kavin koro ikai. Kira ni basna karo chiko. Koro kuna. Matlanga komisers kora kasi tani se kunga ruasa. Ngabare kisa aurora. Ngabare kora kasi kuna. Aide. No kuba ije kunga koro bekep na koro ngaba namna ko suspende. At tinani ke traffic kutina mari ke kabe. Na containers nasa escortes. Traff. Kau kaje kwa kachop kina ba. Kaba dera no. Tiniira tini. Ti. Kundi guys is kina komisina this game. Matlanga sting game. Kaisi ya kai kwenye. Neto ngai dinye dinza. Nasa sira. Tuendak kun tuendak dinye di ofta mi kakao gansi. Haradi sira dinye ti. Otsuko noba nao di miyo otsuko neba yes di arami. Nabaski kukura nga konga isa. Nabaski nasa kukuni ya flop hasa. Nidi ii. Noba yes di mi ti neba nao di arami. Ti noba ye nao di mi ti neba yes di arami. Hayge dinye sanet karadi du ya drai ya. Turos kun oa dinye kama ige nibe. Kabosun de disi drai eskusen tit karadi la dinye. Oh, nadira tu zitkan khas. Nadira sao ngasa guba tske sao jau tske MDN dia. Facebook page na tinka MDN. MDN News. O tske nga matang komisyon sa tse su sa sao ya. Sit guni la hasi. Kwaka tu zin kwa na unwa kwan ge. Kwaka nkwan ge nga ba. Kaisin. Nga ba tsa sao tinou ne. Aya kama ta. Tiwga engalan ge. Lam gutun gesira hakma hubi kubab tigwame hubi kubab ke lama gas ke gosip ke martin unisia misa in lekila khosa kubab asu khosa kubab na ngwa marti lekin yasna ngwa mari se guru tsaka ngwa ho mongi bongani tin ke ibe ad magwa yi ngwa mari se ngwa ho sa skosi ke nisa ne bang asa be kyo da gani ke tan ngwa chabira ikhesa kaise ke kedi ke ora gas ko na nguru nguru Kedi gyora gase kwena nguru kwa nguru wa chichi keda kwena. Kai oba kwa gangruwe. Kedi gye. Ama se madiko kwa nisagi. Na yiko disi kwa zangana kose nga hain tiki. Nga wako kose ba si chiko disi kose nga chiko ngay. Lede na ni tina si chiko tam disi chiko. Nga wako kani tira miye. Tini ngay pina kap tina si chiko tam disi. Tui ngay tam disi tam. Tigi kwanashi ngaptina kuhani tigi kitamdi shumana ngakapken ngabangu kamari sege ngaho yeni sija ngoro beke korona kusa spende tigi ni sija ngoro koro getrefi kudi danaptina ni ngoro beke koro ngamta esei ngaspi koro ding unga eti aramdu kumda koro apken ngaba kesho kesho kumdo maaguri kichabia iko na tiki ya haradini eti tike faila mai eti ngap balati dai ba kwa mre dimi ba eti ngaba kumega eti kumendwa tara dini utenga ngani kuna mawa kuje. Ia ngadra es nama ikhaya sang andi yutra diye kanu se cukup main main o ama andi ame iki kabe dia kira ferdli kau angkai sila kira minta kau kau di kira minta ah ama iya sob amat main tu yang lebih badri dig yutra diye oniza beli kia ama kabe kita ing aroma sak kai sila minta kira kabe kini ngasa ibit kau kau ma ngadi tu se kuaka ngabat ka sawa ame kai se kuaka titik ka kau O sa ti kesi twa kanhwan ke ngana nna ba tsa ding ne ya kunya go di twan tsing ke moni ya nthula ne gona di fiani ke ne di tlhoka go ba lama sineng lama ngaka lama sineng ngaka si tungu ngaka sira hak

madi cuana madi la cana cang ayin ken dan di live sen dan dekho na ngang ngang di ngara ngang uyo ti se di gucha di sen so abai iske desa so kira next mag desa start miro ti ngabahu selasa gup na karu le sorosi jam jam sen ngurun sen angudah ha se is so abai iske nesa ti ike ngang ke ngusang ngaron Letes nada ko ngwena moro tu wat khan an en matlanga commission ebeta ki matlanga commission se de ngaran nas ku se ngadi de gitam la sauro ngabale ke sauro ra letes ne ke ni la ek ngusi tiki ngagoro be ke ko suspend de koron ki nisa letes ngani nga tatwa koron ngaba na ngin ngagoro be ke thaba ko suspend de tige ngadi ha tige ngadi ha Yeah. Mm. Karure. Sasa mana tiki sasa mana tiki ni. Fast edi o ndira me kon kama. Nuga de gimana tiki gari jesa grema. Kharegi. Iza. Kona no de gimana de sai doan gi khabim bade ma tiki ni jam fernitra ma kamara cha. O sai nge kon gedoni mi bade o ni sisa. Marie get tired, is a jammy excuse and money tinder con a dirigent the Uti Sainti. Mudwan down, me bad ma. I do get my reception again, the digger Sainti, and the digger Edi. What happened is I go, huh? Miss Kitten and Marina's ago, we did a seven, quenji. Udua, got to reserve the tea. India, the Sida me test, I'm say. Sida Karure, tea, a be, Nesop Nanidi. Next month, just ask, not to hurry.

Man, why are they gospel?

0: ganogi ayo nasi amaqa da sei ah ngayo nginongica haro ngako tayina ku nginongica haro ngayo nathi saturday ye to next this saturday chida ke ni kore kaps koli ei sine match amuro chinwadi kuro ama ku chida ke ngaba ku khana be ha shogi ha sei saturday sisna nira ama khuro sei ke isu ke I come to Anta Sapenti, Gospel Fans and Tea only has a queen. And I'm about to see Navarro, the Triro Dire, Abasin Hanaro, the Rebacoreca, secondary school, AC again, Masake. Chilaga, Monster Bagra, Kango, who rest a room?
1: Amidagra.
0: Oh, okay.
1: Chilaga,
0: Monster Bagra, Kango, Kango, Doda Gay, Kaysen is the Kabaman, Waha Gospel Akasi. Naparak, Wanabake. No man waha gospel my own saludin gospel my own has a tea giddy a has a gay thing I'm scared when I think I'm the elite one and 8% of the mirror to us are the elite on the cake is tea come is a cuckoo DC on a casa DC on a DC we're a sound in the music industry is not tasty I'm deeper than more about the things and chip when Namibia dinner that's in one is a cedar gospel night out that reunites Mark House nasty gospel industries and papa is aroma gene gospel because it's like it over to it more than maybe a capacity to gospel fairness nara okay not gospel as the moons as the hands even what he moons now be hand and the good hand now by gene see nom to me like it class it sister Mrs. Rue Donaldy sister Brianna's Group on it, Nadine's Jacobsy, Sister Funakis, Pulola, LD Investini, Sister Tutis, Group Penny Anthony, Emmanuel Brother School, Home Specially, Sister Quesis, Pru Elvis, Pru Clareta, Sister Claretas, Pru Clarency, Pru Moretti, Sister Lendina's T, Didani Rakwara Tingin Nadi, Ecospen, Akasi, but starting eight cabin, Masiki. T ticket, Tabaraka Siro, a ticket, most as my boss. Item at Nasna Horse at Cassida Genera, Monster as Nandicatia Horse at Canomus and in my caru, ask it, Taina Cresa to Nunanuna, Haisa, Tam Nona, Coro Coronelac Ian, 3383, 5 or Tamasco Osi, Petro Sakan, and Quinta Osi Petro Stafa Horse at Cassi. I come Nandicatia Horse at Ha, no more Tina de Genesida in my caru do. Taina Cresa Tui. Ena kaisa tui, ona tui kweseng ona. Ena koro, nela ien niyake tri, nela five siren. Ngabadu bin ay kamis ay nahakuna. Ah, tamaskio. Ah, say this ahu tamaskio kwa besa ahu tamaskio. Ogayes nahakuna ngayes ubara ikaun ke. Ay kamis as nadi I ticket ya kwa besa nka. Ti ticket ke eli pete si evanda kranza rekan. Ti ke general ticket sa $100. Ti ke a tao sits kagana matare wiki ya 150 tike kwa na tao si feita tula sa sira peta tike VIP tickets a 500 baba ike kalat na skna kasa ha tike shop na kasa ha tike protein si tis tickets na hosa naske 500 si tickets a so eli pe tike di tii VIP tike di tii oro nari gran aman uyo oike nari kaba hosa atmara ike nguen wesen tenesi it was a route to get all the hoppers and tea. A bass snake in the sea, the curries and the stick and tea, see the gucci, and Amahu Rong in a hassy gay. Who get treated up to week one, my kind tea? It equals spent a hassy bar, sing hangar a tea, once past Tanatanare. Did I get grooming?
2: Monas ate a gito, a caladinessa. Nasa ne unha se I amai nga kaladines kenesiza hakas eni ha se gospel akasi barakun aba so kaladines amatege sister esme songbirds tusa nga yo se unwa inskenesiza nga fielding nga to go ba tsira kenesiza nga kaladines na ingase anang unsen nga utha andro ko no au ka ingase anang unsen tarate u its ingase anang unsen tsi tsi tsi nutsi ne tsau sa sa tsaurang oba amai o si esmis kha mahe nga bada ke sida hina ne sida gospel shop mane nga isa kita nga tida sida tsingeni anang unsi tsi nutsi ko isa khani nga ipa itsida kini nga tsaurop kini ha ka isa inga atmosphere kana sida ke dokuba so ko munthu nga sina ho ra ka khona ra tlhauka itatu nga ka isenre ngakurumi ekmita kira fear sida ditkapti akurin elop ibane industry na saunha na tida ke kadi elop tin onsara kwa tida ke ndoko mikmi sida hina ngayo datina kainra nesi ngayo nkakuba ngawa se asasira ngama umi ngama ra uwa ngayba ra uwa tira umi sida ke doh saru dukwen wane ngako kaike yese ha kugedusi tika teho basen ngowe it's ngara mie elipet kwa kafuru sila kaya aniske ma besten unigara kodra mio kuge kaimare it's sa tika sasi ho basen tang unkau kai sentsi eka nga 500 rand khabe ka 500 rand singe sitang nokoda kha khut ma go ke 500 rand sasi ma it's sticker ho kala tena sna qa qa inqa ko mi go bona di qa idi sira ke to go ba water a tlhokeng sira qomqa delir sia le da dide sira di kwenge ngongo na tsing indi qa di nga qa tsu ke sitang ngong ba ha anda qes ke sizeni ni tsani tswatswa qesa so sira ke nge artist a sin khumisen tswatswa ga ga di nga khumisen ngongqa qa khumisen ke re khumisen tsida ke tswatswa ne ta ke rehearsal sam ka nokta dam na daga mic go pneng ngwa phao oning ka khabe da ke paste ra si madu tsa o tse life painting ne di life a painting wa sa painting ya go ke to sire tele sta le ke di go ke di dira mire
0: am dira so wa granet ni aba ne miske ka ngoro di kwa ske wa nga a ira informasi pina di musini ka ba qaro ma le la in 4856882 se tsene ka se tsui a ka tsheza go re nga ne tsheza tsheza tsamsa ene ga go ne dira nka ngawe tuke show tshine di ha a ndi dinga mepe nga tloma ro sa kha mekha ida nga ba a nga sa tsasa se ba madu tshida ka ikanga se don't meet o mi ara ya se nure di tsatse ga ikanga sti ka ba nga go se
3: yo Ongwe tiba kurikoro bara dien haruko kong udikira jam disi korong la kuriha. Titske satsa atan alka. Korong uria ga hukun uria tamaska iyo kui laptop sa koro de hutan pasis es na masonry. Subo ay si khwat lasen. OATF kam disi korong ati kam nani kenga kenga kenga ska. Gubu khwa hai si am sasire. Maang gubu khwa hai si am soaske koro na midip dolar garakan. Nga sa sets gubu khwa hai si am brasin setske kain es rang abang ababasin. Ngoy ngoy sin. Nungko ske kam disi korong as alk makap kang atam disinganin an guru disko serakoe tan angke uits mase ongoti ba guru koro berati yang harga pelan udi damanin an an e tan wanga kesen OATF kam disikorong adi hamirosa kam nani kainga kainga kainga skan ngubuhu haisi amsa nesisi si kam disikorong akuri kudi tante se dire
4: Di si kaisang ayin gini sila makaw niske kaisang ayin asang ans a obeka meldun tongu ko sila ngol kaisa aus obeka meldun tongu ko sila ngol kaisa bruha a amam ti kalit an sats sa mari e nambausta a kuri kaisa nesisa nga ike amase a bruha namboske ngaliko ngasana post abas kharadin inge khali quiris maris sounds surde kuchin nansti maris sounds surde kuchina ngakhon hiya nganu di tsedi qame ku hakhasn twas akhasiku main windi damaskara iyo tare itui its sats ka win aromaradin Puruha ame. Nasana numbers twilis through the aroman and aroma numbers di Mario Nagwasa, Taina, Taisa, Taina, Taina, Taina, Tui, Taina, Quese, Quesisa, Kamire. Numbers, Sirage, Nasa, Sira, Taina. Ya, Piraleva, Haruguru Ting, Oro and Nagati, Soroshi, Dam Gamson, Aroma, Edisa, Wamri.
5: Sa se ka ho se an ausa album ke go tri ka ka queen elizabeth ngare se ske sa tsara mai en ka the queen of the 98 volume 1 sa ka ka se 98 ke ambe ne di album e ho ba sengre ka mo ke di se ho di si dollar ko dira tanse oro usb go tsinge ne swa ya ho isa ne di usb go aroma ko sa se ndeli kon de ba ka ina tsise tui tam tui no na ka ina tsenga ha ga tsisa Katros Queen Marisisa, Kanga Kaisa Tui, Kaisa Hu, Mona Kanga, Tamona Tams, I, Hamibare. Queen of the 98 Volume 1 Ike, Nesia Hoika, Huyo Sa, USB Bahuba Simbe, Lady Eve O Aisa, Nai kahusin ausa album ike. Wata di trading sa.

0: kunaqharuri sira saku ngathi sorosi gamgamsen khurun aroma sinane banqucuthi tikurisha edition china dogoba nechaka ngqwa aroma qengqwas champion dimiri
1: ya ada qengqwas qengqwas dimiri senior ada moro moro moro dimiri dogoba thi lomdagira kharugo sakoti mandacheske ning xa khira otskin da yankan omoro sidi mandacheske kharuseda qengqwas qengqwas dimiri senior thi ebe sangabire khaba nikwa kama bai
0: Kangans, deiner da letztes Mal ein paar Sorosi Gam Gam sind hurun Karibik am gesagt, dass ich so aber.
1: Ja, da Karure Karo Chi Turose Volleyball Kriskan Nacht oder Saradin Group Arama Kang Ho Hina da Gonga Ba Sin Nai Ge Kaharang Ho Hina Ma Sa Geso Apna. Sida Ti Kam Nan Rina Da Go Sing Nyara Desert Warriors Ti Desert Queens Tira Ge Aba Sin Ba Gunga Go Hinuru Gunga Gunga Wan Tam Raina Taman Uridin Ne Da Go Sia Khom Ba Ti Turun Maske Sadarang Madi ani ngiyasin onyi volleyball sna ngadi ngu ogabang kwa sida yipeng na ching naba tamang uridi nide ko siya kong kwa seige ngadi ngu aroma sina nisa asera kawusen ngayke ngakaba ngwacha garake onko naramu sen kawuske ngazak tanodo dida mire seige volleyball aroma kese kese ko siya kawusen ika ko siya chiche ko cha ganga stikuni mi ngakab ngang kwa sina aske ngaharang hon ngwacha garake sram ngaske ngazak tanodo chi aiska karure taro chigere sangak nasnege khurugun sunda ko ching ekke ching khurugu agu ge gorong khuru chi nsa cha ching khurugu agu gorong khuru so afna aba kharu chi kore muri jogu uchina padi gorok ta ha sangak nasnege nang muri gun sunda khurugu ngam chi ge aba khurugu go to aso afna kaidi muri ta ko khabe nas te bi iske julinu athletics kha unak tam bi aba di tu na khara bol dinga koi thaina kena se karo am to chi ko se aun chuye aske every game start quiz a thaina ti vendu city sa tam ti goroma ikeng aba khutro ke so akuna sina karuchi iran bogi sa kenga ki commerce numbers ladies te haga ikuroma chi ke fc ongos ladies te kenga chi mari ganas ladies te kenga tu i ara ko kabi chi ke nguru kun kiga square 7 football club sa tam ke paliza haga mari ganas sa tam chang brazilian sa tu i inam sa ongwa mandis ka kenga kenga ti karwa mchi haga tam de ji kunga karabol dinga ko sia danse abas ko rundu chi sa tui tui di okanja junares ka karwam chi nani mu pi okanja sa sia tan so apna ske masak naudo ike kai din ide tra ko di kabe ni digo kai sei aske semi final guru ko baba ko ning guru chi marche ko ning guru manga ko ning guru nas nok ning anga ne so apna kamas numbers ladies te julino athletics ka chi venduk city sa marigana spoin ning guru ti ge to akabi guru wa ka sei chi aroko ko kabe semi final kai din ide nadige Yunam Football Clubs ke Oganja United Oi Gwak Chai Chige Mairi Gana Sponsor Eki Palace Oi Gwak Chai Na Chaata Kuro Mise Aba Tini Ngurus Mang Ai Mang As Ai Aske No Mang Anit Ma Ige Nga Kabi Hira Na Kase Kano Do Aske Ege Nga Chakara Ke On Kuno Ra Musen Do Ske Mata Dida Mire Kano Do Tida Iska Karure Chi Kore Nga Ske Web Chai Tini Ngurugun Eke Nga Tan Swap Kwas Nege Web Chai Tini Ngurugun Eku Chinara Aikun Chige web chat jan khuru sa apna sina aris nga khuna karate goro kause ne ko ang aroma pe ko te voa

horikosti di kuda an kote ho ap ni bakui ti igwa tora kenga ti ye ko siama ama se afrika aroma kain ko ge kote ho ap ki ngaba tu kenga di igwa dorin tsaka ko sia a un ti ge ngata bi kono tensre ko sen maske web tapting kuru kung se kung ngapke afrika tapting kung se kung ngang ngaba tu kenga ngaba ko tan pata se i ama ku ge swede na koro tunise bakui di ne ko karman ai de goro ken kuru kung swede ngang ngaba Koro tui tigua a un yen tanto maske ni koka nisi tigoro mi so aku maske masa ari gam ko yasne ke kain guru kun ga ngoi chi ke he tugoi kurasao tin aba jemini ko ko ko kain ko chi ke kurasao bang aba jemini ko tui kain ga dia mi ko chi na ka ti aba ibe kui kui di mi chi na ba ko jemini ba ko kain ai Aku ko karo tui tui ke iso aku na chike nga jemeni ba khara di ko tanga sen jemeni ba hun kurashao ba tui di ko sian am chike nga ba hun ko sanga netelanchi holandi ba tam japan na tam di ko ma chike aisi ko inkhuruk na australia di ba aba tam chike turkey di ba ka ba kai nga di ke aba ko ma se ka do maske web site inkhuruk na gum na sa ke on khuna ra musen ka uske nga sa chida kore Spain ci Cape Verde ala gene chengani irtiga mi swapna ni twa kati ci kwa sa kalsa ni khang nang haru ba neches ai kesa me seni mai ai ta sen skuza mire ta mire ci ngan guru ka twa swapna ci gen na bastina ping guru ka nya ni belgium ci egypte kwetinge nok ni twa kati ci ta do asken guru kun ni ga cha ke swapna ge adira ta use no ba ke belgium ci egypte china neches na tabani kwa kati ci Maske koiseri diga simi swapna chi aris na tra ke oigeni Saudi Arabia ba Uruguay kan guru chike Irana New Zealand diga ning guru Frankri gi Senegal gi arin guru swapna chi Frankri gi Senegal gi nat ke konza orezin ka aris na ke sames eni mai sei adi gira kausen maske guru gun gan ba chake on khunara musen kauske azadi da mire kaudo apke in hobe type ching guru gun gun na inda khuna musen chi mang hudi ri chinda ibe madini sim musen swapna skin masai kuin guru gun guru ya inge khuna makap kan madira kausel ida to khoba mere ara karure tigere formula 1 sna chake so apna formula 1 aro masine gen arin marin mugudin ade noi ige mang marin mugudin sa to aso apna Lewis Hamilton in iba turo place ai go an oha sige kamne kese yos wrestling iba kamne se wan oha aske Ferrari di na formula 1 sting marin mugudin ade naske masa tige Luke Norris iba ngaba McLaren sa humunang kese Tige Max Verstappen ni Red Bull sarang mariba ba hakang kese tige ba Oscar Piastri la korong kese igrum kwaha aske odo din mari mugudi go ari goro tausen ari gam o esko kabichin ain so akna aske asang badi gesi ak kabichin agoro si ma se itira to hoba a mire kaudo aske ngatta biza madi ge goro tausen aske odo mari di ak kaptin kaptin madi go se an am ke ko sang ngatta barake ara karule chi rugby na kore chi Amida Rugby Union sa sara di Premier League hati rugby tin hurugu Aku masa kiasu aku ni je. Kudus kah, mesti sing monang a. Cikir Rio Falcon sang mona. Cikir Rio Port sang mona di si korang a. Si Yunam setam di sing nanging a. Cikir United setam di si korang a. Si kain gaul di nganis masa di si korang a. Cikir Wanderer sang nanging di sing nanging a. Si Western sabab kah tui. Ibu si ama. Cikir Nisa Nes kau seta kiasu aku na. Wanderers FNB Wanderers sa turun kes a mona di si korang a. Cikir kami kes a. FNB Croton dengan kah kami di si nanging a korang kah cing monang kes a. Rasko United sa tihagang makasi FNB kudus kung ikara. Naka, aske rekrit na at kang sani na rakahan ng na nekwa ka mapikira ke o ige magbira kausen pida mire di sa ato. At ako rin, may autas ngas na si pinati ko rin, may autas ngas na ige MTC Namibia Premier League hating hurugun ng kagorong hurue. Aba ige, Tigers na siyang muna di si kosen a Afrogod Lounge sa muna di si kuin a iko si ama chisking na bako Eleni Thomas na siyang laba maang parang hurua sa kase ang hurugun ako a taumeye dado hoba makabistina mire ti karuchi kere asking he altas ngata so apnas nege venni gimnasio miti disi kosen a kurin ngaka a ngan iske kaba kaisan guru ba vendu go school in paigo ngoi ti ke ngaba vendu gimnasio ba hakati sin hun a ti vendu go school in ba kam disin nan a ti go si ama asking he altas misin go si ama to uske masak ta ro ti ti ke kam goro din seri china adi goro kam go se di da mire makke urugo he altas ti go Aku sangka aku nak mati kerop kausen soak nasi masa tidak mide kau rumah nasi yang tiada tak bisa si kiri kiri tengah kau rore kiri kiri tengah si kore kiri kiri tengah sebagai teratin kuting dal nasi yang kawat tadi yang baru kung enggak Hong Kong yang kauai apa kurang aku saya nasi yang nama dia fal kungku si aku tinggi Hong Kong yang kauai kurang guru tidak gesara hari tinggi guru kita ngapa mudi sih nanging aku

Kaise ir kutin ra qobas dicule ngxwana sao anida qobas isira khome yise. Ayibe dana qedi ngxwandi de. A president 19 day was kin namibe yapqhung ina goqan in ha uqora gasip. Khari si qora gasip si wanqa ga se ha qora siba. Hara nam goske nesi ha qhaunqa wi e. Abe qobip nira commercial dom dore di qopna di e khaisereng inqa qobi. Si keni apting hanup ke ngxwa siba go abun aboba. Neng hoop, ebola sa khuwa ngora sa khaisa. Tini si neng huwa ndikora ngwiba, sao prase. Presidente Tumbo Nandi ndaidu wa sike horaga Namibia pungung ina ikai kainsa kuroti ina ngaidip. Hao tora khasi, khari si tora khasi. Tina hu udo basin, tuwi nga khang ais, kolta khang huwa sip disa omsk aroma. Presidente ske nesa, ngaba istu ke disi ngona disi ngangudip, o chunda stiba, arigam sondak tis ikuro te diswa pungurung hawa. Isheguami, Kuma hing, wa areco gutsi tareco digging in the uiga. I sing nora sasiba host arma a, my basati. Doctor Nandin died was king amagan isago tan in kout on naha toba tie, doing naha sip tiba, sinning hoop tea. I come on, Tamaskeo abohan, nanke a hooba de toba tadisau. Inske, o rumbo, over bangurua, sing ahasiguna gurun how. Na kais, ia. Gaup ka hi memoa guvauvap, tsinda uha ova banderun, tsinkari kho saba. Ngading agasi bagurong hauna, sep kikturu minister Elian Gurareb, kain atikarun a omkain sendi minister James Sankwasap, si aing agam toru dare kwis, Monika kain kustina kuha I. National Petroleum Corporation of Namibia Snam Gorske, nesi a kaunga widi gaup ave kuligaran aina kui, komersiala tom teredi, si kading aisi kui aidi tsinka. Mamang ui na igining wali iding harugutangba kaasa sibang inding harus amakuruma ning harugutang ting hao nga kasip nesi ha kaungo iding avikulgutip ama inge guwami karuguru kaagunga ing ina kaungo ie awang uihang harugupti maasi gunga gira hosa tantaugu ngaidisa kaungo idi tantaugu hakiseki tapi ise nesi ang avikulgaip kimiko vapa aup utara hoveka baguwami nesra kaa amkasiba ngasa ngungu hakiantauga maibasa si kokhosa sibang urung urusa. Ovega pkyo guwami, mung amsa kaunnawi iding avekulgura, tain tudiko siba kabay kasip. Agu maisa, si tadi, abosa sip ngunyi khudidip, si komersiala sisen kasip sing agu. Pkyo guwami, nam kos noho ba, ngadi ing indi marisi, si sisen kasip di kaip, ngabdi sisen kasip kara ayip ngunsa. Komersiala taup ngaka, si tadi ngang awang uidi, hanup rahuang agu, sinamira kovang insi isa. So abo stik taik duyan hartap karib nga han ke tung ay kam hong isting hong watogun wagoguru kainkom. Nga di ing hong ha siga kabang hong ares si om kain sin stik lu tsade taning hong isting kautos ase. Ne hai si amske nga di ng huang arib ting hong sarakaybis nga kong arigam sondak sis ay haisa. Kabagurung waka kari si taik duyan. So abo nans manifesto ting am kaka siga kuru kota se ting hong asip di bero ting ere am kasigut sinakuru huang amse. Anagap hosi ministeri stingaga ng minister Edward Bambo kigwami hui aun soa bos tiktai tuyauna ere amkasi gukagi komtansa uipti masiga karakara sin edi taasip sisisin osibang aring unstikoman instide ngobis aroma Bambo kigwami ansang anta sabin kari sing hosong kasip uikahu dom doris strakom si barahon asa nanghang hasa sip praktisik tay kain taugunira arusin ditsi umpti maasika karakara sa idiye kaisti para maiba. Iring haus ki kadi ngosa sip di kamabagurung hara. Oma sip on waha hardap harisimung am aus joblan onde sip aroma. Dave Snoop kau kau sa Werner Erkes Foundation ske kam disimil jun dolar ku kawiride. Maguri baba kau ngas di projekti Namibia pengahading aroma rati. Kau ngas manister sanet stien kam skin neesa. Tam disikorong amal jun dolar ku horizon am skoli swakhop am sidiar sing ngomeng angkrip na habdi ngautas di swak na kuruma taru. Dokter siang kam sikwami lady skoli ra tau tau sa ma tau ahi kuri sa gut side kasi ba unga tau ngasa kasi ba unga kawang aroma akorang unka kaisa kabai kadi korasan hong sipti kawang unidira kawang iya.

tirhiseni ka muxaka wa mi ni xikoli khadi dangeni xilongo na mabiya associations ga ke ya omisa Werner Erkes Foundations di marisi qanqa di qa neske container qa qanqa qobidi neskoli tswan diership dinghwa sipna hadi obe ga tsam di sanqa sa gorika kire wa bana ni ra qoqo ni ili qhepkini sisa asan a qa qanqa qobidi qani qobing unqhep sali kombais sitwan di qa qa sinsa ra qanqa wa ba qhe kutina unwa iskoli ke tsuke di sinqona di siya kang askol tswana tsokhara tsoisa go korosko sine wa ba tsi khadi khira thongsko se khora ngisara a fi tsuye skol danas elisa ngula sike go ame nga ukasting a ga sipra mo ngi ya ke tam di se kurin kharu a se tswa tswa ba tsa u tsa di a shipti a project skoli tsing ho a shipti senda a se ya tswa tswa ba sa du ging hona ke sa mesa ira tang hao ke ni abding hanu king ho a sipa go ang abong aboba neng hop e bola sa go ngora sa khisa Cabinet di khoa aun urusi ministeris na adan doilepke kwami horakan ansairang hogu niding aiba ngada mahasikwang ansa singhong ina kokan in khai khari ha singading aipti khauba staraku naga ngam doilepke khadi ai korasi sing areba mamang udi khakur kai kai ba hanudama han an an khona aring ust arma ipke urusi pti ko ka sisena auna kokan in tapi khai khari ha sa khotara sing higu de khauba sikarakan ngam Si kaling ay sa irang hukang hain ay pangangori ang nga si kay tuwide. Nading ay hindi tuwide di ay koro. Ay kain kay nga si. Kay uwe amsting ako oru si patakang di sin hong asip di sising arep sina. Ay piyogo mi kenya o si kari si epolas om kain sendera kresa. Si ay kay guti ng angkahan sa. Nading ay kay guding humisasip oru si kota sisen ang katakang di kap. Kokosa sip di sising arep. Si trajectory as it called arresting I cause sing habasan I anira running uy khaisa Irani ding on wa supreme kaito yao ayatola ali kamenei di cause ke terans na hakas tres of this anira tsatsa ing humide empty cause abas ing was mashats this na kwesis tres of this anira hase kamenei ke kurotsis israeliti us ditoro singang amdidis Iranin August nga tam di khaisa as khankotis e gya tam uye khaisa di singaning aguri khap ke Islamic Republic ngona di singaning agurika khadi gire kai tui hoping ho mang uye di gira ngori ne di hosting ave tul gunira khara ga nga kung akasika ho tasa ya nira hums khoisa of this ai combs nga chotsa khaba ga sterans nga ngwasa Islamic Hanumati kira kau kha o ha hang ai pani re kho kaisa tam di siya kang akamagong ipting opti ku kauta o khabe ki khong un tau ga gyama amhe nadi i toro si masip na inti karap ap nap ki kamanai ba irana kaisa us ti tigera man wa segeti toro si tau gu nagang agup ing wasna khara kang nagu se hisbolas ya lebanon sna has na geriti se aba in ina khadi akorang uide sang na sasip titi gere hol se Yal Salvador ke koru ke disis hangasan ay sa ira kaito yon. Ako hangang ka di guwatan. Ay gub Amerika pting mans barrio 18 ako. Salvador iti kaito yidi. Ke kain ngang ka di. O di sidi nga hang ay sa ira mans ting anin ako. Nirataning uy, President Nayib Bukele. Ting ngang dira mang wa. Tau ka ki am. Ngang am di. Koro kay DC ngani di sinong nang ang hayrak kay tuyon barrio DC barrio 18 sin hovun hovun ko na kay karita usna rang having ng kain kay DC agang ang o DC sa nga sa kabati gudi ngori ka din ang wa agang ng anak ka o ang hami sa kabati gudi Max Muno si Kerami in Juan tereras mapti kain aredin aroma ang ngori ka sa sati ay kirang arono hang ngori ka di karaka nga kung adanina am sa tama hasik kay kaus hovun hovusen kona kay kari kaus si koy si kay kari ang udi ko kahasa di sining hana rang am amuse president nantin day duas kina may biyab ngun ina guatan in hal tora hasip si kari si tora hasip ako udo basen nam ko skin siya kau ngoiding abe kulgu komersyal at tumtore di kung ay nga kuy si kenyab ting hanuk ting hawasi bagwang abong ababa ning hub ipola sa ho ang morasa kasa Manding arms, sarang arma kaysa miss ay,
cinqa ire ka uqhamaqare.

0: Nampost, we deliver more.
1: Nika ang ginkwasa si Taris ahang aromari kaisang ang adamaha. Toko ba subo ay si karang are?
2: Ah, maske a kaisang hang ha sa tins ka onda. Ang kausa. Hang arora maris ke tubi marin ay ha. Ang topos fins ka marin na tubi ng swap ay tubi awi. Oro hang arora maris at kakorobi ha matari wadi ay aro masase matari kasa. Hung tuwi timi ay sa kanto tubi marid yi kong wasta rakong ay. Sida ge tuwi skimi tubi marid anin kokas ay nga. Tubi marid kong awi ha matari wahit ka. In ay tama yung iti korobi hang ha sigunga ay tungra se at ding wang waka. Si maris itay pa matiti sarang avong avo. In amase sida di hang arora marin kanto ke disikorong apent haga. Persenku, hari ang am, kubing ini sekolah pontra, atau yang arisa. Am kubing ini sekolah pont ke, house mari si korang dari cara tahu kau. Kubing mari sekolah pont aku kira cara, tirang ini pasen. Kubing ini sekolah pont aku, mari si tahu kau ini korang ini sasi at cara ka. Bos fins kubing marin ayah, hang arora marin pont aku era dia kimi. Mas kesida di hang arora marin pont aku, kudu kau serama cara sa. House mari si pont aku ha korang sa si atu bisi.
1: Ring aroma it kubi on kosa si kairasis. Hanusi mari si kong wa ang aroma hang asa. Postpons kubi marin hang arora marin kwa kwangutsi am kubi mari kakop. Kain arisa ang asa.
2: Kaisi ang hang asa ski kubi awini nesisa ngong asa. Ngas in di kubi maris ay ha hang arora marin. Si ngas wa hangorobi matari wadira tsang sa huyausa. Am kwa kwangu ratara oske hangorobi matari wadini haro. Am tobi maris kwapka ang noro, o dike tobi awidi, hangorobi matari wadini noro. Hanghasa aske tobi awnit hangorobi ha matari wadi, dati kait harat harasene di damakaisa. Have koro sahu, hagadisi na mabi abdolar kung ago. Kwa kwangu harat harasene di, si tobi maris nobai, kaukosa. Kaisani kaupa.
1: E pasip ngay kaira koin hanusi mari nara kong oan ke kobi maris tanam sensa tisara ingkang tayi. Madis postponsa kaira koin hanusi mari kong oa aon pa. Kobi mari na kubing umis ayram tanika sing anding oan ang sakang kebasens na ratiese rang abong abo si ay ay ngui.
2: Tan ke sida kaira koinani ingkang tayi. Postfins ay nga kubis ke kaira si hanusi mari kong oa aona hanga. Sim ano mari si tsoka ho am ona tsaitsinga sa sida ye kaira si hanu si mari khongwa aunting hang ha sa mari hansika eri am tane khasi tsitwa se tsara kongwa nga sim kwa ike wara ka marin ko ye sa marin tsitkhubin mis aiba asa se kaira si hanu si mari khongwa awe sida jin kwa bang ama ho aun khara arang abai mari ko mari si hang arora kang tsoba ma kha bwa bani matare wae khaisa Kotahase. Tobi on get cut it tobi maris kong mami pai kemba. Sansa se tonstavasi komen kans aromara kongwa. Kaise a krio kosas ke tobi on. Tare in rahoa kauba kaisanin ansa. Ise ega kasa ongao. Oda gin in damaske yung in din aukwing anin. Sida di tobi on abash mans. Wang ai we must aroman kamisana. Tu kasara kwa kwanga.
1: Ah, ana. Tari e nasan ande ho ams aroma a wa uka.
2: Ah, on get to se man nambos kongtava. Post pins abati amaho ang kha akam kha sida ge wi mas aroma homisa sema sika sa se sipoma sita wang andini torago sida ge kaira sis mari khong wa ona ra kwa khona intu se ma nambos mong basari sida ge khoi khanga ngansta khobi mari tsokung ama khong homisa se tsikhaba ya khase mung misa tas cases tamas ke yo mari tsong wa aingoba mari khong wa abadi khu khaiti sida ge sa do kwa sip khanu sip Tu orang itu pasti satu ding hasi gu, tu kom tahu sahaja bermun ans, tu kangen aroma ha aku ke. Paus fins ke, satu di mari masih kani subuh ke, aku ke harasi. Paus fins tak kongsi, kai si tani wido aku ke. Isit kana mabih abdi kai rasi, hanu si mari kong wa aw. On nambos karta ho amsang avong avo. Tin nambos marisi wihun. Sim wabadi kasi pa umako. Tusin ma nambos mong basari. Tisang kaisane tipkova am. Harang wangku tadaging ang duma. Huki post fins mwatri. Sadu di marik kasi kong aroma.
0: Nampost, we deliver more.

0: zane batho ba batshe xwaetsa go le ya ditshena twa enxwa
1: stemilenke
0: ka mothatho wa re ne se kwa mongcwabi konxwa
1: arato go ba moro twa enxwa stemile ga ithewa xaexa gong a re sitabele pele kwanse nxwe yaotse se a enxwa a ro makang kan samhae ga di tomtwa re di domangxwa a ithewa na nxwa iko go ita xaexa Adi aranga imiri. Sansa asikin tai kawasa. Dikwero. Haikawa ais de danan tai kiske. Kai nyus. Tambi si hun askaman aitis. De gulipna nira haskwa. Wain haritin kukti dehu. Aisa kau. Tira tai kai. Ne nyus ke autawisis na. Tam ir tai kai nira haa. Man wa hang mo ku ni ra ma tharuhi asa ave tui ku ni ra mai en pa hi sin aisa uka ha ai ka ku sina ngau hi sin si sin kha kai han ha sa si ni ngu sti aroman wa ta tu ya am au na ra tu ai si tau kha hi ni o aisa ngu sa hau sa en khari toi aidi ni ram ma hi khu yao ne kai tu ya on ko atrang mai tau khara ka nang ku asti e kai tu is na habu ni kai tu ya on tom ta na hiras ki ai ni sin di khan ai so on an lai ni ra tswa tswa hai sa ni ni sa am na has aruma arum i out services arum i dan out services na ha I kawan tai kangre. Idan ari disinan as then start to skin masa. This a also ka of Johannes isa ke omstawa. Ma is tai a how si sadan ari tuku si ai misinte am ki ame bigu. Kwa sa ti ara tom kare

0: qhoba nje ngona nqa inda manje wazo apho ngathi iqonqesa Rebecca Chaba sesinandi ba qhenqwa smoro dimireni
1: qhenqwa abi ora qhenqwa tokho mota ke ne ba kaise ngo aisa qanqa rosa uha kuyi ai he da ha sa sada de kai qaunga ab qhenqwa khapren au khambu khata kuyi ai han qanqa rosa de ge uha sile qanqa skira qong France AK Mr. Hagre Kauma Hetuan Nendin Akansese Haho Nendin Nihen Seven de Hikose Kadinesi Akaikuna Haben Neva Horiha Nahana Dagira Kaun Neva Horiha Nahana Nang I've Nagre Tuan Habenesi Akaikun Had Horiha Nahana Dagira Kaun Ui kaise priba go a tsa u a tsika o phada ha amata ameda ka a kha kha kha o hetsi amsa a nqa e tsi kuri kha nga ti ta khore go i ao o ta ke dof ka kun ne khori kha nga hana ra kha o u nka i khona ne sina ti kha beta ga i kontra o ra mi nyen din ta kha go ke tsa kha khori kha sina a kharu tuma ge in kha beta sia ka khon ke net ipto ba tsuni ngori sen in gen ma tsuni ni kwa mai sen ke ke ke me o sida ke ni nenqanqa ba xa snedran kwa ice ini haruku nenqanqa tsa ka nqa kwe to go ba xhamile ka isebke misira tore ga seng go ira tsane go ke o ding a xa ba xa ske nel ach ien sestri ien ach ien tabel tuvie xa ba ta gira go ika nel ach ien sestri ien ach ien tabel tuvie tsa ke dog nka ke ka nga op di a nka ba kwa sna ni ma nel ach ien 3 tabel nel 4 6 7 6 a nka ke dog an ansa o tsa bo gra khami de tsa gra ha o tsa usa go tsuda ke tsu tsa ni kha kha nga ku kha yeni nwa tsa ga nga khe gra ho o ta ke ni mi ba ku hi ma ba ta ke ni kha o ma tsa e ta ke ni kha o tsa ke am sa ni kha kha ku ti ku ke di do ne an an sa du go nga o tsu go ne nga ka ba kwa sa a ho o nga o ka ra khona to go ba khame dire ko sa se a o dire nka o se ye fro pe ke re ka e ke nka ta ke nga khwe de nga o di ka ndo u nya ta ti ta ka i di man tsina to an an le di du ta ke to ko ro mi tsi ka i se ka i kan kan se ra mi ka ro kha da go i kha i ka ra ba na o khwe sa se nge nge e ko ha sa ta tsu ta ke kha o se ya ne ba go ri kha sna ha ta go ke do ka i tse sa u ha re ka i se ka i kan kan a di o re ya kha ro kha da go i kha i aroma
0: kan kan si tsa tsa tsa dingwa le
1: thank you

0: Kalu kumja cha kumun ngada kong ang gasan swab iti kanza salindis na chakob am sahu kain kwas di mire.
1: Kwas kais. Dida ke ibe kwa ting sa uha, sida gensi sa aha na grade 8 sa kuto ansu ke ke hibay ti ke ke afkire, sida gensi sa teachers resource center sa mang unde sike mai, kabe gensi sa kohabe keba huko, kohabe keba huko dira mea nisi sa kong aiha, kwan kapani huwa kai se isa. On oro rapport ku faisen duenda hei di ku tada neyo, sitwa na ansu ksa nihiba bo maditra hivan. Tega dok kama skol gwe daga ansu ksa sin oro rapport anga grahiyo da tuana ni upaye kasa. Of. Onde da si mudo ba ni machin kwe na ich masita ni umapa maditra di isman ere amsa da gran nga wan. Beke baku beke katske kwe cha koha bekin ka koha bekin ka tigura meyi neyo kami gwaral sina ku chwa chao ta gen umadita sita madirin sita grade ich tuan ka.
0: Oh, Karib di gandos ba si cha do wey?
1: Ah, si. Well, el ketwe de dax wa sa te getia umdren nga ba.
0: Okay, thank you.
1: Okay.

0: Karuti kaza Moses Boshit nani bakangwa stimire.
1: Ada kangwa smoro stimire katron ti kangwa smoro do waka isa mesti kau na mi di swap ini ba ida tadi mati akarasa harta tadi di tanang kas tarake bis kaza huran kuwa ti kari di swap ida kau kayung wa kaisa mesti kau ti kosa si tarake bis di tan kasa bis kala di swap ida kau kay waku kurip na ida ge kadi mati I mudi kadi ge umai I maske kadi angasi ti kadi sinungi mari dake umai sisa o iske marindal residents as you raise and sidan kan noi kas mata kadi miri ingoi di kadi ngakire am ngaka sikire angaski ne noi kasa e komke kadi dirati kumai sa tamir kadi se pakuma kadi kaisa mesku siki asi e sikire kaka tais ma ba tin angasi pom kaisa aroma kadi kanaka ha ngasa kire kadi kaka sira ke ne swa pai khadi khadi in khoi di ma ke am nga kha wa si bata khadi ra kan kan se in the time as this is cause no ba as karo ma isa ba ba ida ke khadi tu in ngoi ngo khai ma sa ke a ho ma si khadi a nga si ma sa kana ka o ida ke na ri kam tswa ikoro ka karo ka o ne si khadi

0: sara ga ibe tin an ka sa bin kasa a ali in kwan da kali kuma ma go ya o vantuk observer wa kali ai e ke ngadi in kwa sa ke mai ai kali kuma isa tanil kari se ai pia kali ya ai nwa a de nuta si na kali ungai ha dira misa ti kali tiba a qanqa ti tsa tshinga amnga ga dide ke maske amnga ga tsamaza kali ke misa a u ka qito si mafika ha go ya o ke qadi nxe qito ngan di qasa ngana ni qetse ke diye xa nxwa xa ditoba siti a ni qetse si ma go ba tsama ke ni qetse si usa o ida ke a nxwa si ba qadi qadi ingxoma nxa ngi khasi ba go umai a ni si qadi social media ba isa a Facebook a nxa be tlhira mi ka ba i a nxa di ifoto tshi khona qadi ngao etsi a tsoa tsa Daniel ka ritse kunxa sa tsama ke yo xa i a nxa ba anga tsitsaqo tsina tiramisa khabe ida ke ne koro qharu ne ke qharu ha se qhadi qhadi qhadi tsiko ba ntse a qwaisa a netlist go ha iswa ka ida ke ka ika tsi anga tsitsaqo tsi qhadi a anga si qhadi is a maya di dramis ha tsao ha se qhadi ni di imaincas qwaisa Daniel Karisitis masa ku mwai a qhadi ministry tin a qhadi an qanqa tshe qhadi bona tshe tshe na qharu ka etsa ne kha isku a device ke qhadi ntanda ga se ike a qanqa se tsaqoisa ne isku se sisen ka sika a di inkwa ga se qhadi MRI di nqa ba a qhai go ya so o ike qhadi ne qhaisa go a di delay di drama process sa tsa qhadi ka roma go ya ne qhaisa go a qharu ka tshe ke kwa tsa tane ka ri se ba qhadi go a main kai ga se qhadi MRI sa ra nqa ba tshe qhadi qhadi e a tsara ke bese ntlha ka sa be tsana ra tsadi mo tsada se tsana ja o ita ke dari ka mtlo go an an ro tsi go mi ba tsa mo wa tsi ba a madi e a in ka be Facebook a ha ta go nna ta tsadi mi tsare ta tsadi nga go na tsadi a amagolo a se ure e da tsadi ne so a pai e dara tsadi a tsabe to iske a peros e sa ida tsadi ne ra ne so a pai ngobe kha in tsaisa se se ne ra nqa se se tsadi tsana se se wa se tsau kwa ke nna ya season go ya ka ka tsela ke a om e khasi go ba ka nne a tsatsan ane tsitsa tsatsan a se nna tsadi ke a di ntobi ke om di ba de ida ke tsadi a om ba kwena tsadi ida ke tsoma rona sara na ama tsela tsadi ne tsaka se tsabi go ntsha ka ntsaka le tswa ida tsadi nna a di tsatsina tsadi a ro di tsatsina tsadi ne ra go se tsadi ne ra go inga madi in a a nqa sin khon khosis tsa u khatri tsa ida ne tsa tsa nqa se skinisa go ya reke na rika mtlo ga go na ditso tsara ga be sin tsan tsa be nqa go tsa tsa nqa se go mi ba nqa a nqa di a nqa be go nqa go nqa na tsa di ta go ke ta nqa go e ma se se nga se kene se nga qoba no tsa ba se go da go nqa tsa Daniel ka re se khadi kana ga nqa o tsa itse ne sin tsan nqa tsa tsa tsa sa da kana ga nqa ba se sa a di tsuda ke dokwa go re metla ke tsadi a ne a nqa nqa kana ka tla tsina an ti a taiko tsina kana ka a ti a tsadi an tsane se ida ke taiko tsha ma a me a se tsadi ne tsa go rongwa na o o ke ma se go nya da an tsane go tla go ke ma an ka ba da ke an tsu sida sida ke tsadi sida de taiko ga se go tsi se ne ga se go ma ka kwa isa tsane ka ri se e e an tsa tsin e kwa tsadi mo u ha se tsui tsara ga ile tsina tsadi a kon ya kon si le swa pai mari da ke to khoba go MRI di tsa go sida dis a na tsha ba go ka di corona di ka mtlo go ka ka go keta a nka ben ga nkani ke tsa di a nka ben a ya go ga na tsha di tsa tom tshi nga go ene tsa di tsa se mi tsa se go se ile di tsoda ke corona tsa di mang wa out tshi go nna nda tsa di di go ke anena go dira nga go na go uto ba se di tsoda corona se tsena to khoba kan kan simi khesho e se ya tsgo a ma dis ka roma tsi ka tsa me tsa di go sa tsi kan kan re a le nqa a tshe tsadi manqa swa sa ista tsadi a wida tshe tsadi ndi e tsanong tshe a ntlono manqa kana tsadi ne ra a itse tsho ba se tsaro makan ka tsene ndi
1: ngangan se baba e
2: a manqa a ba so se

0: Uyaqhoba Thixo, uza kube thina nibaqa inxwasi morodi mirini.
1: Araxaba kayiganga sitimire waqhawulo kayisame sitido che kosa se wachere xaba a bana gore ayi ncancancano okwancancancano wasasenxwati mamasiphi ahapa maybe oda ke xaba ra chere okxawo kosa se dayirani kayisihatra tshaxa orami a wakokuri tigiremi oda ke xawo kuri mamar khange wakhanga sna kayinga wakayikoma pada ke khanjinga tosto basi hanyi se tira ke nerane kom means ne leonard dos trap iran uya mich no mebe istan kubaha san ostan an umsan o osta koha san osta arono sa chira kal khoidi dai din o khavi ine hoye sai ga ko si khid ma khai khadra an ka nga ka sa si ba kire kwa ka chira ke ka prefer the instance is khatu ke khiechi he me ke ka mi asta ne main sa ko ba che na wa di ke mi ba chira ke athe sna da ke nga instance da ho ho ka ka khanu pia sada kai ke ap namibia ko ka nga ba a ngo sa di ho nga me ke khali a a intellect sta a mo otsne si a ngut ma khoma to each sta pa handle ka wa sta ho a se khabe tara ka sa se chira wan nga di nga ho chit sta mo chi khoma in kana ka chit sta uri ku hiarang mang ni ku nga kana ko uske ni comes link is nga ira kuma le iran ni nga russian companies kha un ni comes ni sa ni huara ka khari ni a ustle ka arias ni ni ni namibia ptis nga oma heke bharta karas tot south africa botswana di tsaka titskera mo khomo itsa garu botswana tin ni khaikha kung aitma site average chine khaska kung aitma ba ne comes ke desa omai ke guna cha cha cha cha sa ne hwara kan ku chine ko khari ka ni cha cha se ye ma si ke ne ba chi ke nga ba kana khuna han in dan ai kai nga ba ka tam nga ili nga i ra ni ma los ma ge chi kai ni di ra mi kha kha be ge nga as na tra ko kana wa nga chi khu mai chi da ye ge re si da le ba ka u ni ma di ra kong kha sa o ne khwe kai kho kho sa se pa se uichwa khoida chi ha kara uichwa par din chi kara ha ha in chi khono oi ni ra ha si nas ke musta chira ka u isa so habe tara nin as ta ba ho ke sida din khub din hanu ba hanu ma din nga ka ju da karu chi hanu ma din nga ni ta ni da si ngabas ke din hanu ma si ara mi sa ha ho da resource management act tira mi egi kya ha toi de sen den elf king angai chi gaze de ha ba chi ke ne egi na hota resource management committee na ni ma khai po ha pian na di addition bai sen tira mi kam di ma di ha pa ni ha se so chui kom si pia sta ko cha hon ap ke ai a ko ngoi ministry agriculture sta ba nga chin de nga thai sap ke hon a chi mu ne hui a in wa ti de mi ti de ma chi ke mi ne ni khwa ba kun ta chi kai chi ke no ni le kwa ye sna kwa kha chi ka ti platform e facebook platform e kro nga khai sa khang chi kro mi ka ho di ye kwa khai sa so si da un wa kai ka ten sen di ke le standing committee's natural resource diga nga sa ka nga kam sa nesta ko leonardus ai kui sta nga main sa ma kha ai kui sta ko have kam si ple kam si ta ne ko ya ha khari ga cha cha kha ja mung do ma sira leonardus ko se koi khi chin nga ba ngan dang ko ho ngo wa chin nga ba ho wa chi si ge mai ye nga nga ho ni si si na ke o si da le ba ngwa da ko se khri ye chi da mo si da chi na mi ba chi ni tena teo le khoing le de wanda le kams ko koe han khawa kams a chi sida le khari kun an ata go bor khate ho kamera ata chi ne bor khate ho ra kame a khoira di khfare a fera mu e khio lo ku chi ha sandes ku chi ke ono shu ni khaja kun wan ko ke khai chi khokka se jwa ra mayeng ao oda kali nature nature resource committees the standing committees parliaments these nesta le ho eti chine kho ka chine ho ni ti etmiu sida cha kwang are tama si sida ra ni ho na kan ga ka

0: sik nga tra kaung e khisa fan ma di am control it ke khai si da de ba ma di yama ka le ho the resource management committee ske ni minister kha nga kharib nan ang wa khoin khan khau e chi me khoin khali ra mai di ja na khar go chira ngau ni nur des ki khar go ye nga gune ne refir gu tari gu ngami be nga committee de ngamu bi sa ha be ke ne khap di gu mi yo nga committee sa ngu bi sa kom so da jira te da si da ji khwa do ma ka dai kha ni kai ama ka da ne khai sa ne khai ko si khu do wa go guri da ji go re sa fa na na so ma si ra mi organisasi ku sa khri ti ha si da ji kan de ya ngam nga ngam ti ni di ra ko ti ya ko da ha lu ba man ara si da ka to ha halu ke ni andi ka na bara jese ho understand nan nu thaus no ke halu ba le khun ka ka chi an an chin ke halu ba ni ka ba khwe nan an le kha sa ha bi si da nu si da ye ni ka me hu ra benefit ta ka wa khi ko wa ma di ye sa ne mains ne rang khwa is ne rosa toms ne rashi e tin halu kha khun ko ai ye company sta le ya tis na ske leonard wills ti khwen tis of khwen 20 de ma ha bera wa ha si da han tambri chika ha ko ha di chika ha khoi di chika ha di bor kha dira as khura a khoi nan ra kha ka nga da gira ti ne committees ne sa da gini petition chira gini perisi ba ho is ne committee sa ne sta di ti kho am ta hun si da u na da sta din si da chan khwan ha ri gut ma sa di nana nan ko se wa ti ti ha si da ra mi ko sa nan ti si da chin da mong ni ka ngo ni mong ni ko si da ra mi na ta leonard wills tuispa khoi tiran ngaba toa tiran ngaba husi ojinedi die timi ngadi e kuwa mu anu nami bi apti ke waraka khoi dara kai tuichi waraka khoi dara ere am sa wa si ne khoi dara di ngwe pti ai ku song wa tai ya kongsi bada sida kosis ni nga khoi dia sa khika la chis ni sida khari na ha ora spo vi chi ni sida kha tina di chi ni sida di di sida ere am chi ni pa vais na mara ne khu di secretary di mati ha kha sa madin asiker ne mains ka ni kam inga la ka khup na ga hai na sik na nan dan ai ka li ha si khu chi khu ka o mati ta sida kha fari nga ka tha khai sa ne kha la gira an ga ne natural resource standing committees ne parliament is as wa kha ba ki ni petition ne sia ni sia ki bu petition ba ni kho chin ne petition ba parliament ba si khai ngai parliament sa ni kho yen kare amda na tu it mas a ui pa tra sira china ku ba chi da ui pa tra ku ba o tu ya da ni sira ki khaus ni ku china ni ui pa chang ma ka ku ki ui ba ho ka ba ri da ni disi kurin khau ka ka se mai ni dira mi mai ni kha khie che o ngur ki kame ha thwa yi na se se yiwa na ung khu ku nga di je wa nga de di se de ne wa nga de ra ka u khis ke nga ung khu ku nga se ke ko ru si ka ku ru mai sa nga so ngo mai sa ko ke a ta ka sa si ba ma ya ni mai mu de ha be da gra ho e ko wa kho da yi ra ne kam de ho a se ne bor kha de ho a da ki ni ha nu ba pe di se ipri chi a ka sa si ba ma da chi da satara mi ka mi ka sa sara chi na mi ka leonard wills kon twin mi chi nga na se gre kon ta gura hona di chi ra se gre kona u chi nga ho di nga di di wa wa kho ta a ho ka mi ti ju da ge di da ko ro ne ho nga sai sa se kom di di ta ge ya do chi ka sa do ho ge a da khan ta gu chi khan chi kul ba ma ne gura nga wa ka ko ro mi ku chu ba da ga ma ma ga chu da ni tu hi hun chi kha ba da ho na si nga ho ge khan yi da chu ba ma sa da din khaus ni Brooklyn House, Namako Wapchita Makubarang Huakodagi, Uiba Mat my para Nitra Ahu Nakaji, Hida Kainba Sadagi Huna, she sat a Gohang at a Kauba, Ida Kainchi Unika. Did a dog meet in this wapi? Pay Gangans.
1: Gangans, it's Kaisaches.
2: Away, Kaisaches.

0: värkikärjiä. Totallin al on mundle. Madio ngaham. Siekarapasin ingia. Ngaa. Siirstof. Masin gira kapreikna. Minna ha asma komsi gawana. Me. Didai je. Tradisiun niolla uvredna. Neng huas na. Kaikka vaske. In tarin huuri. Maasin eriam khasi aba uan kai aromasa o farke kari gemeenskapie na je total en al on mondlik madi io wat madage madi da ni mi kai wasan kha kaup na ma i khasi ka uan da ne barasing wa khasi ama ne nasa se tara in nya huna wanai pasir ti nauhan nya kom si guna mana tanga si gu ika si gu magura si maza kai tu ya gu di tap atau ne ai konu di ai kun warau gu ni misisa ngai ka kaka sanske football gu ai kau se ai di ma tin ne hona kam was i khazi ba ku uwa thai am se sida khamien ska guna ha ka be khu wa tma da ai da ni wi khai se ta i da pe ti si ma was na sina da gi mi ta pe ti si si op to na au nu van des ni goeie beleidswaarde en tydsberekening na Otska siti na khati na maska ta khode sida kai kai ba na khada gi sida sadu na kharo din na ramai ida sida sina un khasi ba o ida ta kai ni an ai khuna wa lo na da ramis kami na traditional overet ke ma is khasi tinga tana kai tu is na ma karo am thaigu ai nga sor am khuna no bisa ti ama bes nga khamens ka bina fan tu pas lat ma wa nga ha mi ke uri karama ti dai gra aisen aisen da gra ore ko ye da ta ne sor am reglen gu ti pipeline gu ti kanal gu sina dan kai sa ma sa wa yu ka i kasi mama idu kai ti aitama na huna tiba na ken koi ba tara aroma oi etani sidani sida tina aiko bidar mire ore nau sa da ke net ma ne senior for plehang mama tanza maza da tu am man kai ti inspector malapta inspector ba pas ni ti ska o sinai di ngane ogo ha ho ho ti kurupne tram dirangau ois na kamara mata ti ngapi ne res verstoring tabastina ra kau kau una ugi ada tang o apa itu ne de huna ni siu se i idu sadu nya ne kai tu di na mado sida nya ho e wan mata kai ba si si zumba sin ko aba babaske o interasa ida mire ore
1: Ein Fäser Hunger, aber... Dann kannst du die Gleiser, tschüss. Da Karuti, ne Bastina, Arandes Trapp, ich kam zu dir, und es kommt der Gangwasch, die Mitte.
2: Gangwasch, Gangwasch, das war ein Täter, weil ich war um Mitte.
1: Kairo, ich ja.
2: Danke. Aber das war ein Täter, ich war um Mitte. Komm, du, doch, sag ich, sag ich, sag ich, sag Bekerba tam bekerba kalu masih lagi. Komga cakap komi lagi ni ay. Nasi kawan aku, nak korun nasi mahu kawan aku cint ni. Bekerba kulit unis ay magu juga nasi ni miba dah. Malu ko tanya aku ko tarik magu di kaisa. Bana go era divide me ye ke no go bana ba ha e no go bana ba ha e dira hi dira ke gire tan ha be re ke si ran kong kang ne si ta yi ga lin na ha ha be singa go ara dio sa ta ju si ra ta go ya o ke ne si mo aru kwa tsina ke tsin go sa la ko go o ang ma lo si ta ke ta yi go ri ke no che a little review the ami program a of new nanga tradition code guys e ma go go go di no sna pire ngwa go ia dira moe tia nga o ha a use la ma no si obus ne ja o di omo ra ra om kan ye go ba u chi ke gre to beng o ori ha si ka mya chin ka ti ni taga mariro ntihuna ani abasa jogunin dom droe dit kiremi khwato yadra mo ke kai se kotera kringai nan ge ele khun yad kotera kanchira ala hi tsari ne ga ongo jin zakara ha o a ho di ngui kwa hwala di hui ao a ni khuru yadra ta hai tsora go we ida hwada ni di tsora go chi hwada un ida gra un chi dom de ngaba ho di du chi ko cha telegram mi khabe ging ngwa ka ha o ko cha ngwa o khuru na tsara dira ngwa zo khabe nen ging khai bas na ngwa dira ngwa un yad ko tsira hwana ba ifo be le ke mariro na maya ngaba ngwa dira so khons au ko ri di tsada ho kunene ri chen capital foundation sawa go tani se khari ba chin ma di hulen go la se opin e ba nga ba da mi khri da go ri ga sina ba ifor bel has ke khri so wa wa di kai hu ge ngai no ba ma za hu ga ri go len wa ha nan ge ka ba la ba hu ko tira ta ba zun na khri da go ri za has ki ba wa u ta ma ka yo i kai ga o ha hu tu di go se obu os na nan na us na ka mya ne ga hi ye ka mi to ra go yi no wa hu na tu di go se ko tom dre ka mya chin na ko ga se di so to ba ka ye chiko tira dan gan o res ma la tu hun dun at ko tan mis o se ta mi se dra mis ke presidentsko nesko si hai sari hai ba round in found di of kai bai of nun ma si skro kwa how to la chi tsari gu nga tsin tsang tsin gu ta ma ka yo le pia si da tsari di mi sa ha be si gro ko ba ama tsara ga gu ha da ka sa ti ko wa ngi da ha ka sa ka di wa ka sa so ha be na ba sne ye ta gu a un sa la din tin ge of nu a position na ko tin ge ka ma ti ni presidents kan hwasna ngi ngi ko na ngi ngi ngi da ge sa la di ko sko ko ski sa la ma maske ha ngi ngi ko na ngi ngi su ne ti ta gu den of ta gu na na ha yasna kan tin ma do ge sa ri ti hu na mi nga ba ma ra ti ta mu ma ra ta ri ka ku da ye ko na ha ngi ma ka be ha ske no wa la ka ngi mu su na before la si sna la ge kala na gra si sin ko sa ka hwasna ti kala na gra si sin coming to it again ba da kala ha sina karan na kan season no ku di area san ta ha tike na mi bi ka sima ta ha ti ti kri ti ka ri jo tin no su sa hin di ti ku da gi ren ka ba sin sida tina ida sida tina ne ka gu ya da so ade ma he tin no ba sa ngu le ma he ne ngu ba ti sida tina no ta ma ra na ma sa hi om se sina sida tina ban kan ka ti ku da ge che so sa mi ti nga sa se presidents ke ta gu ra ngan sti tang han go da dai gui chin ge sa da go ba ne de ba ngwa ko chin na ngla ba ha ta ka gi ra ngam sna ngi ra ka di na ngin chin na sa ra chin na am na ja i ba ka na o tsko chi ra mi ski ngha u to ra an ge ni ra mi o ski pre sin sa ka ji ka ho ra mi o tsko le po di ya si shin gu ya ra ngu ngu ya gu pre sin sa ho ai chi ba ngu ngu ha me se ma me ne se gu i ko ap ge no ba ngu ya dra mi yo o sa da di ko ne go ra ngwan ta ma ra na ma si ra ngwan i na hu ka tsai le ni nga tai gu da tai gu da haus na chi government nga in gu nu ta gi da sala di da mar na ma se fa na ko in da tai ni gu da tai bo di na tai sin de ko tai ye nga ma o sala nga ba ngom nga ba ra ngu in ko na ma lu ka ma sala ko ba ngo la chi ni hu in hwa ma of di ma lu lu ngo sa ru chu nga ba ha o democracy is kumo chi wa da wa nam bia wa na jin ya ma lu sa do wa tai tai ma do ne bo di nga e diguda je gro dinga orisman tangi
1: kanga si gaisa tsa mwari
2: yeah
1: ndo karule ti leswa isina Dan aku apa rapcina ni? Kau ini tuas moro dimiri.

0: ngathi ma Sibiziga khona ngikhuni uma khamiska bediyo kisibisika mathi uqindi mikaba mika ngoba oda mibaye bang habasi ama da CDC member raha ngai khamiska bethi tantsela ko khamiska bethi nganu xaku fanele ngathi ke ngaita khuna ka hayi tiramu khala ke CDC bangu tainga khuna diin tiramu khala ke CDC bangu khamiska beking u oda mibaye ama mathi ya CDC na bai taisa ini iska onda CDC na ngini kita ngwan u kami kasi kami skap akas ng season nasi tuy pensa na points ke ne bagay krahe ke mark ay ke kai ne fagon o say nisi score ma ke krahe ng amet ma kaba da kira ngwan krahe ke ma ke a fagon o say ke ame krahe ke kasu sa ke hi krahe ke klag amet ma mar oriao na u sina da ke kaba na kasi tang ngwan u ke ngwa Kimi gaba na sine king aye kraka king king ame ki khabe kine kraka no ame ma kraka kai ki no mun kai ne ditu ai to ma se ki nga kampani sa khaba ke be nga ke be nguta sida ki ne kraka no ame ma sida ki khai na nga strat na ku a ti ku ke khai strat na ku ge sida ki nya da ge sida prisa khemin skap se khwa si sin ka prisa nakti nga abab di nga di kridi ki o kharan ka di nga ge koran ni Siski fagun osa, khlat ngapav di ma etuma nechesta. Sida gen wan yus na gen mibaye, uda gen khaminskab yus na, kan mandi gen nin ade ma nga toran inisa. Ota yin ama, sida gen uwa khuwa prinsa, sida gen kanbav na, nong ade ra mae. Sida gen sida maniko kuri, maniko ngkuri pa neba, nye thayt nga tan ngwasa. Sida birin gira ngaradi khun ngari ya, pan afya kai. Ane kuna kokai, umaro ane kuna kokai, ha? Mari kani sida ngutwa, sida ngutwa pun itu ni circle, Sida kita kanza la magin, human kanza la kain bata. Sida kita kuna gin, human kuna kain bata kata kita kuna gin hui. Hui sabi dah jekai sikit ngamgui, kalau ngus ko kalu dah jekai mir, kaut ma sini ngamgut ma. Otaing ama, Tang ama ada kokai, ane ada ne kuna kokai, ada kokai. Sida kita nak ne bahagin, kaban ne askiri kaban am. Tigre negra ke pisi anse dia. Anse de ginia. Tangi mo re anga tu da grumin ka tangi.
1: Dan kan sbabai.

0: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.

0: Ga nka nka di sa go ke moro.
1: E nka nka to. Ara do go ne tso go. Tse o ngure ba ntse a roba tso go ba ka mo go tso go ire. E se to go ba ba maire ke tsoksa. Sa mera ka nka ga nwa tsa o mo re. Sa ma sa manda po ke to go kromi. Ke ka nka ga nwa tsa. O ba a fiu o ka tsi ke to go ba ke tsa kromi ba. E be ba se ke ke se a enda se ka ile wa do wa di tsho kromi. Ka nka ga nwa tsa o re sa mera ke. Ke o ma di tsi tsi kromi sa mera. Tenga hanya jadi. Kan kisah tadi toko bati dari tapuk dah diplom juga. Asam sahuk kan kos juara.
0: Iza tiza duware kan kah hanya tiza degira kau reba. Sida dikaya omas oma ana. Hado bin ubu kai sa abu ya bul kai duri. Duban sti om aris kik tanda bisa kudi grup tan kai. Audino Daniel Matsuip ke gokuri khatsi Fedelia Salomo si Cynthia Kamuva karaha. Arandi sahuk kan kah hanya tiza duware. Di gurumi bahi. Di sidang am tomap danda ko yalfas kari sipkini tseko kureha. Kai ko nang ngaka ha ba diskira makai. Lish sa atsa sa khutan ki isang ngais diskuro mise. Ngayon sa kumoro. Ngayon tanka di kain klas.
2: Kain klas, ang sari na kaira kumidure.
0: Ngayon kya?
2: I was in the middle of the skin.

0: waraka ai pilik sabota ki filren je waraka khonje wa tengap ki kurmi sikai khu onje khadi pro asse sa tengi ki kurmi sida kiti ka ko sa osi ana kansla maru se khakron aitse kansla e kenga khakuri khase sa ware wana waraka khodi je fatu khadi se ekron aitse khari taros ne tinga ya shemera bok ka du ona khadi asto se sa tai samanda sinkro wa tengap ki kurmi le khwen kha kurang a se ke ma se hora ka I believe ni se tsarom ari dit na ana khena ho tangi ani da
1: bye bye se se do wa si ga di khoga kwe audino daniel matswip course tinga ka nqa president di kuri kha maro boga cynthia timam san ke arande sa ho khaib khang on mai tsa wa re di gorome ne tse go ya khotsu kuri bang aro ba he ronaldo ari swartsi nam tsile kya polina ka horos sama mastisa dadap kahoruti a iseng a kwenke nxa jesus insa digorome o ya bogonetse tsukuri bang aro ba hedi aop a bror ismail ngobasip enka ga nxa jesus ngware taras o siol ka ngobasista a poda posa khu khaisa nxa jesus unhare dia qanti nxa yan sa go ke moro
2: moro khai tre
1: khai da kya
2: khai da kya to ba ara to metse nxa ya kon khang ere tsuruse da ke to ba apti Daniel Matswipa in nga isa ngore to go batikoromi ba maitura kwa bana course na elo bana kwa bare tsedene ra ha sko se tsireke a kuri ga a o si ana nqano se se tsena ra to go bana a intsireke James a khamqe khamusa ka tsena ra James khamusa ka nka ga nga itsa ngore a pele o tsiba kwa ire ipkan ka nne ti tsoma kwa ti itma se re go kuri ba nqaro ba e go ke a yo mbinga tsika kuri ga khom dinga tsika kuri ga elo ke to go bana mtsi kuri ba go nqaro ba tsiko tsom ga ka o se tsuke ti da to go ba mbe ti da to go ba ne khone ga tsai ba nqa ite ke ti tsare ke ti di fota ha pa ha ta ka e go ka nqa ro wa maro ba e
1: inza tsa du ngare
2: thank you
1: Nayan sa gup moro.
0: Moro.
1: Nayan
0: sa gup moro. Face da geto ho ya ba kwa ka re tira kan ka ne tse ku tsui o ipu ri bang aro ba de khaisa. Face da geto ho ya ba. Tida ke ah tida sa kuri kha ti twins ye fru sari ta o sa inspector sa sina kha in ka para khore ba. Tida ke se salom triento na sa as kuma ire tira mi. Tida ke kai se abo para kan kan jadi ko un kuri ka po ya aro pa ti tui un kuri ba aro ba de kisa ta ke kisa kan kan oke as te sa trae tra amen
1: kan ka ngai te sa du ngari ti kan te sa du ngwa Bror Ismail Ngobaseb o me buruga kan ka gatsi tsaip kan wa ngai te sa du ngari nga ngo ka du singa ai bai sa du di hoara kan a o khwen ke kan ngami tsi khore ga sipcha As nice sa ka ipa ba ko ka ba du re tirami o me buruga comedy stingera isa nga isa ngare tirami e comedy stingera isa nga isa ngare timi ga en kan ka di ge moro
0: e a ka to go ba moro ke mere a den a re go ngai se se ko re sa ite ko ha ko le se a ma han ba ike sa ka ipa ka ke ko ga so ta no se ra ko re ba se ta se me ki ro e se ko te ko re sa en ka re kain ka hanga tsi na loko ya hapa le bi re khoro ba se ana moses tsho go ke ba krino na go gore ha e ka tsena kain ka hanga tsi go khoro ba ka sa ba o me kleni na go tsho kain ka hanga tsi re khoro ba tsi ke ne se go smaro kantla na go se tsina kain ka hanga tsi ke go mi ba se le ka pete se go go tsi tsa go tanki
1: kain a ba du nwa na yan sa go ke moro Nayan kan ka di kan kwas.
3: Kan ka ba wani ko da biyu ne.
1: Kai kida.
3: Are gido ti ka ka ba do zai ka kin da ka ar ba ka helmet da ta helmet da ro kai ki da ka gram. Ro to da kan ki. Kan kira ki sa ma sai na poisi. Da o ma o ma ende. Wa de. Ba ban are ti me di han wa na kire hora ka family ti ngam ti ro ko ki ta ka ka ri ka ti ka ko ki ro. Kira ni sa ma sa ta ko ko ta ho sa ta. Ka. Ka ya de.
1: Jang aba do nwa nayan sa gu ge moro
4: moro to go ba do te ni gi ke nwa bu isel nwa ba ke nya go ne ke to abo khatu u ri ga ni aro ba ba ha thoma e phari ku na nwa ba ga dira ni ba ti ni gi nwa pe ka in ta ka nwa e sa nwa ra dira ni ke ta ma no ku ka tri na nwa ba se ti sa o me nwa servia o ti ye nga ya se nang a o ti nga sa ho kon sa dira am tin u rin kharen ge do ne se sa du e si ni ma Tengo.
1: Ingabe du ngare. Nayan sa ukuki

ngwe tiba kurukoro bradin harukukong urikira gam disi korong akuriha titske satsa atan alka korong uriaga hukung uriab tamaska iyo kui laptop sa koro de hutan pasis es na masonry subu ay si huwata sen OATF gam disi korong ati kam ngani kenga gubu kwa hai si am sa sire maang gubu kwa hai si am soaske koro namidip dolar garakan nga sa sets gubu kwa hai si am brasin setske kain esrang abang ababasin ngoy sen

Ya ai da kan tse kan qap di kaisa mes tincam ngam sa qa au nan wa ha mire saruge kaisa mes saradi haun qap di tse kan qap di sa kuba ingcimi badu hase didan wa hap nga ha ku an am qasen dida prophetess kwezi chivera da qhatsi dage ngaida mandartse di khufre dagtse di qa ngaidi esa saradi ngabe magudi di sa kuba didan wa hap nga ha ku an am qasen tsa ho ya dra tomske wa khuron tse khwa u khugu pendron qaberon ne khona dugo ngam ha utida ne tsisti wan arosan wa nira kose I khaisa ngaike an amkhuna dija graminetse ngaike an amkhunana da ebe anqare aman ngikhaisa thi ida ngimisendre asa wan arudi asa umwinqo uku asa honi aditi asa qinhurun nqanqata niqonqa se ikhaisa ahuya oda nidi usibna saradi sauguba oruika oye amri

wa usen aman ge khuna kha bida gi nqikhweda xwi ice asera tsansa tsinga tsana ra tsaha intida ka nyao nesi ne khwe did ma yo tari ni di tsitsikira my sentira no qong my sen ngai ke hana amsa hoti sat cha afslita niem khunqa seida gebe asa tswa tswa didira wa amtida no rami no ice qada gauti am khuntin qonda tsin am da am ditin qonda ne khwe ni ran qanqa hana igi ne di I khunena am se qhisa kharuke ngqabe ke se ke iqom xarup ase I ngaxarup hina anqobe enqwa ngqobe nqa enqwa xarup ase ke kharuke ngqabe di ansa qawdo sara di unqa ke se qom masip ase ra hon asen qawdo ke se dani ngqon athi sada tsina ni anqa se I qhayskine di I masi kuneku ke khoi di qawtsi khoi di umsina ke se ke iqayip ase ra iba Madi amaga tisen nguat gira ha hungin amstinatski koets asen anhabigi koinga tana tisen nguat tisen deraha diraga taiga nidi misa mida maha of daga hara gobngan wahaungi huna nisi ninko pungaga I hastin ay diti tisen deha Madiga ha nisiraga dida ha tarastuza hi hao di han ay deha Madiga ha ne kweiraga dida ngui has tamaske yuraga hara di in ngui domroba gau ha nege I masipna nadi I haraga ngagu di di tsiting sen di tsing ay di tsikam ay kanse di tsinge kwenwa dara khotsi ke aqom ay ge khuineng am khabisa tsa ne di ge am kho khutung wasa ne di sen di madika ias madi di tsetsi ngisi ngadi I nqwa di sen ay di ne di khan aroma ya se kao se o gira ke to ikweda ho si nga nqwa ikweda ge wan wada atida asada ngami kwin wase I masi kunga nqwa tsira ke netse di da prophetess kwesi chivera da hara tson tson kao tsimi khaire khaire khaire khaire khaire kaima kaima khai khai satsa net nqwa khai skuza ire ne ho ingwe I khai satsi ne ho satsa ka ne di hai ge ne di masi dai tso I masi gra khabe ka hara tsara wa ha Dira ka ngusi nekhwe ne ba netse xwe re di miba ha ke nakhwe xe di uiba ka ncwanqa ma hi I tsai a nqi khu satsa ka nkhara khara ha ke tsai nwa I ke am khun ke sada ke nisi nqi tswatsa zani wa sada ke nisi nqi kun wa sani wa sada ke nisi nqi di nqa a unu sani wa am nqa I ke masi ba ha ke masi ba khu ke an haras a khu I au de ke ground sada hana ni ra wa am da am sa khova am tsida ne ke am khuna am ku se kan am tsi kan am twara ka khauta iska iska iska gore ngai da ke ni mi ba ku sada ke kwa am khoida tsi iska ka gore no nam ngop ka ha ba ni si daga hen om es kan kwa da man es na man es da tsu bi khada ka ngwa khada ka nam ngop ba mi yo de ngeng o isa kon khara ngwa ngai da ke e sa am si khara ngwa u ya op khada ke sada tsu da no mai you know kon di qa de nga nga nga nga ku kha no qan ka ra ke mai qa ke tsi da ke sada am khon khan o ya khabe da o am di ngai haru khundi di ngade khudan wan watsina kaka si sen om si sen ngong asi sen ne khun nga nok nutsi marika ha ha tira tin sen tin sen tsan aroma ya si dege is qaqun wa ngama ka dege ka on tira ran ay sada ge nesa ne am tao am di sada on di qaqwi ha di no sada ha qwi ni sin nga sei khun we up sada aroma qwi no kore makoi wa ingini be tsop nga dipa ha ta am di khan ngwe ko da au Ebesa, main ke ne khuna hana ke am ti ha ankas ngani ka wa khada gini di ho da gini kun ho da gini sa da ke ni ra di ho ne si kom sera musen tira ho asen ne di I di sen ai de khutwi ida tsora re ti da ti tswa tsware khaire khaire khaire it's no khaire kore sa da ga ai tsa tsa tsa ho

it's noch nicht season say tit ni dit ni say khona noch dira be hara khara sene ke ngharu ke ngai nga ha ba ho tsaida mara I ike khon khan aro mai ha se da ke ngikwela ho se di nqanqo netse ke Jesu Kristu ba sats di nqon ap sats di om sats di gaga simnga nqonqa tinqiba satha oresa ni mai tsnga ke kharu khon di damsa Kanam Kanaski, Gwangi, Egan, I've Gwangin, I've this answer, say, Kanam is in Huya, Kanam to Satsna, what was I? Iska, the Grunking Onda, Gore, Harat Harasin Satsika, Nesatkin Anstang, Satsky, Elekrata, Ua, Maditska, D, Otsta, Hana, Kanuk Masa D, Titsa D, Satsa, D, Gunk, Sitting, Kunkun, Kak, Hasting, Anstatskin, Wasatskin, Isi, and Sabita. Kam antats noa tida satara salut kaba satara unwa kairo anda akom amasipki di khabe sare gira dan wa gira ni asa tsotsoi nen asa tse nen asa asa khun khun nga tsai khun nga la go pa sena sere ke sara aitsa rako mari daga di odan ai wa tsira kan ai ho khabe ne khungeng am khaisan an katsi ne di tao am sa khuning wa dipta ka o disen wan ai ida grami hi huga khuna nga husti haru ga isi ai sta kunske satsa tani sender of disen re nga iko uru kama din iba sent ma disen tsika tani sender ga ba satsa kinok ne khutsa twat ma Niko da ke nqadira pretend uru da ke to da ke di gabe pretend sa go ke nedi I go go dan white ma ne go ke wa hetsin an qaitsi hi ne di da ke di sa qumsa la ke ne qhaisira ke ha gabe ne si da ke asa khwese asa enqopka ne go wera ntsam am dimitsi tsikira mi ba ka mi ba sen mi un nan ains ka tsiyo tsikira mi I ka I an an kandra ains ama ige go ke I ho dra ne ske ama ige nga qhaisa gabe sa dira ke sa ne go gora qumbe tsikira mi ba ka mi ba sen sa ka qhungs nga pni ne di ama ba si ngoma qhos ko se Ngaba khutske satsa sats ngani ra mi bas ne sira gidida controller ra uneng ngusa ra gira kho ngikwela ginet autopilot ine sats ki machines ako stel metis ki ngam machines a isla khuna ni kungai sa a khuya kungstu zara hi khabe da gi sada ni anka sada di ngudinga sara ge autopilot kung o sara ge om khanga se elo phakuruya sara ge ngai di tsi so ku tsi khunen kanwa sa qaptinge bubu bubu bubu di tsheko ro be maranyo sats ki unbewegni se akuru sa sats ting kurun sats DNA nga Again, I'm Casa, and be a veer than is a Kaiser. Sahoya Satsna is a good carriage, it's a good, it's Satan and Kaine with Karagini since Amsterdam is regular. It's my name, Sanko, is regular enemy, some gay man asta go, some gay mataup nanku, some gay caroman who did get such a satsy sorrows, whose omskagasu saw one who easy bop we up came at it never near that tightly. Oh, did Ngaba go ka ise yang khatha sa ske ga ise stika I khwe ga ise tin haro de mari da king kaika ga ise stika I khwe ga ise ngiran an ka ka tsine ba de ke king kawe ne ba de king aw ba ke nga go ne khaisi da ke ke tshum kha ba de ke nisi ke qau tsira ke qau si singa garo ditskiran an ka sa tsing kha bisa tsika mu no nga ba ka tsika mu kha ba tsikran an ka hi ne go ke net qau qau itsuye dida ke ke kai Hatla sende gigi, kainda gigi, nisida gigi aiska garu, nisida gigi asa kwese, hara kwese, kung kouditskira satan anka. Kaudo sada gigi nini aibara nga, airo si hong as, ay, no, obe mai, ame, ho mai basen tskira titskira mi, hi, nera gigi hong a hong as, nera gigi haru nga hui ngayi tski nokra ko mai. Titske, nga hui tkome yo satan, nga hui ya ama kimira ui, habi gigi nga hui ngayi huka gaya haru. Sayida gigi ni kota ya ida dira ko mai ya. Satske unwa nqan abe ngoba sense itske qaika ngoma itima satske nqan abe unwa munan aibe khonkine dika ngoba itske qaika no khoma itima ngikwen ke an ingastan indida make haiko igine di gabe ngaike kwati khweke ye hi sats an maritske tsomkom qaiqe tsibom a qhaiswa gabe tskino satna ingaike dikwe sa ne kharuke yuku ngakhe qaika nesa nisi disi tswan khasina singwan indi tsame pna ngikwen ngasna si qaika an gabe tsa no tse sa khutse ska dike khweke ne dake uye nesira ne nqa khwe ma I khamatskira satsa nqa khwe en antsi omtsi ginidi komtsoka amata mahanga ike I kharuke khwe it's no satsa an masera I seira ginidi khosi de Sara Nira, Kunwa. Nako get it, Madik Tana, Matas Cheske, Mahamasi, he is Saragin Mahuna, Huni Kunwa, the Netses, the Uiba on Aka, Teske, has some missing hype, can't miss the going hunka. Girl, no going, Hobam go to Hunkara, have a guinea Huna sat, tied me, sat again down, did not go, got Miss Attacking Huna sit down, singing up my dear E. Ugata, the Dihun, a nohra dama, we out.
Sa ahu ya regi ka odo sada nira mi pasen. Nedi in habo de regi ke ama unhain. Horeb ke nedi ke inkabine dams ke ngai ke kanamsen. Ne hui ke ngai ke haru ne hui ke ngai ngai ngai ngai ngai di owadi. Nesi nesi ne au neda kan kwa orang uri an ho taraha ahu ngini negi. Ara dida ne hun katora sa wam. Di regi ka on sada nira mi pasen. Nga ba

beginning anka sa ngapna huga nedi munan egu e khasera musenti anusa sera musenti sa tsaka ngi sera tsaka tsi nga ke skin e basen panga ho ira nesi noh i tsi nga ho ya amadi sa tsikini sa ne haruke ngap di khunqan khane ra tsora ka ngha u sen khasera ke ngi khweda no koi se tsunwa ka u tsanwa ha u tsa u sra gore nga ha u tsa u di dura tsi dura kha si tsi nga ha bo di nga di tsina a ho a ho sa tsu tsa no o a se iba tsi tsum a se iba tsi tsu i khaisa ira ngho mai tsi ha u tsa u tsa nga yuga ka nga wa kha tsi nga es nga kha sna ka lugi ne fkin a sa guri bi ga is kha is kha is kha is kha nga ha u tsa u ke ka is te ka i tsi ka is te ka ru nga o khundi ka ru nga a se i House getting like Satan, horses, not one, and the EK the Guna, cow, cow, suck when one decayed the Wuggy, Satan, Edi, Omdi, cow, Gore, home, my it's care, Tiggy names, how, cows, auga, ha, ruke, who eats not my master at all. Let's say either my wigging, let's and how going, like it, carum, at the wigging, let's and how going, Tiggy needing, how sina, Sanira, ho, Sadaga, the decayed the Gahu, to Satan, mammy, bass, and eat jagge, umbap, abyss, and gum, I, the sedan, ring, aromatid, man, is that it is nothing, me, but today, what's it? Habe ara ebe didane ubaba wam ti khiba wam ti tozisa wam ira iska iska iska iska gore sada ge subusira mi khoncwini gira faiva kuno khonca dzui gira i no khongira iba sada qausiki qobam kuti amdawam ditsina habe sada ge qaruga cha sada ge no qhau qaus ti qaruga qaruga ngi abi qaruga khada uwe amaka ne khugu chane asa dawam dinqa aqanqa wagi khuncina khu khu khu khu mui kuna khu khuna ida sada iska iska gore so oseda nimin am khun onda hangi nga khuna pas ha nga khuna ana anuha uniform sa anaka it's iska iska sada ge qai khun khan qame gore gi tausi umbap harakhara sense nga khun wan di saraba anaka it's iska sa tsakong sa khuntin sa tsutsen ngutin ngi Sada again and I'm gonna say we up ke masa isuni waba ferfal dadam stage guru satsin an agro guritsko unhai gurin an ne guri ni ha se ngai da dum sa se ni ferfal se itin asa guri nga kon ta se ikhuza ki haru ge khun ge ferfal da dum de wa ferfal ge khun ge ferfal da dum de wa khun ero ferfal ge khun ge ge khu ferfal ge khuna khu khu khu khu khu nga ku ke ngai ke ferfal ge ida sada iska iska iska iska iska kunre ero ferfal ge ai di genetz ngonde ferfal ge ngaites ke nga khuike e no 1988 ku 1944 ku 1860 ku ne kunqake in oro khun ferfal ge dadim di genesi dake ni kurina elo kham asang hanya qai twitta gaitsi nwa Let's stand once titane mu technology tsinge asa khun ka ha se ginqa ai pnga khuna ge qaini sitski sata ni qaisa ya Hoge ferfal dadim de wa hoge satsna mi pasen neda neko nguya ngwepkinesa netseko ferfal neda go neko tsa hogu be hogu meske netseko ferfal ne ha u kauske netseko ferfal ma khuna ferfal dadim sa ini si sa fal gunga tsoi sats no wa administrasis tin khon kege kan kan kan kan kan kuisen it khuna ferfal dadim de matsin hong itsi doan itsin hobing ui it's a iska kumre subu kwetseng asa kwetse et ka ngi khun ging awda sa rege iska ni ku Kayai, Hanaitske, Magawetske, no quendwingi, and Nanguin, Kay and Hanwa Habisata Huna Fagiri. Ida is the Guri. Did I get no question, Sasrata? Got a wee out by the grats, hasted to hoops in a county, sitad in ice and hoots, sitad in house, hasten and ire, ice, you that a quidari, got a no, get a nagger, engineerka, no procurierna, doctor, nagger, get a quid, it's a tadari, did I get a chest to hoops in a gun, no quenca, three get a gun, or say, hi, but a gisada nicoba, Bible skira me saradin, nam digging, a heretin, heptin, the day back, or see the gisada, Nessa, utini season, ha gay in going huna. Kai iha khuna sara din ai di tin house tin ai i tare sara ge kari kwada ge ma khuna u kai tin dide kari ku khuna kari ku pa ha ngadi i khui i dide ge da sara aiska aiska kai khuna kore singa ti diba sentse khore ba sende Miso ferfal dadam de unwa khun gidi da gigumingi am sanidi i khun da basina i kagiri i eloba mi basats dawam direct namtsa qanamri sats komo arginwasna khona qa uto atsiki qanam sats ke qanam skal kagi khobam ko gichi qanam bare ne khugu ne kind magwa idi unwiba anu anu its anu unwiba marira aiska aiska aiska kere qan khun din awde hangi nga khun ai sire timire miso qan khun khada gi saratsina nin harwe Habe ne khun ge khuna tska a khuna o no ben ngatsi no kon ngatsi ngara ngatsi muntu atsi

Sata midwa hi iti unyi badagi didasa. Nidi imu iba uba ati neda unwa gadu guhaza pasta maha. Igi niba ferfalda temdi madeti. Nga what if di didagi warami what ifs. Nisi daga nidi di hati daga. O dagi ngati nyisena idi tina ahu ti dagi sada nisa. Asa mungu iting asa torip tinka. Nga astra aistara kum. Aistra. Saragi uya bhaqa ikhun. Aroma. Ayiha kanba sendre ip elo basa ikumsa hairi kanba sendre ip uyawa asan inquba mathiri kanba sendre ip eloba gaga sisin omsisethinqoni asizin haiti its ne hang ayipna winka ne hang ayipna qunqa itsan arisa nqwan waba wako tseza waba habe sata aisqa hani se ithe dinqadinga hayesa khothi asequnqa kutaro skira ayinqada thi mibada yesayab di haka disi nqona asti disi xhayisa a aran asti disi khwesen a aran arusnara nedimi haruken ayb di khunan ure idan in ein an kung igen ayb ngaba nqa humai didan asa khwira di bathi khwi aw elopken nqa yin wa han omde ka an an athabanqi khwi cha anqawe inqwa San omdi gini kainga its asa huinwa. Hai kainari omdi atan, hai kainari kaup atan, hai kainari mung ab ata ibu wiawa asa huna sat di uipna I keika. Kaise kai buruha dingia ika. Oro huna dagan hohu, ahun ui, torohu, tine hun kan am sa ho kao. Opke wiawa kaise kai ti iha huna anai kika kaun. Am tara swap ida girami. Oron wangadi. Tsungusa keihun. Kau tsungu. Harahu edi. Kere, mi hedi. Nikwe dage iit madan koguna ge mi nehun wan. Ayn hansendi no nikwe dage hausendi kasna nga. Habe nehun wan angan ge gin am. Tua ge hun ge. O ge hun ge satski ge uin karu. Uin titske noh nwa satski nehun wana hu huwe gea klakasen. Satski nehun ahu gea gai. Kugita ma am inen harugen ati huna sats ti uipa kwanga. Ta permanente omde. Ne karuge hun ay omai pasenta permanente an kais ase ne karuge huna di it sata is tatungri. It's umi kare. Let loose, let go. Lift your head. Tigwida grami sata ne huna net mahu. Kungai no hu hu huna it's a star kungre. Di kuda ge tira prophet esquisi chiverada. Netekan abe hagron abe mas ahuya du kaiti waha. Haung aiba umare. Omdraske hara sa gugutina dunira. Waha se haung hau ti kaise genit kaisas. Ahuya du kaiti teza umare.

0: tseske nete sa drami so apngaike kai khwagasi ngaba arandesting ashna nila ha se ti dave insa arandes nga sang ora siwe khwagasi kiniba dam disi khaisang asa kho dam disi khosen as thu khap dis dam ora disi dam disi kolong an ikuru se ti ne khap kaske nga sa ma gaisa sa udrami se ngabaike ora kaske se khone tabi tindira nga khabe dari na ngaba nila ha se dave insta ne khoba arandes asna ngoi nang tarip nga ngwas ora siwa ti swap ai
1: pure gore ne duradi khuna khwagasi dugera bondo maminga
0: Abanira Kabuse Inge Ronip Kenira Hase, Istap Kenira Hase, C Jape Kenira Hase, Natasa, T Cleos T Zedas T Omzolian Ken Labakai Kwabanira Masing, Taos Nga Kas Aromaike Hundi Shulagukara, Matare Heseki Ting, Ugaba Hutskin is up Ayukon Tikwaka Hunaka Uti de Digin is up in a meeting Akasikin, Mani Ir Nana Tikwa Kamagukose Nira Hase, Life D Jape Kanira Hase. Dam DC khazang a thol khap dis AK kaiseng oisa mang wa ha khwa banira mai se neske raftas chi lani bo epchin khasa ti gine bara mi se ti dave insta khuba chi arandes nga aroma khwa gine ba mabats a din kalin aroma a ngai kha Madida sining aminga chi ora ka sinira nga si swap nga rami se ke khaina khasa tui khaisa tam hung tam hung tam tam se nira nga ye khaina khasa tui khaisa tam hung tam hung tam tam se nga ire dai insta aranes nan thiyu bara khwap ke neba ma khaisa shau tira mi se ing chi kai khwap ke neba khogita aranes nga khona nga nga kaisen ho disu daru ko khon uma se daus esi de otske ne khwap nga si a nga kha khoge ida si haure aranes nga chi lat sakre

Tuir gutinra tsikeng aiding hona sao anida qoba sisara komeyse aibe dana qiding hwan dide nani asan ha qanqa qobidi ke a adenk skoli anas ai map igoro qanqai orevia green farms di novi alb aminu stavas tipkirami ham kwinira hana qaribting apna haswana usa si united states irani ke toro ban am segwang qobi sine sining hondi korang uiba nani as a chakra na qobidi ke a deng memorial skoli han as ai map tava hanup namibia tipsi japani dip agwa sisin arip ngong kuru kai ngai ne tu ko maximal jun dollar projects ke japani kha ke a khana hi ai kura taunas i to ta ka khana si ene kam hu kan agu hasna harda mun ama brian makna bi ke go meaning as a kai es ko ma si tin awa sin saramai asa ti khadi ai kura qiri di taunas na ha di tina ep ke go ami kha projects no wan khari gun ra ai kunsa wangwena kabango ain wasi harta ba qoqa se qhaqhanqa qobidi sauna ngaomdi si aberostin aga qoqa se qonga singa kanqamana seri dino balotip keke ko ami yedi qhaqhanqa sing aga sip khora sa namibi fc jabani si sing arif sa gupting asa nes cha ira haka projecte kuripna di dwai hase awe khaqhaja di sicam amal jun dollar ku di khasip ai Ipyo go aming asa qhaqhanqa qobidi ni ra qhaqha sinstima sika ne skoli di tamka di se hundi singona a tsona khara khara basa tsing ina arun ira qaw qaw na in nadi i qhaqha sinstindisa a isichap qalqung u ngang edi yapta jabana mai ba di qotsa se Orevia Green Farms aminus di sting no bi au kakunan dunda kathu opke go aming ai khai gosa kham khoini khana qarip na haswa de usa Kasip season kan novis ti unti masika khara khara sip arma kadu obgin hana bang ending as ai kawe disiko sing aski kam adi sik kam disip na korang un sin ogya tsotswa tine tsin hana una school gu o mai ke kharip na ha karang hui khuba sing haba sa ari di tina rawi isye go amin iske am hosa namibia unding abosa una sibang am anga sing un mang un khasip arma rahon asa Si kabing aman kato gu yang ang arep kuka kung hagu ay. Ne karong aske nuna kay disi skwe meter nan ding hung ay kagi tsotswa. O habi nisi sa haka hektar na unga. Si tung ay ngani hektar nan kosini korang kakuka namasking habang habay. Ne projects ki nisi sa korong abosa sisi na na unga. Si nadi i universitet kaku ha toman kaka sinra sinara kota. Kam disi kaisang aguri haka duoske nesa. Hanup tiji ai sit stikan na di kagyadi naba e wan umidi iya hadi wan umidi ha khabe naba

cam taura, nidi calm as I am. Cadu was chigwami, cam or the sick cam disinning up. Wang am the goody basin is cozy isa. Arura sing in, nanning a camp correct answer. Ting in a aitmura say. Harugugu tagging a mahusa, harakarasi patadira tausa. Ojinenes kunan haris aviman anib even eser gawa piruap girami. Naba in hasi bahasa tainan akupni uipti masi gung agutiesa. Hasi gutsi kadikawan uidi, sorosimu vusiga umakundan, wadina. National disability. Ah, hasi bagoro ojinenes et sedi. Segurong hoa se igeka wapirura bagoro tain uisin. In that corn one, Hanga didn't hang has as if Tim Rabadi and the Kalka did dinner. Aveman and if your guamining a hasip is a guamisa. Corna could you hold on a day. Tisorosin of a cigar unacon and hang how. Tikading home has a good can huang are ting in the tom can gaisa. O my give moon a mapion canadip king, Aveman and in a taika in Sakoti in Abong Abo. Ning a hasip horaka home hung hariding narrate yesa. Sorosin of a cigar unacon near a no hanka. Are present Abong Abos aroma. If get category anta old town. Na Tom Dorit Masa. Ang san si send ma o wasang I de si send ga mwad maha. Si sorosin movusika mwakwana kota kwi ao. Kunene tarising ave mananske capital foundation sa opu sitam disi tizen as kamang I disai hanu si sendiran an. Nedi e nuitaske ya kunene mung am ao. Vi boakui mwarukwapti. Yang haruguga. Tabitabis. Ting haruguga kangas, ting huasiga tigas, ting aromarati isa. Neve kept naske, nidi kang aresa. Awahanona gadisin adisitolarka caribou fishing sahugia tonwa. Nidi marisi kanga de gay, tarong and haruguga kangas. Si si sen han huson kasip om kain sende kosa si kamquin. Dareko ditin and novibas. Si tariban haruguana kaltonas aromasa. Caribou fishing sti aino as Rachel Kamwis. Kerami, nes kadina kultadi. Hansi ba unwa kiltu pe kwen. Nana wi nga ting hongwa sip om kensin sti ngwi nga de. Ngwi nga de kangas aromara di yesa di. Mung am ao muharru kwa pke rame. Inda mung uisa nidi imaris ning orotomatisi agang a migron haruguga si ngasa. Tam disin o disi tolar kai. Mai wai nira. Kong ase. Sadu geng wana kaisa mis ira kang hao. United States irani ke. Toro bang am sa igwang hong tui. Si US di kai di. Irani aiti, sinago a koa, straight of hamas a tabakova amsta. Maisan gerami, nedi ang uegagam, togosa. Uli di kan togu rangasi. O have irani di nikli sauguban arun yang huaitanam kangu di koa, nahuba se. Pakistani toro minister, Sheba Sharifi, intin hoop, ago mabe sogurum ababge, ning hung tuitimisa, netigamanda kosegurum abum abo. Ang agos ng tuwid miske, hanu si sinira kwa tawe si Friday si Switzerland ng manira ha si a. Abay ko bisa. Sharifi gerami, nes kading hay, sin abosa, kom nga de toro si sin kasi ko inira umwasa. Iyan nira Lebanon sinag ko kaba si. Irani Supreme, abosa si abe mangan si Secretariat ske guami, toro si sin kasi gu, wa ay kway hangu, Lebanon sa kota gunira, Netsigamanda uisahu amisati. South Africa di due on kain ares hora kan hub isian naun huadi ka am kaigu digu hun huripsi ang isabting hutora di kotahan kagwat satswa. Amang isoho na idaba Pretoria snagurun huasip king hanwe sipting hun hanusi om kain sendi minister Mamuloko Kupai Bagwami nadi in o aisa si sen hasip. Nang ay nga kawi kwenen hup na maam sa dama haseng anhantip ay hasa. Nang iya sisen kaygu ay atay sa nakotase. Ngadi hohon nga digira sao President Sera Ramaphosa ay si Kovang Is wagurubekip nga gihaisa. Nabayip keng iba maam sa dama tuwe aw na Kovang Is si Karaka ang anse. Nung nga sa yung arusin rin ang hansensa kung wasi baku ha si Karaka nga kong ating nga ngabang nga digiri mong isi. Netaragu ke sisen kong nawabang hanumate kotas. Hong hu to rasi ko tan tagu sing hawa ga di aina nirang aring uise e ku bai kiram mi khani na wat ma do yan in di sisen ma aun sing khadi kosis na khadu guru bekep na gwa uisa khani na wat ma do ye aun sin kurip di chacha sa khu kosis na uise nadi nga wa di ke ngab hong in di ra ai ra ai tu ya malawi gana sin nigeria ba tota se nganin

Kuda koro ne baigi kwan avisna koro ane kwan sa Rebecca Kobosis koro an se ge ngadi I ari ngwa den status engi ngwa nair niran tau ngadi I amsa ufun aroma ngwa kwa koro ane kama ngwa scolding up amsa ayas aroma tige neswap ira hamie ngwa nair ngwa nair ngwa ke ke doho bara mie ne ntlape ma kha isa stuja ma bana ha wes ke do kha isna do wa nqala ng house taba ba ibran ha ba ne ntlabi ke doho ne ntlao dikira mie sike

0: Ndaa qala uthi nqala kulomise omayike chaliba sarithi digurisa qanga xa rule thinking sa qanga sa vena luka sicha koro xa mxayisiswa qanga ngimaruna le qanga hore
1: Ya qando ada chali qanches ti amire chi qomqare qando ntwis twasa hune xa kuze qando chali qanqina ko qhoqa ha ise iqhaisa sera ye qando chali a nekhaba qadra ko se iswa qanga o aisa ze qando chali arokwe gu ngong ap rusi pap ase nekhabara qavan e qando chali dani ko se i kharaga nga gu ngama gu ngaga qwa madi ipka arokwe ba ipti chali ngong ap ngaba Rusia unwaka chikoze se tare na ka ngai arokwe bara khom nga se ina arokwe pti ngong ap i khoe si a chali ma si ngabara khom nga se iba se da ye qando chali ne qap ai an o ai sa se qando ngari i a kam ngadi ngami be chali nira hao se ye i se da ye qando ne chis ngas aroma chali qang qang chi a kongai sa Vainan a Lukasi Matanoasi Ipado, Kadi Ikom Nature Singas Aroma Kado, a Tritos in Gamaba who Kadikam Kadidi, E. Uga Karaka Nagum Haro de Namasi Ikegobao, Okom Ye Nature Singas Aroma Kado, Possessi Kagasi Taiku Yaupa, Chi Kadi Arakwepti Rusi. Kakasending as China, Kaditanas, Ika Gubau, Nang Namabahuni Tams, Ichini Koro, Tarenaga, Gosasi, Arokuping, Abding, Rusip Namabicom, Hans Iswapna, Niches Nas, Arumacom di, Santas in a Sedagado, Tadohoba, I am Oreti, Omohan Aitski Kocha Nedoma, Gaisamis, Enganwa, say Kadi, Kain Chess, Kwanza Chitimiri.
2: Kain Chess, Outwarure Chitadi. Nga on tina dran o isa se David hane karap ai
1: ya ada dida ona kan gan stimire a chitkhari nga ko kamta se iswap ai khikom korori a nedi ingwan as ne khap nga da unga se is arokhoisis di a ngam ap di rusip di kom dami se mental health tirami se I a swap nga nem ap pa mariko se a khangasa arokhoba wakom di koskara
2: e puruha se anhang hasan ap kine ba diga puro se ya sake aure khoge amsi a ain hanu ne kha ba ge khon ui bai ha khisa chi ne kha nga ige omga uthi na unqinxa ikumethini sake qada ba se khisa ige aitsama nga isen madigira itman gaisen ogegira ko tareba aure khoe o taria aure o khoe pia ke ngai tswaro aure tige a kharop tige kai khai kai khre pyo ge kham khoe tige aure astha area m khazika u khain chwa tige ni sa ne area m khazika ge u khain khoe ba area m khasip khan aroma ha se ige ni sa aure khoe di ainto aro khoe di madipta hui urta taub aurekwebta ne hui madiko ka aisip o khasi uri bataina kuiri ha ne kwepna nga khasi kujira ne aureko system eriam khasi sa u khis khara onor suk e ha ofra ha basutle move move gegera otska ainto ti khasi ba unwa otska madiko se aka ai madiko se tska kakasi aba unha madiko se tska hwana ai khasi khuna a tsoran a kha nga khasi ngaba yekira aure khoje asira ha kwa nga e ba huskine aure khoe gudi ain kaupta maskara iyo kakasi tsora tauti khasi ti urusi ti testira mi hasa ne khap ne bnga ki sige amsi a kaise a habasa tare aroma arukwebge ma khai ikhoi I ha I wai ini ha se om sungap kini ha he chip kini ngabap kini leiden sama chip kini hwasip na ha chip kini hwasip na ne kai gwis nga sa ni ma ma khai I wai ai ipkini arukwa ha onna arukwa

0: Aba, madikose ban uru. Madikose ge an uru sage. Negeni nguasa unhao. Dida nera nguada. Mapas kose dan uru. Bahuda, nau arokwe ba amibaka. Madikose geni uru se kaisa. Nedige unha sendi. Ne kapunga geni unha se ide. Ibi ibirasi ikaske. Father's Day. Au kungu tse singirasi ne khap ne khap ngara tse diye. Khabe ige kowa rore madiko sege an uru ne kharaka ngaku khun. Ia ge sage ngan nga. Madi an kabasa.
1: Ti kwa isa che kaisip ki wa isa che ko mi. Nga zan aiba ige ge arokwe ki azi. Khara tamaske iyo khara khun ay taisa aisa rengwe. Ti nga zan sege di koe si. Ngong ap kagasi urusi ngabara nganga ai tau se dani miska o komgi pere komdi oms ai tau tau ai tui ai sara ngoi ti wana ngko ti om arisa asko habe komgi muti nengwa kam an huan adi ai seed ma
0: I
1: chipke koi ba ipin eriam khazib au pere omsarama habe ke kaup chi kagas chi nong ap china ne khop disa khom nga ya chi kum ge ari kum go thayura bu no ne khop mu aira se se sen bon chi aira se ko wa thiyo ari kum go khayup ke ne khoba ta mai sina ne khop ya thai e chi ge ge nes kha a han hasan ap me bara khom nga hari ro se kum gra ko o se se aro khoi Mount up, coisin urusi, dikomda, mi se iso apna, iyo den wa komda go wa, chin neches tara go wao, maka ka nisi ngai diga, ngabi huge niga, chi nes ay nisi tari eb an ave mage ka, aro kwep di, coisis, chin urusi, ngaba, wasase, wa trius arom.
0: Hiyo di nga yega koro abudi chikari kaon. Oige, uwi huwege haa I nisisko sera ni kaina idira noko ba ngaon. Aure kwebke adide. Aure kwebke kwenda mumbi ya kabusen dide di. Oige ngae ne testi uwip nga fantu pasang tamaha. Madi iyo. Nau kere nau hiyo singa mibaya aroko ba tats kine adi nga aroko kigire tani e tari aroma adi de se kaisa nga aroko kigire ne ngi hau nga sin uzugu nga tikere mu aure akhap ki aibini kao e kini sakamsire kini tip kini nga bakhu ni minka kabai tari in aroma da aroko ba sakamsire sa tira kun uwe tira nga bakhu kong awe noko ba tike sata kwa guru dide noko ba tike dareko isti soro sa tanka dide tari in aroma ne guri kahu ne guri gu ne masi bakhu ne masi ki sata maamdama madi gire nga dani ya kwe guje tuu ye gire nga kwe ka gire si kabai gire si mibai madi yi kasi iyo ot kere si mune yenen tona kuri kha han di chedi han gere si ha o gwi khra kere aha ka gere chedi bae gujre o slid le ge mai de ma hai khabe gere hwa sa gere mai si gere hwa sa gere kaung kuin abai tarin aroma ba aroko ba hwa sa ni hwa se kaza tarin aroma ba aroko ba tsaba sa ni nui se isa ngin a sa ge ina kha tsaba de ma ge ti gere ne khoi ba gere aha ba gere yenen tona kuri kha kere I sing up than Waha Husti Kabasa Gere, a Yumi by Tigre, I stick Kabasa Gere Kabai Tigre, Nahuna Gere Minka Kabai, Naski Midrasa. At Tide, digre me by equipped in Antani Hai, Darin Aroma Uwe Gere process, Tire Gere Karu Uwe, Tigin Ani, Darin Aroma Ati de Zikaza. Nates the Arukwebke Hausen Hase. Antani tama phanyara amnas tharami bai tatskini adi otskira khabusa khoipia kuru khais nahi ma barami ba tatskini adi ai ngong admai tatskini ai ngong admai khui wadmai antani sin uphai kho batskira mi ba ta adi maritine kho ba diusen opke ne kho ba nisi sarasi ngi ha ui pharasi kharu uga khabusa ne khun neran wa bina man wadmai chi ne khunabdi Ais nga ko te adresi kristi wabdi si as nga rasi kamisen. Rasi as ngarasinga namaskare urasi tuele mesbregi ngarasinga tikine kweba opta khau wow khau wara aistrap kap da dan aye unhad mai tinga bahu aistrap kap di da dip kan intip kan nisa khaimao oran khoe o sat ne ni di eat o sat ne ni di kona uti di hind di ti di khaba ne mi di hwasi ti family na huran kwa khaba Once you are miss in a family, omsi da gira gram gudwa. A requeba, gira nasa se omsi na gramedwa, ban. Naibkosi tahasa kayo, uninai kamei munai. Opkosi ao, ogunai kamei munai. Toa kosukuru, uninai kamei munai. He, o obje nekweba, opta kauskan isa da, ora kauskan isa da. Tiki gira, nisisa, am uira kweb, am sen go kweb. Khud ma khusira munsen khweba khatura ni mwasipna ba khuye kisi aro khweba rasi unwa damai ogigira onwa aro khuye ban ami ki hanqai uisa ge anya khisan aroma ya se
1: ya eh ama besinga kaise unkhan ngwa aske kwansa vainan thi kaise ki unsa khuwe ko ami a iyo de qharu ha se a igin aipna ipkere aro khweba kere a kar karan asin tau Chin nature da aroko ba karan ai tau chit khasi abran wa ha we tau ke kaise a karaga a khoj ke khai kai kai khai chike re o a hwa sa u chi kham chike yo hwa sa ta gire aw aw sin
0: ya
1: e tamas ka yo nga ka i tsaba ba noi au dab di ba chi nga tsaba ba gire aw aw sin e khara a kigi sa gigi ke tau ya i khara pringi sa chike gire mu aroko ke ani ne ke aroko ni i se tau ba om guru chike re sina chike gire nga nga map nga gire om guru a uka kai khai sin nga gire tau ni e ne ke aroko da uyi tsawa dire ke ai tsose kai kai da ke mund mai tibab ke dimasa nga u khaisa
0: ya
1: na umna be dikogromio o ngabas ke ana aroko da kuru isa
0: ya
1: tide ke nete dida didara sa nga u duma tare aroma tara in u duma
0: om
1: sa hudra wa ga amaka ci au di isi tomas ke au di ngamap ke karaka se chinchidi tsok nga dida ke atau ni amaka ile ke nganga ma bahura ho ama besinga o awe ke hana ni dini i au ke hana ni tsok ini ha a ngu tsok tsatsi ke gra eto se qabe qai i awe ga ke ni dini ma ho se tsikini ngu ho ini ai do mi ka ga tsaka o chi a ngo esa se ni uli kai amaka khabe neche sina i khomge nga umnga be ngwan a di a tsongs ai haras tu za chi khot za chai aurat ma pchi aroko jibna obgira aroko ba nya pa si aroko ji za khaka sen chip gira mu na u aroko ke okabis tra aroko ji za ra tau ni
0: ya
1: tarasa nya us tra aroko ji za ra tau ni nen ke khuna a khadi a neb koron khwa se dra ho de gira ho ama ige nga pe da gira tau us ngara i aichma hi ga ga Sei ke kaise an o aisa bade khali am kum kam ta se iso apna ma de kan ngisi nwa se badu an ave ma se ikade om arisa du an ave ma se ikade mana ka tsauna arokwe ba ida a khanga khase ina
0: ebesa ida gini mana a an uikau ne khoi khui ngara kharusa maske kaise an khabasa o Munda gini, sada omsunga hada, kweb nebke siegere hui dagan huao, oranga hui hara ara, of ne huai ne ra sauti nobe hu, tamaskayo, nahui, who se nahui rondom duka trio, o beginning an nadi get tauko de, ne kwebke a requi. Ti urusip tamaskara iyo non apting urusip ti kumsi ingara karu tamaskara iyo razi haske nengaip koro ti hun iangisi iba koro kwese iti kwese sa koron waka u hun nana huran onase osana fermai ta ngisi kumup koro kain tamir kumutuma i nengiko na tikira ho ngisi koro ngai hana hi oko kuwa shakuska habeng wa nisi koro khrak training hana se an bi kai ai o mer na khun khakma si e dama ha adiran ona sen chwa chwa ngadi gya tau tau o da gini ne khoina ni hui ba mwa ba o ne se sa tshikum ka o di koro di ntse ba madida a dikha madida ne khweba a huika o ige kaise ige nthang ha sa hwa si dinga idani huyam san khwa dine unwa khaisa khabe dra tong

sinethe qa ngayi infokavi nqanqan sicamire ngadin ha sadang op an didisa ukungakuru haqai qicada se ting owa ha ari dika tayi tsikhai qa opcuba ra xore ba daw khada didang u satskyang an khaista khing kaide sidran aw batan nami dikara an qong owa sky mystery walam hoye bebtisa Mr. Willem Hwebeb ke nguna disi kuing as kaitsap disi ngabe de masi. Ngani disi agang a guriku kakadu duras nga kya ngani. Nga sa si Silver Star nga ngans nga leaf the sonne reda di ha amrosta. Keng ansa iba. Taras Constantia Hwebes disi toman disi tansan tam disi agang ang ngaurisan. Ngauri toman di uan tamron. Aukwen, Namibia, nga nguru aun, aung nga aun, sinara kading au kou. Arigam dan starti disi nganing as ai, ige tsambang haung obasa air kaisa gang ngani, san yendran kani malaga drais nga pedial kirkip taitus nga gani ha. Donar dak disi kaisa ng asai soros ta tsambang haung obasa hungir ngayb ai, pedial ng hawap nga. Freydak tis aiski soros ay tam ir, ahay komip kani ngari uwe. Malaka trai sahu sing onin abasa ngabani si aiku auma ana en regina nga obisti oms ai ngai donor tak sini tsatsong ai komip na se soros fredak se blowbears ha kaipta ba ai komip na ni si kong ai se sige on awa hamie se ngai bibti closer sadar tak se tam disis kamang ai disi khuise irbi kar kafri kha khaus ngai bibi sti kha tau tein ko phan kai kus naga a kame pani dia om khain tani ha ba khu khain nga khise tuwi mani tu koro khain nga ha ga tu koro ka sa smai si her tang hebe sa thami avang nga man tana samil hebe au sang avang nga kuta na samil hebe ba khain nga khise tuwi khise tam tuwi no na khise khise no na kai tong nga pe do hebe ba khain nga khise tuwi ha ga tam koro mani khain nga hus ai ding ka hun aroma a thami bari kai kompet jagobi awapit diguru taib ke hunti sinonang a guri kutha a tsa se omsta bagin ni on awage o mali na vot poi si awba airop ti koma ke i sitam disi hun as kai tsap disi ke ni tam ka sara twin ui twa a kun tsin an sa benara o ka awapit jagobi close ke sadar tar ti tam disi kamang a disi a tsa khani sis na ba khu khoi ser ni ti ye wa ba di ke twa twa na sarwe na sip omsta ba a tsa sna Donner dacht is een iets wat zwaar. Onin was vrijdag niet karukaru se. Loris as email da. Tamha musa kringa kaisa tobi. Kaisa hum, kaisa nona, korokoro tobi. Joannes ruinasi ba kringa kaisa tobi. Nani nona, korokuise, korongani kaisa. Sin namasa kringa kaisa tobi. Kaisa haganani, hum koro kaisa. Nani stavatin kahun arma. A kamibare. Kaikum awa Joannes bio. Kokoro komakosip ke hundi siguri kutha nonas kamang ai dising ai kams kang ngung ai kau kang ngoni on awa kyo ban ngam dum balder ngovedo si on awa kyo male bontin ngovo distin di komage i toi to tu ngori toi toi ka sa stam ka sa ka to lam gun an ka sa ben au kun sing an sa ben ran o pau au ba Johannes bi o komakosip awa kokoro close ke sadar tak si tam disis kamang ai disip pet yang ha ba khu khoi ser ni di ye Si thok ta sa pionis parkidin haba di daba. Waba di gen nebe kep di donar taknik karu karwe. Soros ke fredak zin ngani ir dolam guspeel khrun stabani kong wai. Onin abas testament kani erf ngona tam koro ngona stabani ra. Aitun se. Marong nga huwe Claudia ngobo disa kainga kaisa tui. Tam ngona hun. Koro kwese kainga kwese. Auzi rau skriver sa kainga kaisa tui. Koro kwese kwese kwese kainga tui tam. Auzi bela tango se kainga kaisa tui. Ngona kainga ngona kwese. Kuise koro kaisas ay kamit siya umuses. Nga vode ba kain nga kaisa tuwi. Kam nga ni kuise. Kain nga koro. Nga ni koro sa kami. Sida di tong si kasa. Sklingi rin siya. Uwa itama muhonas. Ke nga ni skama nga aibdis. Ay tumip ay tong nga giyang unguni. Tui tomas tama ba tomara. Tui aisap. Akun sing ansabi narang okaw. Donar taktis ay ige. Wabas sa tumip nga. Insomstava nom tsop kaninga. Kagob skaing arahab.
siqhodene sinaka hawu restoration center sicacwe sinaka nidi yenqanire nitsotswa sele sike khado nortakh otavisna ngoku simon watemap de umsaba kongo qaninga wabasanira ha Freitag ses ai igisorosa otavis clinics tavanqanire niqhonqa bay uningqaba sinira qharuqhalo wese Donner tatsin abas ke otavis pedesa ngaqacwish ngaka si Freitag ses uningqaba sa Hope Restoration Center skodanas ngaka siskin on waha ontitansas klengirenchia watema mona sikhosa sader tatsi qambizis kamang atis eniradiye asatsi aroma kaungaus anang okhurusa qhinga qhisa qwi nona koro khoizengani nona qhisa koro bernard tsuse ba qhinga qhisa qwi qam nona koro qhinga koro hungaka aisas mama de watema sa qhinga qhisa qwi nona qhinga koro qhisa koro qam Saya tinggal, aroma kami barai.

Dizi kaisan ah in gira kan ro tsami ja go mang wa tsira ye wa nge kan an an go apkani ai ko Oba ige ama Sofia Clude somsin ai tams di chikadi kani tamara hunsh nga go ha Oba ige ama Sofia Clude somsei tamara hunsh nga chikadi kani nga go ha Clude sekele biekes kavana oba si sekela sekele ntsi sekela ngitsase tsi wang a go ngire an ane Laurentia Clude se qhinqa qhisa cwi qhisa hunhaka qhisa koro qhinqa kwesi qhinqa qhisa cwi qhisa hunhaka qhisa koro qhinqa kwesi se ikhamire odavise yige ngaba senomseng obaba go ha ngaba senomseng odavise obaba go ha tsinge wang a khona ran anqane omesem ngaba seba qhinqa qhisa cwi qamhu qhisa cwi koro qhinqa qhisa qhinqa qhisa cwi qamhu Kaisa tui, koro kainga kaisa, ose herartin, navasisa kainga kaisa tui, tam koronani, kuzi kainga, huaka, kainga kaisa tui, tam koronani, kuzi kainga, huaka. Oba iga oma anangames, oma Francis Hertzes, ki is omstaba, wahangas egoha. Oba iga kai kongs anangames, oma Francis, tamaske oma fanis, Hertze, ki is omstaba, wahangas egoha. Oma ana ngames, oma fanis, gertse ke is omstaba. Gertse, taroe, Jacobs, ngame, tsaitsai, skryver, tose, ngwede, jantse, maton, tepelo, tsipinarandang, angane. Ngomdom skryver, kainga kaisa tui, nganik tui, kaisa kainga, kainga koro kainga. Kainga kaisa tui, nganik tui, kaisa, kainga, kainga koro kainga. Nicolette, gawena, kainga kaisa tui, nona koro haga, kainga ngani, kainga tui. Kainga kaisa tui, nona koro haka, kainga ngani, kainga tui. Oba ige, auma ana davies, tani anas oms e arno sego ha. Oba ige, auma ana davies, tani anas oms e arno sego ha. Davie, darkse, maton, tangan, isaks, kulevant, karise, mokasi, tiswartanden ang ane. Kainga kaisa tui, ngani kuse, tui nona, hukam kaisa. Kainga kaisa tui, ngani kuse, tui nona, hukam kaisa. Magdalena Davies a kami khainga khaisa tui korongani khoise khaisa khoise ngani haka khainga khaisa tui korongani khoise khaisa khoise ngani haka Johannes Davies ngomdom soul khainga khaisa tui khaisa ngani haka khainga khoise nguna ngani khainga khaisa tui khaisa ngani haka khainga khoise nguna ngani on awake kai pura odo shafi tsile seta shafs richter ge is om sai ge ababa go ha On awake kai kongra odo shafi, si la seda shafs richter kai somseking ababako ha. Shaf, richter, kukuri, kangumine, nuha, kolman, skriver, akwandang anane. Sadr dat se tam disis ay, inking aukona. Gottfried richter yom stava okangia parkin ng items na ning hao. Aukon ge sadr dat se tam disis ay, Gottfried richter yom se okangia parkin ng items na ning hao. Waga laris, tainga kaisa tui, tam tainga koro, Tam kainga kaisa, koro kaisa kainga kwesi. Kainga kaisa tui. Kainga kaisa tui, tam kainga kaisa koro kaisa kainga kwesi. Gottfried Richter, kainga kaisa tui. Kaisa tam kaisa koro hutam tui. Kainga kaisa tui, kaisa tam kaisa koro hutam tui. Nono Charlotte Laris, kainga kaisa tui. Nani tui nona, tui tui kaisa hun. Kainga kaisa tui ngani tui nona. Tui tui. Kaisa hun staba tingi ka hun. Aroma kami. Oba ige. Oba Lucas Scriveri. Oba Ayrtoni. Ching on. Oba kia oma sana Scriver. Oma tebi haram staba ane segu ha. Oba ige. Oba Lucas Scriveri. Oba Ayrtoni tsi. On. Oba kia oma sana Scriver. Oma tebi haram staba ane segu ha. Tingi wang au konarang an ane. Haiman skriveran saumun wiran Julin Poes thainga khaisa tui nona ngani hu ngani aga thainga tui thainga khaisa tui nona ngani hu ngani aga thainga tui Valeri sa thainga khaisa tui haga ngani khaisa tui ngani ngani aga thainga khaisa tui haga ngani khaisa tui ngani ngani aga Elma sa thainga khaisa tui nona hu ngani haga khuse khuse khaisa
ayinqaxhisa ecwingqo na hunqani ha akakho isiye khosi xhisa eqhami kayiqonsi kristina nqwirhas omanxamans nqumas omsayigi nqoba ikhwinza xobeko ha kayiqonsi kristina nqwirhas xamans omanxumas omsayigi khwinza xobeko nqoba iko ha wanxakhwinsi nqansabena ansatani khwinza xawu tingqami bebqaro nqaditsi somi sparks ayi emacoko ziza cha inqaxhisa ecwi ngani huhaka ngani ngona ngona haka hayinqaxhisa ecwi ngani huhaka ngani ngona ngona haka sexa unqaso emacoko ziza xhami wayisabo warin uyihap cha inqaxhisa ecwi ngani ngona cam cam cuku sinqani hayinqaxhisa ecwi ngani ngona cam cam cuku sinqani wayisabo lucas kamatama cha inqaxhisa ecwi cha inqona khoise ngona xhisa khoise xhisa hayinqaxhisa ecwi cha inqona khoise ngona xhisa khoise xhisa sayidinga khum arma khamire obayike suwarbuno mstaba waseyiko ha obayike suwarbuno mstaba waseyiko ha tsinke wan akona rinqanqane ndom seri suwarbu ba tsinga xhisa ecwi haga haga ecwi ngona koro xhisa khoise cha inqaxhisa ecwi haga haga ecwi ngona koro xhisa khoise Debora suwarbo isa txainga txaisa txubi. Haga txaisa haga txam nuna txainga txam. Txainga txaisa txubi haga txaisa haga txam nuna txainga txam. Charles Josoba txainga txaisa txubi ngani nuna. Haga hun kose txui txubi. Txainga txaisa txubi ngani nuna. Haga hun kose. Txui txui saitin ka hun aroma kamire.

0: lobster sa sara go ba nga matira qeye ada ngaure tsa mngona corona go lobster. What do you call it in KKG? Sara di go ba kunga ganisisa haraga gorora tsabe horiskwen gom tsabe ning ano lobster ya taisa nga hurip ngara ha lobster di musna dara hindi nga de dara sara go ba nga madi qe khairo se tsagare me ba de tsam go se tsitsa mhaga goro khuse tsam go se tsitsa mhaga ngani tsaying of ane what ma sara go ba nga of madi tlunga on tsin kom ning ano ama vegas nga having like nga reda ngo lobster e dara sara di go ba nga madi qe national lobster day dige necessary anqa e khuke tsay grab. Okay. Ngakwiki Ernstach Matida, Quigiri. Aundahan, a lobster, a madic, is he? Okay, Tina Tabadin, so clank it up. Hello?
1: Clank it up.
0: Marisa?
1: Hi, go me to the door.
0: Ha, they gear. Marie de Grommy.
1: I get in that carnival for three legs cover for the good people of me.
0: Lobster e dara madik qe
1: ati khaba mi cha
0: lobster cha uera huri ngara hasa ngasa dasara kwap ngama dira qe
1: a huri ko isa wa
0: eh
1: huri toi
0: huri toi okay kan sqida noch tare
1: okay.
0: Huri tumi tika gomi e. Tumi sa ka. Kahi grab.
1: Utara ke, utara kayo le huri ngara le khap, khap, tae si kora kayo kusa ka. Khap.
0: Eh?
1: Ne, ne, huri pa ne, ko kari kus ngara hasa, ngura nga uli
0: sami.
1: Iske ne khap.
0: Kari koba unga tida ke kana ga ha kana rang mos.
1: Dase don iskira khap na khap ta isti khap ma di khap ra ta ye khuski do na sa ne usu su ya de go ru.
0: Saura mi sa lung ru.
1: Ah saura sa de go ru khap khap ta in ta i di khap ra mi do khuski na sa ti tra ke yo.
0: Okay kirim ka madin da no ke na misa.
1: Dangi.
0: Gan gans. Okay, huri tui di gomi etsinda necessary. Nikona tip the night points of a mean tap ivers tap ties di go nimi and ni misa kaha nob a having like nahare ida lobster edra saragova madi tohoba kai madi directly direct asking and go direct asking. Tiko ya hudi gengade lobster de hati gamos is a prawn de hati gen is a shrimp na hati gel muscle de ha have kain grab
1: kain grab auslis
0: Marisa
1: ah kain grab auslis
0: Marisa gurumi
1: ah pakas ke auslis
0: eh
1: pakas ke
0: adi
1: pakas ke
0: oh okay
1: kain grab auare
0: Gan guns.
1: Bye.
0: Bye. At Tagosago. Marika being over the answer. Amana. Could I not carry? Can you grab?
1: Can you grab Ozuli?
0: Ah, Marisa.
1: Yeah, I go meet her up. I'm a top height. You go see that daddy. I would have like it. I am.
0: Am I?
1: Top height.
0: You're not asking. I'm going to drink.
1: Oh, have a top height. You see, over the day.
0: Okay, okay. Gan gans tu.
1: Gan gans.
0: Ah, jago mne sisa ngisi tru nga go kansi no. Habe nska khusti sao, nisi sa marida nidi. Sada kwa punga. Kani grab?
1: Kani grab ozi?
0: Marisa.
1: Kani gaito ni mire?
0: Kani gaya.
1: Sige sa gudma kwe, unasko bia ma habe. Sida sa gudma kwa habe, adanen huiro, diskuza nga mahi yamai.
0: Okay.
1: Tira kai no sa madira kai chita ite ngaiba sinti tawo ren ayi sa hutu ya fanga amai
0: ah
1: itai ta satka to emi kami gra ngau a oge oge afetiet ne ne ngai ya
0: ah so biso
1: khabe ki do khami ka slacks ki ama slack ti abigan sinna mi ka
0: okay
1: thank you
0: kan gans onasko inzatse no wa ya

0: Okay. Kain kerap sa duga mo unika.
1: Kain kerap osin di sa lato ang
0: kain. Kain kaya. Madi to grumi.
1: Ande gilid na magro wiro chome ne kwe kuke ko.

0: visa gabe
1: precis ya
0: kuruba ungaza so nga africa nga no sadong ngaza ro ke kuhanga barwame
1: okay
0: ngiro kaqa ke telos kare kaze ba
1: kan kan telos o sadongcuncansa
0: kida ke uri thu sambina nini ngisi daga cheke ba
1: kan kan sira dormire telos kwaqade kira right yeah okay so qhara kanqa ku hundra de grandwa nqikweni genesisa nqa ku romie se snails hadran hwadi nqa snails ke anqiya di e snails ke nquda masiskre chai koba unwa tira nqa di kop nqa nqa skamisa unga sens nqa skade gin hwatma ne di genesisa nqa hurip nqa ratam se hoi de se ide nqa ramie se nqa nguis kami e hainsa ka khusa mas kami e de madi khade ke kor khabe nuse dani no khaba ise nga ara ke kan gan stimire do khaba ti tom ta tra tui pechi dani siza hansa hurip khusan go mi etsi go ngai madi ande khabe dani ho ngun an ske ho ngui dani ne lobster era madi ke lobster di ge doch nga ne tamin nga tsa ka tsi sanyo ora aba kalai mati tita madi kwan ati nkana ka ha tlaneng nga di ke lobster nga di khare gran kwa se national lobster day di gramen it's a tige world elder abuse awareness day di ramen kung karu ke dran mo pa iske ne sa mas gran ay basen kay kwen hoga ni sisa de go o de hisna o ha ti o de hisna ha ti de ge kay kwen kastna no de ra kay ra kwen kastna no de ra ha se ge ti ira ge a bara hon aske kay ra kwen da tu se uwe uwe kaisa amai nin ge tsabe ko esku sara hene si sa nin ge ne si sa hora nin ge hora dita ga mi kha ben ni soro sin mbusi gara hon a kaira si sa ar mai ha sin aba ti in ge nina ngadi i khasi ga o hadma kha ve tsa nin khai di ho khis ge ni kwenda kaira kwena a tu se mwi u khisa amai so ngadi i ho hon nga skene tsa sara di world elder abuse awareness day ngadi hun tsin ge ha tsike ngadi ho ho ngadi netse era DSA ke national bug busting day di me tsigra sneak a kiss day di me tsigra global wind day netse nara mang wai ke national smile power day di rami ngomrotska mariko tsaiba i uha kwet stanqom uo okoke kwedi testina imbe imbe go tsuisa go a teng ro tlhakwetsa a nyi uro kwetsa madi ise ncom u o snege kwera maiko ointesa insatsa ra uha international women in mining day tin genetsara man wasege main di khadran kwa main di sisen kha oregra aro ko go khatsing a itsinga nga odo garang mari aroko gutsi kaura kwe gutsi titi dare kwe ritin ge tsang aira minding nga sisen tsang aira tsuru minding nga tsi ama begasna pero din nga ntsi oni ha se i my document and season the masses gray on ritin ge on hands on deck tiramese adisen omdicara season season good narrative sege tare ko ditina main industry ngastina ha amai mining industry ngatiramere ke tare ko ditina haragan ngun adira khuruti a season kha asipni has ko se dikuda mire serege saradi main wara tseding amse kwa chisege ngare tsung a de gene naba mani kam kam kam hus e ko tsi khaba an kadu tainda mari mi se sa khuge

tiki ranga kuro trend no nizira ga Facebook sa kaba mungai tui TikTok sa daga kaba mungai tui Instagram sa daga kaba mungai tui tiki nisisa no kuena kaisa tabe skoke ya kamara tanisen nidi masi guha ni batramu so ne series ke films hina su nyati ding ana ke kwes Zimbabwe kun is ga ke khwang hinis ame the polygamist di hang hinis a hu igenwe ne di e film sa ke akuru series sa ke akuru Netflix ha chis ke nga film sa kor Frida chis eng waha chige ama beras ni gogots ka sada African haripida kaise ne khus ne ne khui ne kha tsai kai ha sa de gra hon a polygamistige polygamy khadaran khwa o de gra aroku gu hina tam ngona tra de ra uku ma gu kharan khwa se ge kaise interessant khu ge ai ba zi korore ida ngai ton ratse ngan a ba ma films ma series ngami be unpack ro amai se koro maridra tsa maridra ain se khisa no quotes go play waira polika mastra go nkhwa se e khuke korosi ida ton ratses e ngai ngami pe tsam ro habene tses rege khang ma gusti manda tse dira me ga ro tegene agar hon ka ka sa da tsina korotsi mang o hang haro ngai ka tsi ka ska ka sa da di tsam are sane o ha se ke e khuke tsida e tnure o ro itsatsi ngas ka wa tsi

Yeah, qhida kore. Tracy Chapman skenxabara crossroads tira mibada sen ke kwese hero nara maqo. Hagair enga hagair ngwana de gira wara Albert Einstein ni an sege scientist di ti guru aup tira kwa nimi. Agro wake up di mandat is esna regin bahugo horo hain sara di ang hang gus nga khave e da gen netse gam kara pengin khuro ung ang bahu khaba netes diske ra ka aisip ting ans tira ai gup ngara ngai cobing o amai tira mi se ipge Albert Einstein arami ka aisip ke wisdom i khada gran kho de ke ka isip kharan kho knowledge i khadra kho de ke ans kharan kho amai so o ka isip ke nedra khakla sen ba degree hana ho tsui tsuri hard ma tip ke Albert Einstein ami se ke ka isip ke ui kurip di khakla sen sngaura ha ui di khakla sen sngau lifelong learning ngauts kira kaisi baho tira curiosity ngauts kira kaisi baho antaus ngauts kira kaisi baho hunatsni curious ba iyo hunatsni niskira ba iyo hunatsen antau hase tuha osnats kira kaisi baho titske ngaba husnara experience ngaura kaisi baho ngaske nisisa huna itman harungas hon up ngaba husnats kira kaisi baho dipkira Albert Einstein amititske self reflection dira mien ngaba husnara hongas skren ebesun ko wa aisensa amai kwet ahase ko wa aisen mange hun hinara kaisi ba ma ti seina ti anda se kwa khaxa sen sting ans khonqa misti drami se mana khutsa sakling kaba test ams ac horse isa khaxa sen sting khaxa sen satskira ans aromati amai to gain knowledge it's gera learn it's gera khaxa sen it's gera khaxa sen anske sa mind sa wa kai kha anske sa san aintop sa minds sa sa wa kai kha khave ka aisiba apkira mi ku ku hinata ugu ngakara wi tipkira Albert Einstein ami wisdom shapes your decisions ga aisip ngapkira satsa u minkuika wi wina tipkira Albert Einstein ami kwen hina klaga sen hasi tui han dinara di kwen nga kwen kira tisang ansa hong a wina amai ti tisang ansa ra tisa ansa ra ho wina ti ga aisip tinge ka aisip tin gera ai wa kaida hun hina de ke khakha sen na amai sada di eitma om kain sense aroma dip gera Albert Einstein ami sada di eitma om kain sense aroma ep ke ka aisi bara khakha da ai wa kaida the lessons that we learn amai ipke ka isibara khwan khuin nga chen kharu otskumura hogan aiba nga sen aibara you learn a lesson khu itskira ka lesson khuin nga chen kharu mariko se ka kai mariko se ka hariro tiga khaba masi esi masi gei opke ka isibara ai wa kai chi ha lesson ske khui na khu hina chen kharu nga hai khu dira ngai mire ame se map kya ka aisi tigra mi huge ka aisi tina waba senre ne dara ansa waba sen ngupai ka aisi tina waba senre ida wana uha you have knowledge you have wisdom otske ansa uhai ka aisi ba uhai di huge ada ngan wana ne dara wa uipnga tsitra hama uipnga ngan wana waba sen hase uire ka aisi ba tsa wan ngupai answer ta one ngup ai ka isip tina ware knowledge ta one ngup ai wisdom itina uhare tisa wisdom itina sisen ure dan ans e tui kumure wisdom isa ka isip tina
aba phats mai hap ngapti ngata hong a wi na khona tse qharunga o tsa tlhaka sen khun ngama ga igira mengi kwen ge book smart kusa e qine the theory thing and sicusa ngwa khave wi na mitwiga usti khunda baini hasi skreyo o kaise a uda masi skreyo rang habu o ngange khunga da ke mutning kharu ira nga kai siba ho tsira ke ni curious curiosity ancao de gini amai ngama ga skedi dramisa wi ngatska khwe di tsat mayo otske datening an it ne khwe ti wi paro matanya ya tsuya you never know until you try amai khabe ige ngiba sen mamungtsa asna ti si outgasen qinqadi kaisi pare gini season utrege ansa dra wan ngupe kaisi psarari bani season uthi kaisi ptinani wa basen ti to khoba nghanqai hase tsare netsigam garavai tsira ait nguretsi ngada gromise hager tsona ora catch me on the other side.

masip ngara hosen ka amaitsi komaratsa nguna unwa tsongago ngaka neskenisa umusadi charip ngako isa umusadi charisi am governor Emmanuel S. Shikongo ngapke kro kangan sama nedi in hai hun aroma chigro ne tsongutsina miba ego anusiba unha wanqai ngati isegura skol kan wa ngupai iske nesa di ikera nguri hese ike e. Netis e ike ngada kuro taun ke kura guse International Women in Mining Day di ang anza se ike e. Ati ike ngadi ise ngete sara te di e. E ngundara nuko ba ngupai ngaro na rekira. Ngakanywa Minister Agriculture Fisheries Mami Dis Ruthie Masakis Maske Kuro Taking Maske Rai Taking Karakara Sende Ro Materialan Madi I Sing Umis Namibe tiramire amai. Iskeneri ko bang isa kuro ti Namibia Grape Company staba iskenesa. Ngadi I saris hina ko ti hain staras tarip nga sa I iskenesa. Ngani I Angotic 2026 ti akasip ke wang officially Luandas nga iskenesa. Agoro veke da agoro kaan kakora kuse iskesara di ICT minister sa ngaba siko hain. Angola pna Information Communication Technology disa neri I Angotic din ana conference ngus hina ko Angola pna groti yes aroma iske nesa karagan ngaku hanu ku ke ngai ko tai kau hain technology perodi si eight man karu zara di ko nsi man ke ko ngai kau hain Africa abasi hana si karagan ngaku huna grosi kovang I'm arede go umhai amti amabeku di digital transformation ni ngai ngami be iske nesa ti ikera ngorie se ke e. Iran hub di embassy sinang agam ngahas ti Iran ni ti Iran hub di embassy pero sinang agam ngahas Kerami Iran itu United States tika ge ang umpa seneha madi ing havep ng agup tiba kwat kausa ne kong hafrida ches ay di kira ngurie madi ise ikara ngangu ne koha I ngonang han kan masa ayp di ngay ham sina kuruhong aysa ne kam hukang agup nga United States iti Iran tika agup nga embasis kerami ang agam ng agus ding habib ang agam ng agus kinay sonatis ay gatiye arigam sonatis ay ige ang agam preliminary memorandum of understanding was reached on Sunday di grami si ige ngayon obasin ito ngadi ing habib ni kwat kawe si ito kaysa maha nevekip di frida ches nga anda sege iraniti United States tiga hogudamati ige adi ise mamasiba nihuron karagang magun anda an mana ge an aroma sege e ma straight of hormuz agu ge kana metsige khongi kando ka khain tige tige tige tige ngwagu de ha tige ham de ha tige Masika ngai a masike. Tanam senti grati e taudo skol kun aroma. Konha kurip aroma iske nesa kosa se am skol kun aroma. Agro vekes na dagro taun kai kura guse. Ige ai kams ai kung naramu ma e. Madi isenda reikun nasi ma tatoa se kaisa. Tuan nara soai mwabase konha kurip aroma.

Yeah, let it flow, Toni Braxton. Ada deh gini, way to go. Edo, cuman gini. Hasku saya, ni dah kuruko deh kira mu cat vusi musi madlalap tin gini. Haba, nete kurun hai maske ngungkang kayak biasa. South African se kingpin ni. Kaira sing like kingpin vusi musi cat madlalap. Apke ugara nga nga e ting hoses nga uwe ha nga di haraka nga gu habadin aruma iskeneza ava nga man kasi sen areti onihase inlay onihase I mari wagang akasi kuti we wagang akasi ku kamtau han wanti onihase ikun nga kapke hoses nga uza habibkin nga igro netis inkay mga kaip ay Javi Gink, I'm thinking, I'm going to go,

xaba ndizihunca siko say that will be after tomorrow aske ngona ngxithese isa ngapha kugeni xaba ngqanqhibu enisinqhayise ike etikira ngurise ike ngqinqinqip drasca go hayindikira me drasce khosi singahat mahabe ngqinqiba khosi singa o yathi Floyd Mabusela ngqinqithi hitman gu hinap krisisen ugu ngaqamca usixhoqa musa kikana pti Floyd Mabusela si ntapiseng nzamap nxa kuke kuroqhayini tse say gabe ke nxenxa di ingxunqasa go a main uye tikira nguriye seyge arisna re ke kuro nxa ngse ipke South Africa pngana no go bahan ngupai jup jup ding ana an ansa South Africa ding a TV star didani mi aising khantares era season kekwip ke ding anske molemo marohanye ding ana marohanye jup jup ding good anbi oya jola 99 hadira ngaba aising khantares a season nga sawu kara qaqwise ngakwenda cheat a ku sawu ayizicwacere ze South Africa deep ngap ngara season arokene ba okay ibtina cause it's not go uwe di gira me jup jupi ke khaba titoro ngap maske qalo ne kwep ke ayike cause it's not uwe nga mariko kurina ngharu ngase ke nqaya ha masi tubutubusen uhuna season utip kengari ti akang ti akam ti ngay ha aroma snap kengay kong mga kengay nisi sab ke par kuriro nang waka ti ngay ibti uimbab ke karakara dimiti kuro nga season hana di ti kati kuro di hiyas ke nisi sa habayra neng nguriga waka sa isa kosis ngap ko uwe sa South Africa di repap molemo marohanye jup jup dico yang anzapten ngeqhosi singakuru uwe kidnapping in aromathi taxi driver babko ngi uber driver tinta nisa South Africa abdinguri kami ti abusa ngwas ti yeah mama siku aroma epke ngi qhosi singakuru uwe nguri ara wagun hai herase ike iba gro ne uber driver ngaba gro tari yo empty girlfriends up aha se dida mire qawdo ipkenxa igro ne taxi driver chako ayiha hayinthi ne taxi ngari yaba gro tari am empty girlfriends chap fraud ngaha nga hamske ne khwe kwan aromasa dida mire amasipke nedi khoykwa aromasa chup chup igrami ne ngariop uban ngariop nepke ip chup chup di girlfriend staffer undang ngaguai chika ke chipke ngai ko ne taxi driver ba o a force karitsigo odos nai karika so na tsi karika msko iske sipkin abusa kwanqwa khabe pkinqi kwe banqwa ho dama amai khabe pkinqi abusa kwanqwa ne kwe pkinqi kwenda ho cha digira nqari nquriye sipke custe abanqam kuti prosta bakwasi tsi kosia nqurika ne kwe ba di igira me chup chup bigena khaba kho mitma have pkinqi khosis nga kwa uwe tipkene tikam mandates ening khai go iske magistrat ngqa khai pe have ipke ngona ngites eni khai dige khabara nguri hese ke ngange khuna ngange khun khun khun khunda khugai khunda khu khu khun khun
Somali referee Omar Artani hinadan ani United States ngake ngake kama ip FC ngade ise waqhubeka isiqhebo AC season cup ngabkening ipting wasa tournament madaresani ho khonqwasani ho dike BBC sira nguri eseke FIFA ske kwami nekweban geni wasa madaresani ma wasa khonqwasa ngabga season hamba maris ngasabken honi digira ngimi eseke nguri ras akupke artana United States the immigration bureau diha Miami the international airport the mandat is a gre interrogate a tip king maska utanga di tinga di disitu inga kama kudi tinga tinga di tinga di adi kautna kia ma amid my gay United States na sa tip king lai kia wa adi diplomatic passport tina mwa hiya skeneza tipke ke reject e tsike ma amet ma ke United States na America nga asa ngadi isep ni si World Cup nga season hi asken ne sa wasip ke tipke di Somali kwen kha qinse ke a khonqwa e ti grami oi ke ne sis anguri garan a FIFA skrami iske ne kwebani wasa matare sani khonqwa sani matare ngadi isep abasi season tema khave di ikene bara ngori ene di referee ke ka turo ha Somali ngop di ba aba krosi season aba ka si season ha ba wan ngada gro ngose is ke ngene sathi ke mona di se ha kan agori ha tsusa e chip ke gro ke se ipting hop di kwen tsi kwen a gro kan kan sa gro ma ngadi se ke wasip ke a khon wa in khon was aroma di ikirami tsipta miske tam wadi sing ona dising ngurip di world cup ngap ipkeni mutsini season tip kenwe mi we sagya mi toy sepkeni sisa tsambe ngaini season am se ike e se inge waro na ha Joyce Jonasi khatsira kira nisiza ngaunga khumai Jonasi khatsira kira ngaunga khumai social media pa ida niko subscribe yo ngada gromi series Netflix a has maske kaise kaise kotra Africa Karib ngkwena tsaka khoge korore ida I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.

tao tuse ha military base taba iskenesa si inge kenyan hong na ke mine ngadi khuida kaut ma di iskenesa ngadi ngoba ngadi ngadi ke hain khiyu nga siptire abai ke hamkwep Sylvester muy gaib ngaba ngaphina nedingcaba ngxadi ke ayike hayi ti ngike a mama sasigre uwa e kamngona tsedi he ayike ipti sorosa negron ave kepti cam intes ayikwa si ho e abangam kudi namasiskreyo mocherista ba iskinginesa nekwepke dizihun akuriha ipsin genedi e ngaba ngxadi ngikren hauti ke huka nisisa nidi i ngavanga aun ti abangam kutina marid me yon ngasip din ngavanga di ke ay sikinli ke a clash tira ni mi na masis kreyo masi ba ke a ha nikwen ke a tsung tsung we se ina nidi i ngavanga di nga abangam kuha di gran ngori ye nekwepke awasengai kwa hoy mocherista ba mama sasha ngrove kepti dan starches eskenesa ti nekung skin isti wa ba ne dinga banga na den opki kung sa hukre uwa tigera mi ayom dinasi uwa is avan ngambiro ti dabasi uwa is hinaske ipti sorosa mochiri daba kisi aho uwe sa sepkwe hea skeneza chiske mama sasa kainidama ma sip ngastina ning hamkurop di sorosa kisi aho di gira mi nidi i mochiri nga iske neza ngori ras ngagupke neko bagi angi wahoi tanas nga gengai nedi i abang ngam kuti demonstratan ngavang nga auntinding habap nga ipke ning ham kuroba ngai ke a ngawa hoi tipke ngaskan karmai hase ipke ngui bai ke ang wang nga tipke mama sasra dan starches e kui krosi hoi nista umama bihia iske nesa tigra misaking ngayon nga sipti masiba kisa se ngabara hon ay si ike e manke koda ni sis kreyo o kaudo man wara se e waro na kam are sara ni uha tira kun ay kabe ngay ay patang hoda ay pkwan hoda kuge kung alaga wakiyo di kini babay din ni misi ike e kuge amitase na sito hiyari.

si satan asan kwan hunga beti ukwan kosin oku ansa korang uns kam ariti ti amti amabekus oku wap ti nganuk masi kam kamsen hurun wan aroma NBC sauku ada gandhi koti ni ansa aroma sa wan amsa wan karis na hai kasin

0: Akankarapkankarapdita wakaisa mistiqauna tabedere qona hayimgira manqwanqaske akoro ish khasitide ke kwanqamqatsin saladisa ku adaqandiqo dida anqaninqantida Stephanie Morgan dacha eneske qaliti sikoro as gamanqaipdisa tsi ireke qadi ne gamanqaipne bradranqwa nqaninqaka kuripnqatira minqaske kuripting aiko dira Ibasin. Nijestisa kupa ileke akaraka ngako angaroti ngwaniko harisi ngwaro ngwako tzi ida. Kali sangka ipna kumang wang ngwaro wasna aturo nira kosi I ngubit ngatari nara idi ida ni misniska ostina ida akaraka ngako ngwaro ting ngwanira ko nitsi mang wang ngwaro ngwan wat maske yung ngwas nyada nitsi mang wangas ini Kong was maske kadi digitalized IDD diramiedi ke arung ing sisa computer ti itsi kadi cell phone ko ako magensa IDD ni kuro kai si digitalized diramiedi kiko ending angtobo watching oroko IDD kuro sing kani IDD kuro diramiedi na dira asisen oka habe in kaba ano barang ay ini di digitalized Kosong kini di ngadi akan kasa. Kapan ni nuangna ida ni kasa ay ida ibi an oing ngan kasi sara di sa kup ngapna nila karusi I ada kandi ko di dalam itu mandak sis a di sang ay tingko ha I kuku dagi ngari ko itu waktu tingko tahu kuka koi ngida ada kari ko sa si asisten kaku ngari wakau swap ay mahaban oba di dalam itu na nirami
1: Kande ko, tabika ko, kisa mesa ko, ikal chiza ho.

ya qalo nxa ileke obako go wa chi DCA inqankela manqwanqasike goro ishaza tsileke sala sa go bada qandi qopqa go nqamqasini tsho nqamqasini khona aroma ileke qolo nqapqa qhalisa inqwan manqwanqwan dine inqwan ya amanqwanqana e di gramine ba ileke maroni ya qanqasa sesongso nqantsina dira akoqa ase e waronqa idara waso ap ay habe ike cam wa dc cam dc mani ang iguri bako cam wa dc cam dc yung ang iguri ngati di school kumwan di kwa klasin di aliki kwa nga kosa si akaw kap kubis at si kharat kubis aroma ike nidi kwa klasin di ngati ko ang hanus si toto kanam sindi ngati aroma it's ke qala msinqhane banqasini ayi basikolo ukuthi basi u thi it's ke aqala msinqhane ka rhwaqanqa thi didwa rhwaqanqa twa thi ramaqa nqasenxa banqa basikolo idiba maske yo wa uthi nqanqa basiqhini nqana si u thi ranqhang haw at si khabara maqa khabe ke ni di isikolo ukuthi xiba mdinqa ti qamqodi si qamdi si hu an igrip ngapi rhwaqa sincwandi camqodi sicamdi singu an igurini school kungse idi ngadi ke kutshotswa ti anqasa sike kuri a radi maske kamang ayi nqanqasa sinidi rhwaqa sindi ngade ni rasi aqhara kanqa ku school kunqa kunqa kunqwat ni kosni ska o ayixuzi orban am school hi yang aqamqama ngapi inge khona nqa uqwa ka sikamati ku nqaka ogugu ama e nidi rhwaqa sindi ngqadi tsinge Frederick Tsinge school kwa e atshotswa gabe e wa namo bi pna pna Frederick tshotswa tsine a iqonse e nqanqa be kuni a twa skosi o ike ani bacise nqanqan sindi xa sen a ixa msting anqasa ben nqan maha nidi e school ka once nqas qaisa sen nqanqan sindi sase e kwenda xwa aroma irdi anqade go sima ti aiqose a havanas nqanqaris masqueen ke anqasa simuso siqalwe am school ngapxa ra qundu maske yo havana am school ngapxa ku school ku anqaka umas aroma taking hard ti qundu kuti ncade a nidi iqhayiko nqakwira hase yi abanqam kuke eka ngati i havanas ka masqueli ngapxa bako aqaye athi ike abanqam kasi nidi ikweni na kuro we in anuse maxa len kunqa xa kuthi ose si maxa se i esalatina ngomisenti zaladi wanti rhwaqa sindi ngathi aroma mada kusi uda kusi rhwaqa nqa sengqibeka kesi anqanqasa nethi tsaquma tsanethi tsimathi xa camtso risinqamathi maske ngqoqo kwamarhabe itsanqani sa uma inqa iswasa ungaqhisa kuke ileke waraka xonqanani axiwa nqise ithi qanise itsiwani iyagquka kurini school room nqana in akharat uyisithi qaqaqqubisi pre-primary ticida nqa sesirami aroma ncomana kwaqatshotswari ncicomada ke ngati inqa isithi nqabe thina what my full birth certificate drami wasanqa isithi qhini nqa thina unhand ma kanamsene nqa ititshotswari inqa qhini thina go tshotswa thi tsomana kwaqare idata qoga kuri oda ke skola maima oda ke rasimbe e tsinge kwena no kwincina ra school ka mati mi gabe ipke ngqoko vikita kurumisi xa isashoni thina amabisinqake aditha Moses Xaro ngapti skole ayisithina akho kubapti qubidi ngati wachisa okay gas ayisithina I hours ayisithina a ngqoko kubaba okay gas Moses Vanderbilt am skole Moses Xaro ayisithini kami ngati qhala kanqa ku PPS ha akho kubaba okay ida tsoma thina akho kubaba ngakwari kesi anqanqa asa with makona kwati mithi ida tsomana kwati misela kubaba ngati econa zadati ada xaba akustimi aqalo zadati kubaba ngakwati ma itsi ida tsomana ra araga ngako khara ko ba ko ntsone ke french ants na ready ngike tay tsana ready ko ko ba pa ha dicuida netiste akwaqa sindi ngadi ngaromane mise yahani ngaipha ida khara ka ngako school kuti atana ngxasina ni ranwa
ngiqala usudanani xa ngicha sinanira ngiqhwase i ngithi irhwaqa sindinqadi hiya hadi madira xawuseni ati qhiniko xaka madira xanqati idani qhwase inothi sina ikile miye aqwayisa asherlon xaise sinxasa hiya askool danas xaske qorha ayibesitinqamsikule xaba isitinqa

0: ngabara die di ini mise a president dr Nendumbo Nandin Daitwas ke go sa se qhamkwe na mabiyetin ngana go aqan raqan ida khwa e khwahe khwa kha kai karu kha khwen mwaro di ngobunqwan khinina khwa kha ada khwa di grami khwa sna u ida qoga arma araqwiri aqesh aroma athi isigcosa sikoro acumcumqa ngidi iqueen ingangqwadi ngatela xain tsira juan ngantsin tuwi qaraka nqakuxa uku ay nokwindi unweko nqakutsina ra atsaxa tsinokwindi unweko nqakutsin inqa ratsanga awse ngidi iqangqwadi anqa u uiku ga idani kosnis kauke Germany ngaba kunquya aqaqaw si winqas ngas ya Werner Arcus Foundation dian answers ngas ke kam DC million namabiyapti a dollar ko ngaka kuripo haba niraqwiri si e ngaske anamabiyapti xaxa since the project ngadinga xaxa since education dramisi ike ngaba xadi iqwiris xasna kamdisi a million kudis ngaba ngakuripo haba namabiyapti ngaqwiri he nebke xaliko daniska qosa si awrekwe ku di kakasi tanasing urusi khapti rami tsi ike abacisa qansi qasanga arukuku nqaku tsini wiba kuka unwa o oqhabusa sibdiminqi yedile habe e habe ib arukuptsina wiba kuka unwa o wibandira ose eba tarisi kova ncindi nqadi tsinge ha etsi ike notsida komiyese ipke uro a ministry ngurare ngaptsina order with me a kamkwen ngan tomaska yokwen here need if qara kanqako khongala ngan ngantsina kuqinqa uthi nqusa unga ithingi khona indinqinqansi indinqidi inda qharu ngathi zosane di ingare go ngapnga khon ngana kuromai enqa tsi aqhadi nqwa ayinqaudi ngade kuromai anya kuro miedi ngade koqa e tsi ini aqhadini di e order of miss nasina nira koqa ese e ngade ideke nitsira ko ayinqumi enqaro di ngade nqwa anko ko tsi ideke mida ko ha ese nitsistin kwa nqiski digitalize IDs atira miyese ike qhara kanqa ko nqwa nqharo kuti tsi nqwa di ngadi tsina rakai tsi tsaisa se inqoko nqaku tsina ra nqobe ka incinti ba inqanya ncinti ba qinti ba dimi khabi ngati inqwa nqhaudi wanqale di ngati radi he digital identification system dira mi se e ngadi iqoqosi ngqini di sadadi a passport dan didani mi se ngana digitally ni haqisa digital dira ka mi deke a cell phone ku computer ti ngako ie ngadi e xadi qosa se qoqosi ngqini ngana ni ra hasi ngiko ngeke sirang ayinhansen athi xadi qosa se kayqueen kayira khona wa ida ni cost discussion ayinhansenza aqisa madi ida ni di e digitalize qoqosi ngqini di madresses in o rasisin uthi ndanqasa khona mithi kayikwenda mi ngayi in technology bgaqomsi bangathi technology waraka namabiye phinqaphinqa wathi maha thi waraka namabiye phinqaphinqa atmaw mathi ida xoxoxweni qinisi xa sta digitalize so orasisin uqangi a neyagarkiro xa sichathira hoku ndinge anqasa narami xikho incani ke rami anqinqinqansenza uwa technology bgaqomqa atmaw yawo lediko nqaridi makangqakasin ncani ke technology bge a digitalize AO technology ke computer ti cell phone kunqa acayi amaka ikenedi inqwa kangqagasi ku xa kaqhawu ora kai khwenge mudra o qarang kanqa go qwi mari nqana ra ncwanqa million mari nkosi tsiqosa se kaira khwene ya nisisi seng utira madari nqwien ncantsi nge qhara kanqa go technology ngapren aro mai hase mari nqara ncwanqa nqa sica inge khona qomqatma a technology ncaba tsira mi technology ngapka nsisa idea nqaqao o sithina e ne di technology ngapa ngwaka a ga seng nqa nqaqisa seni are hise ko daniska oike Se kaudo ti ike kadi nhanuk nga barami nidi I digitalize IDD, digital IDs, nga se sere miedi, nga dike harikuku nga ka nira aikunkai ti akanyiban wa nira ise subu subu ran a ti orong orora mwaka akas na tipke nhanuk nga pti authority di nga harikukaiku nga nidi in ako nidi IDD ko. And phone go nga kala season we nga iqinisini si abahansi abe deke ka ro ne tsi sa go ba ani isko se tswinira o hansi e nga di e world cup e ka ro se ke a kwansa ka tsi tsina go a tsaka a go tsama nga ndene tsira ngoro
1: Cape Verde, chi Spain.
0: Yeah?
1: Ah, Cabo Verde, chi Espani.
0: Okay. Eh, kaun ngada ko ngau. Ah, Cape Verde, chi Spain, chi ka kira ngoro dikira mi. Habe ida ngau ki kuro kami madi tra ngai sara ding ngai toba madi hara se ida ka ngaro oni di I tak to sing khani di ngadi ya ni sara kana sara di kira kuna madi ne digital tak to sing khani di ngadi ni season o kang e ni di ikhani di ngadi season usa sadaran ayoka ira citra ngaso sa matare o otain ka utma ba di idanira di se kandi si kaisen ahinda marka ukayus ko se idanira ang house I ti ida sara tina ni di World Cup ngap wang kubay si kaip ngap aromas sina nira harubat kwan sa kalche ba ma tam ko si tuto magkakuro ko si tam ko si tuto magkakani kay nga di idra may swap ay

0: money when you need it.
1: Nengwa sadage sadun kwara hau, Christ embassies nambia ptisahu, Toreba hez, tamaska yo, abe mahez aroma, haise amro sasire, Taina, kaisa, koro, hu, haga, taina, mani, tam, mona, taina kwa, eloba ab kaidu.
2: Guys, it's now on. Come here, Dagera. Rhapsodies, ama goodies, a hood, like our press, or a kilometre, Prashoa, and Kemi, Nete, Dagera, Mink, in one at Ske Uha. Damle Pedro, the Turosting on Askerami, Ipti Elosi, Kaipke Horaka, Hun Hinada, Wipsi Elosi, Wa, Ha Hana, Wana, Ke Kaida, Map, Ipti Kaisi, Ti, Inkwasi, Kage, Kaida, Prada, Uhan, Ansnau. Elop ding hanu aisip sanga rasisen kha ike kaise kaisa khu e ha ipke sa uipnga ha khun wan ipti elosin ebe sensti madi tin khara are elop kha an hanu ai khu ike kaitsi asa ngapke ipti usi amaka ma an habasa khu I wa e satsa maske ip hanu aisip kha ra are ipke ditni se kaiba tsin aroma khu e ngubuti de khaisa ra koqa everything in kuros dingona skerami ipke wa kakasi tsai ku tsa ngomsi khaidi nga Kristu Jesu nga tsai dadi elo ba ru ha tsai ku kharasa ngipna ngubuhu ike a tsai wana tske uha khadi sada khova am khwas nga da go khomai e khavan aire ipti elosi qaipke horaka khunina da uipti elosi wa ha han wana ke khaida elosi ti ha mis naba has ke sa uip elosi elop ke inat ni dise aibatin ti elop nat uhan uip wan nara ngai qau ne timi aroba u in aitare et elop ke kaibati elosi uibati ngwangwas aroman khaba ha I ike ha pati I etke ngai uha sadani ke ngiti a mipati kha khaveng ipke an humi au ti a au tama ti kwa tama ip toms ngaske rami dida ke komsa hu elop mis ngara ku dida ke elop da uta ha timi e uha khupke a tingui au hu I khare I ngubu sa da ke rangkhara wa khun ke a ti ne dip ke ni sa ainto I ipats ke sa ne si ha amasip aseni khon wa sa uip di dau kha are khun wan ke san wara ha san homsi masti nga am sa sipti ngap nats ku amaka wa khun asa turo korenden en monasti kam disi twing as kam ni korenden en kweses di khaisas kerami ti elop ke a kha wa khoma wa qai disipti ngobusi tsae tsina san wa ngang am sa se ha kaisa wan aiti wa masi ku ngatsni hai a madi go tui khave I aitsoma aun wa ha se u ha se wi I tamas ka I o ha ha ha ba tamas se ti wa kai si sen ku ti kai ma ding aroma ngang am sa se ngang ai ha se ti ipke nesa ke din twatwa ap elo ba khai here khida tore amsa abotse gan gan dagera horaka khun hinata uipsi elo sipnga ha han wanat ke khaide khais aroma dida ke nga amsa sipnga uiha khristu pnga da uha umi amnga sna ratunse dida ke khu I khare engubuta ma wa thomas ke ti wa nga amsa se ha kaitsi ma kai si se ni wa aroma aun wa kai amaka sa ma uisti kai pna ta ke raku sa ai be sensa ra kanya kopsi wa amsa si khadi twa twa se jesu ti onsna amen saradin arun iya

Hansen. Inter Cal Group Torres at jersey number 7. Hamase. Spain again. Spain again. Angane sepke Lopez Cabrala. Abke left peggy Cape Verde diba. Ako bi tri. Rechte ngena go ba ngwa bang hore kung kung skip bolsa kaude. Cabral. Cabral guje khabi agam. Hamase. Ay abke ko skuza rain kuruba kese ngena go ba fro. Khong ngana Espanyar gukati. Am guze khoa am avozina. Ah, vozina apke. Rekom da gego nganqinska. Nya goro xa inqadeza. Khabe kongoske bolsa qa ndo barang chap ye Mendeza. Kauska do ban urua nepke Morela Moreira. Iskap ga kongo khabe sian watchin aun nase kuye Cape Verde ga captain ma captain. Cabo Verde. Kom ngokuli cuyip khabe. Amkuze kauska ba ngurua ske bolsa. Nane apke ngurua qa ndo turo khan apna. Noba Uristab in Namik, Koka in the Casco and Nuruaski Bolsa, Nepio Moreira Ba, 4-2-3-1, Koa Bikri Vosina, Vosina Bahu Lopez Cabral, Kaba Vosina Bikri, Koa Cabo Verde, Dipke Neva County, Amase, Amase. Subudma. Khabe ne bakas ko bakura om changu je Spanyar ka. Abe na rakka gao. Koga gu je Spain ka gaude. Amase. Rodri bahu. Kongo eske bolsa Rusi ke ne bak gaude. Ain ko strap na mi kap de be uri strap de misa. Turu eske bolsa khaba. Spanyar ku je rakka gu asko se. Bolsa control cha. Khabe ice ka kainske bolsa am kuzene ba Cabral dana sing mutira ko yam chap ke pina ba kho ke si jersey number 6 pina k pina khai ke si ti a khai we ice ka ba khaye ni bolsa wasa se sa qara a head maske yo sta au ngai ngaba gro tsiza se qaga chap ke ruiza jersey number 8 spanyar ku le go wa ku je spain ka qaudo ru wa go jersey number 16 rotri ne ba kho kharu eske bolsa qaudo Ebara icha job je Petri ba. Eba ngurukuru eske Torres. Torres iwa ruwa kastrapga. Kubarsi. Laborde. Laborde kogara eske bolsa Spanyardku. Kogara ain kastrap nami kapti ba ngure. Kaba ngurua eske bolsa gaude. Nego kapje kukurela ba kabe kai kensi jersey number 6. Amase. Amguzia kai kai ngapje pina ba. Nego kaguye kai Spaini ke uwa gosi. Jersey number 5. Lorente, Rodri Bikri, number 16. Amase, Hansen Chara, Kogorela. Spain again, Nasan Abba Uristabakura Incha, Kubuam Chara. Amase, Neba, Urukarusi was a governor of Torres, Spain in Arma, Abazia Kog and Cabo Verde. Aiskabga Kae. Engoro apjo gro Hansen ka Livramento. Khabesia khong na Espanyar ku ye. Bolsa ukeng wa ha. Eh Jesse number 90. Livramento. Kawan apna na ning an ui man ho rup ora kaza. Kawan apna na ning an ui. Ma ba rup ta tri. Man ho di ba. Kaind ma ka go di gra ho ai. Tige khong na sibara kaza se. Thank you jene nepke tuar de ba khabe spanyar ku gene ka iska ngoru karu muam charap ke khabe horu aro e karu se ago bi clean up ke pedri ba horis ka bi ngoru nepke torres a jese number 6 am ku jene ngoru karu qara ka spanyar ka khabe se khage tian watin ngobos kumira 1000 abago sia ngari bolsa khai khai ti khai ke jabra la gaure apke left winger ba khabe tuba ke gra defend eh dance tuba ne a chief olo tuba ne a cheza se koro spain ni tsaba go
xa xaqaba ubye lorente ba ebye kwara overlap xabe xam kunqwabo sike qhonqwako sa ngaye nisesikinqwabo seqawudwe xam kubo zakwe danaba xa usigca unxane kuye verdeka izawo sengcora uqharo ayisicaba kancora urhabe kesekarhuseyaphasa thiko unekaro bichiku barsi be kapten igram yesterday nethi thika xha unobade athi nxaba koro xhaphe monteiro ba amase jersey number 10 akubnara xoma ke verde bke xuro disena karosa low block xoye wathira xa unthithi mamthi amase rodrib ke raqoma xabe qomi kyan akubna xana bani ke verde bke cam aga cam ngqonadi akubna xama so cam qerikha keni ariyaza nqumi xabe dana baqa xabe amber xuya ixaqa nqawdo xabe sikhokho ikukurela apha xaqa nqawdo amase kasa ba ngqurwane kuyo sibanyarka xa xa ora uri xa xa ngqami xa xa xa xa xa xa xa vosina ora ngqaye vosina bke ora ngqathi raro kamya ngam go wins xina xina bke ngqurwa already ke nidi ke ngqoru na turo turuga obaro afrika uzike dana ba afrika ba go ngoro go petrola ba sedara ba ke cam xenqa ding onqa donisi abke onqa uda ke adai ga ma khai khabe qonqo go ske boza vosina bqo bichi ne bara ukhe ske boza qa uda dimisa khwesi go bke toarde ba kaske ngurua engqo sqap ngami qap tip ka ru kharu ske boza qa uda moreira qonqo go ske boza engqo sqap qonqo kapina pina ba kaske ba ngurua ora kase ukhe go ske boza lopez lopez akubna ukhe ske boza qa uda nebje monteiro ba uri qap tip ngami ngurun tuye qapje moreira ba amase khawse chi nebje lopeza lopeza ka ngurukoro nebje dineba nebje jersey number 6 xhabje pinaba ora kaze khawse ngurukwayo noko ba vozina vozina bke qhowaba vozina bqelina chi ayinkxosi xa bnqama icabdi naqunqeo nebje moreira moreira capo verde bkera ngcoru qhoka isiske bolsa neqhowa kuye uribe catya xoka nekuye ke verde ka xaxa kusina isancurukobra xhanqa xhayitwangqhoyi rhabe isixhabka khayinske bolsa qhawdo qhoyamthara rhabe amkuse siya ora nqaye simonika injagrup ye livramento flecha strikai amase subudma ikagira qhaku ipthi livramento pthi la borde akage la borde bya last man spending nqa khabene ba ukhe iski bolsa ebu je spanyarka khabe qhonqana cabo verde neba cape verde bara wi nqa sa aba sokorski cape verde bdi nqa sa qhabdi hura ku je qhawdo Europe na ranguru naskia ika nganhop tadi tsau bara khanga qhesa khabene bara hansen se kwe spanyar ka khaso ngurwa okay goske la borde spanyar kuje ora ka se ba ngurun kharu no ba lorende le ba okay jersey number 5 khaso ka ngurwa abu ba ngurwe khogara kuye spanyar ka inqwa sqap ngami uri sqabi ayinganze ntsase abathi qhuni chingwa nqadisa ncupu one bake uri thi ngoba bacacaya xhabje capo verde ba inqwa sqap ngami uri sqabi dimisa xa xa ra xabe eba anqhuru kharu eski bolsa qawdwe nebara umamtha kuye spanyar ka akwa ngurwa nebje kuparsi ba highland ra qaincha xabe ngwa xabe xaqa siqonqa nayo ti ibye ngone yaba gomi ha a kavipke kaindoma tsau ai bolsa kwa khonqwa nasen aroma yase ke ngone bolsa kwa ha kaska kwa ngurwa ne kuje kapo verde ka kandwe vozina pena kriti kamse nganqai usqa ngane kuje spanyarka rodrib ke neba pedri rodrib uru karosi bolsa javi kavipke Obuse Thomasen Huruwai goske bolsa qawdwe Nokho ba Huruwai Ne go awu je Spanyar ka qawdwe u amta Uri qabdi nami qabdi bi Huru karu ne pchi toresa Kha ke jin agu bi ngom ngome Ege Petri ba Obuse Nguru ya ne pchi Rotri ba Kha ke jin ngan Eza Ari ya kam ngan Eza Am kuse Vosina Vosina kala Vosina Eza ze go hincha Petri Khabeb ke vozina apke verdi bdi kolibarami a

kubarski ba incha kanqamkuze xaqe nqa khabe ngankhango enculi qamnqanqa wa khabe amkuze aqhuza apna khayinti qhoba vosina bhazi yaqa incuye amase amase captain vosina thaisor qariye mangqobara ngquba qariye spanyar kuje abedi ke blande cha upcha ko chotwa vosina baragini anqicu nqaye amase amkuze khayi haga disiguri ka dira jokomi ka huze qa ya khabe le ba qhoka iske bolse qawe tia ngone ba kuje kai verde ke a livramento ke kai mase kwa qa lorende bra qawdo ka huze qa ya dira jokomi haga disiguri ka a josimar jose evaro tia astia anza tinqena khabe nqaza se vosina tia anza maba ira nguru Spanet kai. Khabaran ba mi. Bora gele di cam li ga baran nguru ba. Club Chavez to ba. Khabe amguze anguru e tisin oas ke bosa ngawre. Amase umkan ay gaya. Kaul ki bab ke dira jo komi. Fier da guri ga. So kwa si ba chi ngaga uba ni rama. Khani de jago khabe si. Wa na changuro. Kuje kari ga khabe. Ye niri Paul Sagosi wa karna ko ngona ngoru akar ke Gilvenze ande ruba limos ala de ruba khabe kaza qwada ware Cabo Verde ba tsenga Spanyar ka tsenga ne kurge ke powerhouse si powerhouse drami tuch ke gira se davar ka kulje kabuna ke khabe kaza qwa ne pje Rodriba Spanyar ku jin abena ka chane pje Torresa Rua nebje labor deba. Neba koge nebje petri ba. Hansen ra. Penske yamala guha no goba ngwa kai. Gayare amnara abena gata nebje kukurela ba. Neguje Spanyar ka pasku tight space an. Khabe no goba karuman kungkwe. Nebje Torresa rua. Nebje Rodriba. Rua nebje petri ba. Nga chanja ora space na mai khabe thai kai ein kwa tsabe si lebye gugure la ba ruwa ne pje ruisa ruis ma gari e dia khan uwe khabe ne goga guje kando spanyar ka ne baran khanze no ba ne pje rodri ba e tsab ka kai ne pje tana ba ta nga ka go ncuru be ya ngu khaba am guza kai ncuwe amase Hey boys, kya khabe kya? Vosi na ba khainchi? Nadi bol sa gosi ak khain kui? Amase amase. Ruiz ke PSG zara ngoruba. Amase. Thana ba ko kya chiz ke ngabol sa? Am guze gosi ak khain kui? Kira apka hagadi se kurin ke? Ngoruba kurit mana khabe? Kaul ki ba kuye ngang abit kura? Fine wine ikumi. Rekom. Amase, khwab jiko hanga. Nizira stretch defense ke Cape Verde bizia. Khoba meskira. Spain in aya obke. Nadi Chinese kula ngui. Kubu brale ngui ya karade. Satika go hanga abio. Master miyaki yangu kire ngui. Khabe amase khwab olski kon ngui go. Oris klap di nami klap di bakut ngawdwe. Ba amguze ngaye khabe ngukanye tia ngukaru e khaba wa khine pje gabi ba gabi kokoras ke bolse ngawde ba khri arias na tana ga esa traisenra pedri pre ngaye khabe sian wa amguze ngwetri nganga sei khob ge ngwetri nganga spain ne ya obge average tira ga remi stress taura khabe stress taus ne ba tam era jo ga ntuiske nganga ko urbi ko ngo Nasi kau ngai, hai. Nous ke dana bat kaya chi. Amase ngai kau kipa vosin apke. Kwasi bat chi ma kwa oba. Nika juga simo ni chi. Vosin apche ka geng hawa. Khabe. Ait guys ke let football win. Leba uke apke Lorende.

right back ke gabe nqa lane ra xosa se khanye ba bedre bichi e tsaba ka khanye ba ra ntse gabe gugu awu ga se ya xwa gugu rela pro ngamtsa tene awu nqa se ski bolsa awu nqa ni se ski bolsa qaudwe today ga di tsang enzo apna kai verde bra hai uni di tsa go ama ibe qwa ba subut maiya gabe ne go je spanyar ka qaudwe qaqa is ai royce royce ye besti sa ngoruba ne ba qaqa qaqa amgo bolsa qana ka ngoru qaqa ama se tsi a qaqa ho khoyam ra go ne go je cabo verde ka counter attack aku ga ngoru ba qaqa qaqa tsaim na go ba monteiro ba monteiro go gara se bolsa qaqa is ka ngoru qaqa ra go je mentes mentes ari as na ra qaqa esa mari dadi mari dadi qana ka gabe sia wanqa my goodness Amase counter Azaga damse gura si qoi basa Amase Africa apke ke verde barakana Shikabare kaba Tuje au nga au garami Amase Khabe kongkong eske bol sa gaude Kana gabga ngoro ne bauke apke Lorende Spanyarko Rodrip Kauska Nguru ay laborde. Rodrip kan koga ya. Agupna Nguru karu. Hamase Ruiz. Koga iski bolsa Petri. Hansen. Sohana ra kriyecha. Kabak kri. Nguru karu nepke Lorente ba. Kongkong ego iski bolsa Kubarsi. Kauska Nguru ha. Ainko askap namikap dipka. Nguru karu ko Kukurela. Kaska Nurua Naga season ni kumetsa plan ene kai verde bi Owe si chira angu Spanyar ka gaga A how dora Spanyar ka khabe ge subut ma Tiven gas na Spain ge aupna ne rak na abje Petri ba Ne abje Rodri ba Kam Spanyar ka Khong nanai khabe kwe ka ngari ma Moreira Amase Kau baru marah cecok guru. Kaimna. Kau cara kau je kau gak kau je. Nengai gay drama ni kau kaisan oba. Turah osa singgi kau oba fori kau follow. Nisman angkara dan cecok. Hollywood adi. Kau ke Hollywood kau kau. Nesken gay sah kau do. Nesken gay sah. Kau boleh dek ke. An kabe counter kaise an arosa sput na ngwa kana ngwa kabe ngongo eske bolsa kaude ba khong na kapo verde kura kaka ka de pje duarte ba duarte ba ra kaka huru karu de go au ye ke verde ka kaude en charap je cabrala kana ka ba nguru kabe si an oh my goodness ama se ainski ha ama se ainski ha Kabe, kau kan iski bolsa kau tu. Spanyol ku, ni barat ngasa sih ku Spanyol kade, right wing sih ranguru. Aing kau skap ngamir dipka kongko. Horup karu, ni dah ku Spanyol kau kavi. Karena kau ranguru, kau itu kau kan, amku sih ngah kabe kau. Amas effort ku kurin ke ranguru kurin andamai. Kau vo sina apje, amku sih kau. Arga ba uta tsukuru ngapke Torresa Amguze ngoro ay ngoro mase ingwa skapka Moreira phaka kana kapka ngoro ay khari mistake angra di khabe Spanyol ku gira incha Amguze khage tia khanqwe ngoyitiri nganqa sara 1000 gune aba madrami Amase haga in apje ko man aro toro kan ap di ayo gon am khabe yaga ina go amai Amase. Torres ki goron ngari gao. Che. Guru aon ki kaisas kusay. Ferran Torres ki. Barras ti nguru aoroba. Kama khan. Kama di singan na gurika. Ibyo goron ngari gao. Khabe kwa kain ngay. Nga uke uke bae ki. Amase. Aung au sendama. Khabe. Fierda kurin ans ki kwa nguru bae khubmai. Khabe kongkong eske bolsa gao de. Ibyo labor de ba. Kuye Spanyol kuye ngasen apa bolsa kota na. Nba uke Torres ka Uruguay nba ngam tapje Lorente. Labor de che Lorente. Amase

Ya sedani qaban qwa wa qaban qwa wa camqi qhar qhapke nganqa ko baqhawdwe cami qhar qhapke nganqa ko bathi igena go ba chena chena sera nguriene ba e no go ba ja nol nol nol nol igathi igenqa dra qosen Cabo Verde ptis panyar kuchin agu subud magya wan aige sacha ka ko mi qondi de One night maske such a cow comini Kunze is a cowdwe. Faramegugen is a sorway a risorway a chi Ana Rakai Meguge Kainikan, Mugam Gunga, Mams at Mazi. Lantin again, and have a cousin watch was cow. Who just banyard the cowdwe. They go out, just paint the cow, have a sea and toa. Tabagro as a chap to Kubarziba. Co op Vozinapke Use Kwe. Ti kaunguru wa pagosia uka indine pira mi ne kama aro satske kaisa kocha satske sponsor dania nga changuru khabe amase kame karin apke ni beslate kame karin apke ni beslate Kami kan apa jenis besar kabinet kongres ke polisi kau dengan Roberto Lopez. Ais kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Mendes, kapten kau kau kau Real Madrid kau kau kau kau kau kau kau kau Simone Tre, Engostabia Norway, Nebje Lorendeba, Lorende, Chessie number 5, Aguan Nurnebje Rodriba Gaudwe, Rodrib Kogaraske Bolsa, Agubdan Huru Karu, Koganguaske Bolsa Laborde, Amazene Guja Spaniarca, Cabo Verde Karnapna Agaha, Nungasa Gamse Grand Mahabe, Ein Hansen, Nukin Abena Kata Habe Kung Nebje Torresa. Isabo sa dana gap khaben am gusen oran na chen om ga in khomase kai verde bin khomase kai ran khomase o chi a qwe uwe ama set ke kocha ko asa ni rama kai verde ba e ban o asi sin aruma khaben kon kon eske bolsa gaudwe o basi ko bere chingra ka o basi kan se gare e kan se gare khaben se an o aske bolsa man hobda kan naske udaza Afrikaner Zamir Daraniza ngizi ngabi khare khabe ngi ngase ngoba ma chiqui queen queen ngiba waga uke Cabrala Cape Verde de Benske over Amro Raza kan yigon khumise na wosi grami khabe kon kon eske bolsa gaude ne pjele Lopez Cabrala istrap ka khainske bolsa gaude ne qoga uje Cabo Verde Monteiro Eza kabet amguze Simone khasi ukanyi. Khurga ukira khara chocha ngubuse ang naske bolsa nebke Rodriba. Khenna. Ego hapke Spaniard ke kaundwe. Khenna Torresi. Lorente Rodrib. Eskab ka khen kukurela vitri. Amguze unnai. Ngubuse nguru uai. Chesi nabatone ju koparsi. Tanaba ta khabya amguse khoe hinja group ke ozabala ain nuru ab jogro hinja kubuse nuru eske bolsa gaudo nepke Lopez Cabrala kaus kap nuru a Cabral de Ramire ai tap ka khaibye khoa vosina ba muam chara guye Cabo Verde ka gaudo tsase khabe ngubuse nuru ai Simone de Bacay, Abje Kalnuraba, Cape Verde, Konikomaki Tambade, Hansen Rapje Cabrala, Cabral, Tigador and Gandico. We were a Cabral de Gura, Taino Baragra, Tain Uin Lipton Enska Amase Lopez Cabral, Chicago, Ago Chase Nuroka, Cabe, Kalnurab de Amiri, Nego Rapje, Agobarziba, Noa Gosibos at the Bacay. Kauska Nurua,
qhoya amra kuje qhoa bathi ngamkuze izinqare ka xa ngathi angqanqwe eh vosina apke akadizikurika ngcuru wapo xa isa qhama brodri bichine kuje sibanyarka ayinqansen qoma senta khabe inqwa sichaba khura qanga qawo pedri bichi brodri bi oqhi kana kapka ngcuruwe ukhe ngoski boza laborde ngamkuze ngathi khabe siya ngqwa Nganqani sepke qhoba baqhoba diqa iqhaske bolsa qhoba diqa iqhaske bolsa qhoba diqa inqa qhenqa Spain aqha inqa Cabo Verde baqha inqa amaze laborde ngatsango jesi number 14 khabe pke nqanqwa barami qweka la ke inqa inqa utjani bathi qhoqhoni dikira ha disi unqapthi disi akancapthi nje ngokuchunga saka xika gira qa xabe yokuthi khabe qonqonqwa thina baqhoba ichi Kubuse ukhanye. Ayichapuka qhanye khabe. Why razi? Xake sine phe kukurela abaqhawo areas naqala. Cha ibna qhaqa izabuza ncuru khabe xa ke ntia wa. Lack of concentration igira totwa. Concentrate nguwe igira niza. Ah ukwenda nxaba nje khona ra itotwa. Aga totwa igira. Mexican wave igira ncewene ba. Ah. Aga totwa igira. Ni sicuchkini. Ayiza ngqeqesi enqwiske. Nebke ni zang ayi piyata konsentrera. Super focus kabe nguru eske boza. Nebke loren deba. Kana kabe nguru na uke ni. Kaka isi uwa kri kubarsi. Kubarsi kogra eske boza Spain in aroma kain kaudwe. Kubarsi kogra kabe nguru karu eske boza kaudwe. Kwam chara guje. Rodri biti. Spanyar kukira abena kata. Rodri kogra eske boza. Khabe urukhayin mara khoyam khabe khoyame labor de bichi noba inqos lorende bisi noba rasukem ki toreza akubna wa kriske bolsa spanyar kuje under control ngura nguru khabe amguze xa khayin de tagara isa izaboza kuye khabe amguze ngqo inqoka te qora nqaye amase spanyar kuje unqa nga qhoba bi khayi tira uthi qwe khabe nesa go dikuyi Ang ini kung kami kung ano nito, kami ng busa kung kung nebje Roberto Lopez ang kagara kuje Cape Verde Cabo Verde, ako kung ano nito Moreira ba? Ang mas kap namin kap di bi, kau kanya ha kagara kuje Cape Verde ka, kaib nara adak kagara kabe kau nga nai, kaya masay kaya kumadra chang kabe, ay kap ka kain, nawara uam chang, nawuje Cape Verde ka kabe, Spanyar kuli kaib nara nga kagaw kabi. I can see Wastasi, Tizia Kain, we have a marbles. Yeah, marbles. Kaisas in Ramson of Jelobes Cabrala. Yamalige, Koraba. Epke Rao Param Comeg Chambade. Monacariga at Kahu, Cape Verde Pge. Kirago, number 7 Yogunai, Cabrali Yogunai. Cabrali Yogunai. Chege Duarte Pichina Gungnaye. Chege Costa Bagutai. Chege 17 Tova. 17 Gungnaye. Chege Terof. Terof. Terof Agutai. Teche. Khabe nqobos ke khonqwa go. Amguse ngaube, khoba bra ngaube. Spanyar kuje qubu amtara. Amguse khonqwa tyan qora ngai. Toed maba, e toed mabya. Khokoni di yoha, una kar kuje ngai. Men azedane tsawana, asa se tshuba. Manqura go kwa ngai qheza. Che mago ta ke ga be costa pchi tero fa ka khala ya nna ga re jo mo wa khun ge khaisere e titi ke nna bi khuna ra ho dmai ai nguru op dizi ko sen aza ka ga hap ngap chin jo go unnae ngap ke livramento ba ti gabrale ti duarte au jo go unnae ti ke Khaba ngcidi warde bakuqhayi my goodness
Ni Duarte pjo ko tai. Ti Duarte ba. Ya, ngari gira chosen ka ro chi. Costa chis. Semeto. Semeto pke de rof dis na anza. Ha ku ye kari ku ya ko aqa ha uega. Khabe ara qasa qwa ware. Khol khoni dige Diego de Naske. Kochimis kao. Khabe gongo eske bolsa gaude. Ba tokara haske bolsa. Kangara ku Spanyar ka dikando. Ain ko stop nami. Kap di bahura kubu am chan kagu askose. Injarab ke Lorente ba khabe dana ba ka. Nebara ko ami ke Duarte ba. Subudma. Spanyar ku ye kabise khaime ya. Che ku sokora nguru khabe. Ai wara kagu ye. Kapo Verde ka Kapo Verde ku ye. Magasi tuwe. Tinga bahura bolsa ukain. To counter. Khabe ne ba qhi Gugurela. Kana ka ba khabe qhi kanye. Khoi tan. Kha qhi zine ba qhi. Ne u Cabo Verde ba kaure. Khabe Gugurela ba khasi a khonqa nay. Qasa qaira defend Cabo Verde ke. Ngari gira qhausen. Nzi ke qibani za. Ha low block qhau. Khamse si qwes. Nas na anza unga chi. Counter nga anza unga khabe. Ige balls ka uyo. Nasa qaba qoga edma chi. Maricha tsa tsa tsa ga ha otsira di zaro na di kho go neng ga ja ban arma yi kai go ye presa tsi skwa re itsatsa beslet on goal na tsa guru maricha di ansa go dira ngo wa khabene go ga ne bra in chan kap je labor de ba heb ke petri ba ka uska go nguruwa ko barsi kana ga go nguru khabe sia wa mo tsene nga nga se ke khoa ba e ka uza go neng nguru nga se ke bolsa Hamase Ngo tsai Kago verde kago kego verde ke verde gran nine ke kona khabe kamsa nganga ske bolsa ngaude le bara cha top je ain huru aba khabe khop simone tsai kandi ma kanga go di go ha Rodri pin kari ke o etira tago stop ke 21 sa qa jamba Kind of my top not quite gone, coming here. Close in. Amase Neva Uncle Yetai Dan Rasbanski, Niger Rasbanski, Kuskira Dan Neva Ye. Kai verde ba kai ze gamze khawa isabo sai skapa nguru khawa ne ba khoga ne bi kabi ba guru ai jabara incha ka bedri no ba lorende ki lorende oke la borde kana ka nguru kukurela kho wa rodri kana ka nguru paskura ku jispanyarka Kaisa digi daga ikai, kabe ne ba ukai. Istrap ka nuru eski bolsa naure.

Ruisi ke kwa tlongaga. Tike ka vipchina kwa tlongaga. So, e ka go tlongaga ke Yamal. Lamil Yamal. This is a tiger karib. Ba tsaetse Merino ba kwa tsae. Nani se tsaetse Merino. Arigo Merina di. Kwa kuda Merino pchi kwa tsae kando. Sege ngadra tsausen. Cham odi che cham disi. Cham disi nani a ngobe tsae pke. Khabe nepke rodri ba kando. Isa gani ra ngurwe. Isa gani ra ngurwe. US up naske. Ne isa gani khabe. Khaya. Khay verde kuje khaya in. Kere best of your ability di girami. Atlanta stadium ye Atlanta naske naza. Ha. Naske khabe ne ra gao yo Spanyol ka. Lorende khabe amkuse kho tinqomu. Shui. Amase amase. Lorende ge oba ngurwawe. Khabe ipke nga khoba miha tinzi mi mai bai ha khuikini idi ngapke ngasman za dania biche mi kagoba oba fodi ipke kwa nga usana nguruka oba fodi kuje holi utsin kwa sainka I believe chin sainka khabe ipke petri bagandwe Kobarsi, Neragnagao, Torres, Rotri, Lorente, Torres, Rotri, Oristabka, Kugurela, Tanabaka, Kokaya, Laborde, Awa Nuru, Juan Chara, Nebi Petriba, Laborde, Tanagawa Nuru, I can see, Estabka Habe, Ambusi Kabanguru, why? Kaka is it Nebke Merino Lamal Yamal Habe Koga Nebke Rodriba Abenaraka Changao Ah, Spain again, Nurgo Ruba Guatua Estrapka Kain, Nabeske Nabeske Habe Carabos Agua Conwaguje Swayaka or Mazia Norway. Nebago bi Lorende, Lorende ye nguru anguru ay. Neche ama se chikwa sa ma ama kanga ma. Nebke Rodriba. Kana kapka nguru. Koga nebke Yamala. Koi kane. Koga nebke Kay Verde ba. Isabo sa nguru. Kapo Verde. Kabe se ang hanga. My goodness. Kabe neba koga kas kapka nguru. Simone ay kri. Kaina apke no kapka kame kar ngaba. Oba yira karu. Focus, focus, focus, focus. Isabosa Nuru Karuka by Taiwan and Piki Verdeba. Eguna Nuru Kind of my Gagodi. Munibago Pi Cabo Verdeba. Jesse number 6. Pin up ye Aguna Ip and I to Maske. Kokundi Graha. Ah, Kaisab Giragnaha. Ever since Ke Nizaki Lopez Cabral Arunai. Lopez Giraunai. Tigi Lopez Kais A. Kaisa sa kai ka kari bar kai. Taiba. Lobezi unga. Joao Paulo. Joao. Paulo. Ho. Paulo. Paulo ke kwa kai ke ni sa Lobezi arum. Lobezi ke kar ki chena unga kabe. Kaisa kai oba. I respect. Ukai ngos ke boza nepke. Kobarsi. Spanyar kuje. Abena ranga uchan kabe kuje ne kai verde ka. Awen unwa. Spaini chinge. Ama se. Ka Spaini kone kai zira ngadu ibiza ska. Kabe kumtu eske bolsa gaundu. Isa bolsa istrap ka ngoro. Amguze danabak gapke kai verde ba ngapke Joao Paulo ba. Ka askuza inchi. Kabe ne uje Spanyar ka nebaran abe cha. Laborde. Kanaka bengur nebje Lamala. Yamal. Laborde bi uakri. Laborde kokoraski bolsa no kuba. Abena rakta kao. Khai rabji khai verde ba. Khai kai izabols. Kanaka bga nguru. Muaska nguru bai. Kabe zia koi kane man.

O dai han kaiser abeda. Dai e tuan ara abeda. Tuan diskola. Dai tuan ara iu. Nen ki kui kuna. Ne ko piusi ni mama masa sana si unga. Sige kimi. Tomas ka iu. Kasa skola goro machi beda yu namzi. Kui kun gya. Oan ngay rana. So ngona kanap kine kubane. Uze kui. Ting ebkuruhan nga kamara of omza beda lo didi. Anakwa ngasi. Ngomu yi tuba si hama iu. Cikin aibe, mana odoi dapat odoi bikin ngari, ngari gua bikin illegal serang ngari. So nengke, cip joko rekor cao, rekor cingya, atin ngari. Tidak yang cesa sera, plot cahut tengah kada ye, hoe dagau, ojirin ngebasin ti license kut kai kaiu, ora ginin ngona kana, hike, ngabahu, tua sosa, cikarabi. Tidak ye NBC kamiu, ngarin kwa sisi nigia. Ama ka ye kaisi nganaza, kaisi ngose da gini ngayin. Chila ke dia ngache za tarang ayo kaisi ra abuwa tore is ngache za ta aibe tri. Van tuwap ti kaba di ba unwa. So, mir da ke kori khas ka ngarin kwa di de. Sisi nga kaw kade khabe. Chika sisi nini di, o damsip kaw chaba ngarin kwa di. O dram marit ngaram. Eh, lexensis ki waje. Eh, lexensis ki ki. Mi, Achin ngaris. O yin ngasin ebis na, oh, ni aro ikara agan ngari. So neba ngari ki khuna rakeye chocho. Kamane skirami, no, culture is there. Let him drive to Lutrets. Head news drivers, ni aro ngari kubmo. Dadi kubang ngari kaya. Kaub madi. Ngo samakle radin. Ngo ska yin ngi khuruna. Ngo haa, mani damai of tandem. Ne, ngona khunga ngi kwe me. Ap culture bang ngari. Ngo leksin sa ngwa. Yin leksin siski ki ka. Yin opone police isi chi declaration sa di chi miyo. Leksin siki ka. Kaniba maa chi. Eh, kun juga complicated. Tiga, ini kau pergi koi, hati ngaris eh. Eh, kamu ni siapa nuri? Khabar sih masih ngari gede. Nanti aduk kasih nada di kau tu ibu. Amaga ye, khabar sa. Nang aga dani, kau ini siapa sa? Ya. Ngaris ke, kau doci, ngaris ke hati ngaris uang, tua ba. Nauske sanda gini hon atkao soroski otskini sa it's ta daup na garun om kaisen khang na sa tiguda ngaba mire chi ngage daup tin morosa se da gro chanta khaba dip tin apna fatiga ye kuikona ye tugon gin om daubi Cik kaya aku nama muci, orang cik urun kat kua, om cik itu urun kat kua, cik nace orang kuma kaya, tu mas kau orang cik kua, tu mas kau cungai kua, tu mas kau orang ngadik kua, di gula mire, kira wak kici kore kawadiban, wak orang ngah ikhase, itu aje kawadiban senane, nira cang karosi nambi abdi abra maizan, aku dah kau wah ha, kawadipie nira guru mas kau kan siya senior inspector, abio kere chief inspector, tu bahasa baku kua, insa Aye, tapi aku tidak tahu bahawa Chief Inspector Kuvinga bahawa aku, aye, naski kosa si taup di murasa si, ambil taup adra season udah nira, unisen cing, orisa sih naski kosa. Kaba deep tin huan, ini ada count over hand, this time asaku, this akan as kaman ab this time or this je, kam desi, aning an kurip kose. Friday chest 12 kui si je, ceh mungkin kabaran orang cuaca. 12 ko isi ge abe hatam irtoga on dangwas chi o shikangos p1 top a wenye wat masoros tare ko stiza ge hoy abe hatam dis ko tsa khu tsam dis nani a kurin nara haese top a ko ese ngaba sin tsa u doi khaja kanwe tige ne u doi ngako se gaun tige an garibe Mudra tain arumai taup e taup karana kuan kasa ha pasak kaisa kue tske kau cici godo kue kau cici an kue cutau kaisa arit cici kau ma oh abanam kasih mibare udah ya kue dah jugo kau neba kiri jessike otske anu kue godi khabitskan aidme kue cici taup karana kuan kameo otske nadi kau kui cerang ngaribe amaga dah jugo Angka cangka, ngaji undang was terbiasa.

Gaza. Sada gya victim wa. Sada gya victim wa. Anzara ye chezo zara mi bai. Ta season ra vas mazin ske dim bai re, mami. Ama season ra chi ogeye of video ba sin bai. Si isi ko of ap kwa vas mazin za tu. Of someone za sin. Ta kamar ske nisira uwe dim mi bai. Chi deposite kane. Si isi ko kamara. Anda desperada a. Ha ta ha. Tamigin ara tuto iska re hin haba. Kuyukun juma iska zara ama kao. Sado sado di temezi. Tue desin tuski. Desin lans of aho no ranza sado pizamzi. Sihire. Ila net iska zara kome badu. Si isi ko. Si isi ko. Abe ka. Vanadas na iga hans kao. Chichi sacha. Kreish blok na ha. Tumas keo. Tamara sivit. Stop si. Of someone kazin kamaka nazin. Isi koi. Iska zas koi. Kaisi ye kom. Madicha koi. Unuchi sivinda desin de mao. Unuchi kaya koman ay. Fierta desin za mao. Kida tui scenario za. Kaba chire. Kida tui scenario za miba me kamba chire. Nika goske ki. Uduen ama. So madira ni arugura season tausa lagi khariro zira kun abachi tida okay kira mi tida ge auduran ama ama kau chage dia Facebook zumi exuga for the renjade of tage dia Facebook zumi exuga dege izu aroda no tage dimo nangedo wanchama izu bagi Volkswagen tugar Nege for light is zuidi. Pagiga ugini zui. Oro aza. Solange is zu. Solange ga Volkswagen. Cheddar's cars, Polo's cars. No Fox cars. Tai gui gas. No Dice Twist cars. No Colts. Solange ga Volkswagen. Onegi komzi wama. So diagira. Is zu bang amitao. Chaga go Facebook simi. Is zu na edegra uwa. Tartar des inzala yuwa. Ekoski, tuwe de anzi zuwe de grawa. O yaro ga nguchira ko, okay. Ne karib kalchi zikira. Tuwe de anzi zuwe yuwa. Tartar yuwa di. Oka komse chiyo. Tuwe tartar yuwa anki sumar tri. Tumaski ngisi habusa yi tuye chiyo. O yira mi. Piale chagra miye. Humpke. Martin Lopke. Martin Lopara piale. Martin Lopara mi. Egara splendor niva isu mar. This is a death problem of Rami. Okay, I got a tweet answer. It's like for Kuvan, Evola, and it's a cop. So, Tigrami, Tai, Uchan, Tata, is in the diagram. Tata's like a woman. Harege, Tata is in the Varde Boma, Pirina Manka. Near, then is it good, then is it good, then is it a problem. Chipke ni arobara, sumar nahi kuba pia. Chipke ni agnare, birina agren amagu. Kremi, tahta birina agren amagu. Tui biriski teizin rand. So, tahta biriti agra maachi darede. So, tahta teizin ski. Ti biriti ki khavun lak teizin ah, khare gira. Mwazaza kishin haba pangs of tai tai gira uwa in hos gira uwa. So, tahta biriti ching ama, ida tahta teizin, it's tahta teizin za made, sharp. So nearo era hope as in hope ki tidra miwa okay sa biride ti blaster yure so no kwe biara birina amaho ye plaster ni sa amahura te rubara rubara amahoro bi plaster dida ne damiwa kaza na gren khumba ni sa ruba nga birina nga basi yure chigira nga blasi no blasi pela chimi amara arba mi sa bagiba nene aska sire San kapta ipsi birina ngao. Chida ke didra ngombai. Chida mi bai. Okay. Pagi bara gini si. Ida si birina ngao gui. Chagi ngaba khusa pagi bani. Si. Chigi. Okay. Ne mabala cha haa. Ne bada haa. Ta iskari khus. Fer khanu si da. Chigi. Pagi bara si ye. Chigi. No arba hii. O. Birina si ira di gumi. Okay. Pagi bara si ira. Birina di plaza khusin bachi. No bab gira kaba. No kuba miya. Ni plaza ki ne.

birinda uwe yaza chidage didanya ti birini adarambia in a plus ki a plus kara iwe a biringi kanje dugin kanchi giniza pagiba sinye chiko tahta birina ngawa of fifth tahan of ngago ngawa na ngawa ti ngablas ta iwe so ne plara kumun an kumuzio of nego ha transaksis na yugo muwe chibina warabara mune kiwe go hai birina chidami ok ne nga turu fifth tahan go kiwe u ne asa tahta ta izindige chigi ngarap akon na tahta kiko kaa kwa pjo fona kwa nari. Kargi siko ngasko ibai. Dilake nizia, pirin moko sinye duwa. Chagira nizia bial chira mihi, pirin nara yuko sinye bachi duwa, aruba cha mangka sinye bade. Tim misi choacha, marisko nubak ganduwa upki, narwa kwa kai kai ngakabi. Dilake nizia kwa bial, hii numar sit karuma, numar sit karuma, numar sit karuma. Stress cho cho da gira. Ti pirini yuko niblas kai. Stress cho cho da gira. Chao marigwa, nenghup, nenghup, nenghup. Naro gi dakta sa uchi o ba harang lai so dia ko man di biri ko mablas ta ikisa dia ko di biri of ti kude mablas si un asi chimia chief pari ba tsma de mara di biri de maba ti kude maba de exuk mi skap arwara mi chief tega ne gunan ama kya bevise ta uchi ti mi chira account na ta chira ko lani guji akan chira mi kore ya transactions ke chara mi ne nan ke di ti nomor hapman ke ding na hapman ke te ye uduba ko ama pirinka ama gara ke birna ada ne bang ngodi gume tam khora ke ni za folora pirna ko folor ko is pirna ko folor ko marisa ko folor ko don ti pirdi kure mawade mawati ngora ke vande ke birdi ama nen ke bavisna ama ngha ka go gonski ein lega ama ka ama huwa ke aba khotuma tirasis na roguje iye nga khedige so nga amaga da gini be smart teke ma urup chenya birna machin oa chimun ma da khoi karage beza khidma munta ma cha khoi chatke beza khid oa Piriandin amahuiska odwandin amahuiska ni aidin khunani petrogeski hawan gini tabe de guana gini transaction ke a chitandan sajar ngama uruba chasike gidi khasna chin sachina ngiko uruba ma gini cha magle chin ngiko uruba rasiko gidi qarin wa ngin ngu tsakwe of ngin aiqa khichini ikam uruba iska kha fodwana kho ti gira season theft under false pretense Medro bi bial chigrami maloch maloch khuda gira bial so mariko stock and the crad and the vendu la garanti mariko ndi koko kolant mariko ndi tanten chigrami ha nedra bial khuski savana lotsa savana desert lotsa van ngige ono suk ngige investigate o savana skene barale qama o ne bane barang qama chigi nqa nqabi inside job antina tomaski yingi ono suk chigi chiske savana lotko medro bi kan of case country is kan of mabajano ane ago khoga nqawe chi iwe fake number blood and time payment ko miyo gira mya khun gane lot khun gane zira qaru tuwe dagan nqa tuwe obi ngop 3 ngop ariki pyalo gira mya ne sida ke stock kan ma sida ke stock ko khlat request mai How yes came aga. Did good you grow down? Obe Gairochi, Kabadipke, Kaindoma, Nepke, Omari, here Somalia, the Revriba, America of Nakaza, Karaiti, Waha. I couldn't hope you matter rest. Time Trambe Hachi. Fivas, you go me. Koha Walkabi Yakarandiza, Nakaripis in Munikaza. Tinakaripke, you ever subakabi. Abtinagwa munye ona qoda na gaye so khaba dipke khaw toras nasna ragaga kana abdin huru abke kon harazai kana samzi nenge khuna vilariel saran huru ban huru abchingi gro harai nenge khuna iraq irani din nanske America nga gamba khais nga ngamzaniza Mexico qara gamp man America apchi Iran echi kan aguy khamasa mazi ba ngqiza qais qara nga nganski training ground ixaska iyo ora abana nguchi ne orse uqara nguwe ida ina khabadi ha
van Iran.

0: thi America bathi xa ku masi baqinto maha amaka xa kuqhaba liba lothe bjogoro irana mi hoku ncinqara sika America bathi sinqa sinqa ukuncinqarisa Lebanon ithina ndaqoqa bane Hezbollah kuke Lebanon ngqa Hezbollah ka xa kuthina xhumi kuthina xa Israel xa ngqa iqamisa xa sakho ngora ngora nengihuna diguda ebimire chi senior inspector qobase ba qharwi chuchi emtina qenqo istimire qabale qambe mibada harda qhariba gotsi wanqa igaze qabale tixa usincuzo qenqo istimire senior inspector
1: qenqo siba siruhan ngoku enqwa ara thaba kankan istimire de in hanuba mai qaruma ti ha kan kom di ti para kan di mare do hoba ar thari ba ho kon ka tora ku khabe ne di ta kan kom khabe thar ta thari kun guna a tha tha ma ha ti kan kom ma ha to ya ko un ya ra tan man kan ni ma ro wa khai ro ma ti ki ko ja ke sa me sa e di program in aroma kan kan sti ni mi fan to ikon da a ne wad man ke khabe dok ni di huna u chi tha tha sin ritse train kom khona ho khala tsike ni kaisa mesa ambe na kam kam stini mi ri programa hin en en kai aroma kalchara do ba na na timire wada am sim ke asa avan ngam na mari in di phaka sim khangen di diwa o khara gusta si di mari ba ha tin de ne tona do ho ba asan aska an oro khoyare gini hawasi khoyen ridrane sibe rolid bao tinde koron ha huyo ngu nga ha siba to khoba nga bar le khoyna khwa khon jin out ma an go sat ma ha tinge khona also khona ra ditin hamo se di phaka itsati ara en khoba ma tha hamo an lasta na sido khoba tse tunisi a hofin ma nga tha of ngani di sisi se na hamo se di ka ho ye se dura tinga ne khona au ba do ngabare khona azakho nje nokuba habetheti ka ukhumini sike dispute nqa treatini nqa spudi cha ukuthi cha khonje thi ha aske ngurita thamithi o oqasa andlakta ngekhona mari mabasikithi mabal malokasike mastrari kethi in khona anthal ma kharunga ngari awka o azakho nje nethi ade ncuna tira tohoba mire ke karula ga ka ka hata khari pna ka mi o ye khabatiba kum se ba ha se e khwa gira ne di chi kha ba ha be ka khabati ye khai twa di le si di kha ba kona bas le tha khabare ke si da hata khari pna mari patrol de la si sen ki patrol de la si sen o ye ye mu e chi chi ni on ye ka ye chi kwa ga ye ne khuna di ma khabare ke koi an hamasi khon wa badra khon in ma di khadra betal khon man di ngora ni aroma ne khaisra di khoyau gan aban am gan di patrol di ha ki khain khain si o tu gan aban am ga thu khu mo ki mi ba ti o ne ta di ho ki hanu da ma ha di o maung are it's ni ba tsa ho go di no re tsika ngaun a ga ma iyo sa ka ha se mo tswa ga tsi it ne de go me ho mba tsi go e di tanai ma ko wa ju ga tsa go ya ngwa ma ko e tanai ba tsi hi i le mo re ji ma ba go ha e tsi ga bi ye kwa sa tswa se ma di go ho ye tsi re ke tswa se go e tso kha re ke tsi da ma di tsi tsi tana ba ni ba le ran kwa go ba tsi ta tsa re tsinge mo re e tra khona ngwa re ji ma khon ba tsi ti ra ra ma du tsa bo sa ngwa ba di na le ma khone ni mo re ima khona ira kan khwa khore jing hawa sib khona ramni kosa se pati par ti se pendi thinda ba khona mi ba itska o kan nga tike kong ti a khari khodi de dio ko jo wa iti kana ga nga ja na tko ni pas ni kana ga a twa maung are ne khunje pulu gu kha khwa et ma khuna hanu ma di hiya ko di gine de tugu jing awan nam ga ugun ram sa ning koyen hanu ngakubu krasi chen ore gira ile khona dra mi ba ntaba ngamkunga khao sada khoida ngabara ho fra kuruta unnatke khaya khaba tu ba ista dra khri u marugo se tka ka ai marugo se tka da man kharo sa unwa khabit ka neta di ho ye chu di mi ba yo unwa ho we ta tin ngam ta ite ngam a ka u mi yo osa ka ho sit na khiri sta hi sta nap ta ba ta nai nai ba khiri Sitting are its nibir, Madira, me a pretty, mind Hanum at my Nahu Huamaya tree. Masoka Hanip Ahasi is gay. Whether Maripo Chinkoid now, or a gay coin on the ice, you go need to get her, or ye bar the tickler between her. And who na om di hotha om di narati e ora gira idi pas kara kusiyo fol khande ha ko di kom sib a khasira fi ma ko um si si kai me odosta khobi labasi taroma o jing thanu no ma to siwa pas na ma ka siwa dumo a khari om wa ba di ha chu ma ba khari om da break ti masi ya ta ka ma ba kana ka mi si ta ta ka ne ko yo ma e si ti ma ti me khona ti ba ti ta kwa u ti kira ne ka ko era sora ni sa ma ti kwa u ki no sa ma ne ka ida ko ye ne ta sora e ta re gi sa dra kha pre kun kha ta ra ka ko na ne sora ka i sen ti sa u ma si ta ne mi si ni sa ne kwa bra kwa ko da tu re ge sa ra kho ntan no ko bi ra no ku ba ka ra kwa ko nge Indian Kauke could, Mana Kumasiba, one Madikun in a carry potty, Mabakun Gahavasina, Naka Kuna Kumasiba. Don't want making a Kovidrasis and culture patrol Tratigram, Tiran Anhunji, Nedran Kuan, but other Nahausa. Could you add a seed and the Gobran Kuan Kamquita? Chika Kuita, Yaka Godmother, na, Dinu send the Nikonahu. Taragini, Saradi. Season Harobi Saradi Stadesi had a Uha with my Saturday Marisa Wahoo out Hanotin Hanumadi near Kwaguyan and Kumna Nagani Sora Soras in Kau. That I get it out of us, it's a senior inspector who are constable for an individual and call Markovan Sora Kauha. Ojin Hanutamaha. Could you add a mark Kaiser called Marie? No comes if you ask, but you carry good courses in Castarides now. But it takes up to Hura Oak and Manara Tucket. Till you get Tahadran over the Paisrami, or also the Jenny Tau Dugao, Tori Kai Panin Pungi. Ugan Matna Dragon Habra, to visit Kriaha, we get see, Ugane Koja Tauha Digamu, Hometi.
2: Go sase tare koi di ye, ni di kumsi ba umma. Si kumsi ebi ra ngau tare koi di ka ki kalta. Ase ko in senri, madisera sase ti, biro si kaha hu khabre kai. Kese ye a tau tausa, kanu nga tangari ma, ochi kanu ko ikumi, kai waha tare koi di. Nari ngao kai ma bulu ros ma titi ma basta ha man is ka ma ti om no om ma ba ai ba kai ko cha ba ma ba ai ba sa ui ba chen wan ma ba ai ba au do ran ngari ti a ba kisi ye kisi ye ta si si ra mu sen e di ko na cha kun chim o ta u ti kira ta u ti kira no kun tin kira ne ko na ti ha be ke sada go abran go khona ne khona ngaza no khona dra e si maitim anu se go khona no khona di ke ntse go na wa khabe tidara mo go mang ke ne tran tlana

kisi ya thaira tare khoji tar tare si mera khari kholto ne ke kain da ma chi wan agramik ni andre hamikat mabahan khai ta sit ko sit ko ma e piri sik khlas wasa a kas tu sin mire ne cha ma hoe e basin sa wa madi mari che tuni si ta e drama tare wa sis khabe tire ip ko ban andre pan ko guje ma si che tuni si klas ko tama mo ora am be nahi jis ko a pi na na de je go petal han ki khin wa re mas ratis kira kha ba si ko i ko gu na ta ta go ratis na tama skei ki u sa khuna ra ka na ba e si che go hatam blackout tere go bi blackout si ne ro nga o chi u sa khaira si khai nen a tske o min mara khin ni a tske khu o chi kuri ma tarom ra si khai ne ho ha bu sa re gi ni ne ho ha bu sa re gi ni ti da gi ni ko ham tha tra ma di a khai sa no si a si ka tho wa khira ga a bang nam ku ti si sen gu do ba o a bang nam gu ra sa um sa i si ti ko gu si sen ga di yo ma am a bang nam ga i won ke ku si sen a di tu a it's got three to my thing along my go season ka wo along my go season ka wo but again ain maro go me to me na koi e di kai ko ya wo o tira sa ta wa kriti ni na kai ko ya wi na e to ni mi ba e e ko va se ko no se ta ni sen e di mo ka ko si e ko na ko re ke ne ba ma ti ko ko va se ba ko ta sin si si no mi na ni ke hanu to ma hu ke ko va se ba ko wa ne re di ore ge abang nam butin hama se tin ago ha ko ai ko chi khaba na ba hone tora ke se le gira abang nam go si ora abang nam go ka di gara ka ai ka ti tra set wa ram ku ti ka so wa ram ku ti ko gara nwa ma am abang nam ga go go si sen ka ti tip ka ne ho ne abang nam go na ba si ni ta tene ho pon a hat ma yo oro se kwata sap kwata out matike khuna ra tomtom ngongu khaga ikonje saha huye thi yasleti idege meri ni urosin abatidi thinking ha kupchi tai kupchi no kupchi te mera sia sin ngap ke kaupnya da khuna ti ma ba hanu ma kaupki ma ba ai to sit ko tiga chamayo otsikira tiga chuchi thon a mati ke tsuko mai jin ta besin sat am khavi khati magam si reje tam ta dom ran mati ke se ma pata si chesti hovin mati si chese sat kan ayu ko ze o hi ti de ke ni ra ko mai ti ke tsak khain ni de ma sin ni maris ni ra ko hoa ke se ta video o tsiki ma ba a hovi ta dom sa ko sin ma cho vid ba si sin hovin ma ta ti ni hi ti de ke ni ti ke aru ma khain de ma of ni ra ko hoa ma ti aru ma khain de ma masi hobi wara tige khunje mana sista list ba khidna na ko ke khwa chigo pe na chidi ke tsama e twa o o sire tat ku chi ni khon a tu ke hamsi se tuni se ho mani kafe pano wa rendo ba re sim twa khati chu wa ti tam ngara mana ka si betal ne marisa no si a haske ke se re gira ma to wa hai gira koi ku op ta ha oder gira koi ku ugara au ko tira nan au ko da ska ma ho an ni han as ira ha kara bu ma ma khabe da sada u a ko aroma sara dure an ho aroma tuin ayam se inung da ma ti go ko e ai go se ngau sana be se om unio ti den an taung ske ma la ma sana be se ha dio ore ge tira mari khada u a ho ya ora basle ki i o ye din au ko ne comment comes in music poetry onge nana hanut mahum aw ko se nung chidun kwa se hun jinena chidun oro se boli ka ne honna patro gara kai thai nang gut madu ka yo ti ko du nang gut madu ka yo thori ti thori ngame be mabai ne ko to sis ga no ri kan wan se ti re landros kan dor ti ba i du ngaba nang ka re landros ta ba ti mi hi ne ko jin thanu no ko jin hanu ti ji mabani shi thoi abang nam ku je

哎呀，啊，哎呀，啊，哎呀，啊，火山给，这个，这个，对的，对的，我想。

Whoa!

papa en mama lê bietjie in. Hulle sê hulle luister kosmos. Mos.